0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na pangapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Alas 8:01 sa buntag. Jan paint and sticker mutin sa inyong masakyanan. Gamit ang nano ceramic og 3M sticker sa truck, multi-cab og tanan klaseng sakyanan. Samtang ang John Deloring mutahi sa tanan klaseng school and office uniforms o baga athletic uniform. Kanani mutang sa purok 17 hagkol. Tapad na yun na sa usag gasoline station. Pwede mong mutawag sa 0916-841-0722. Pangitaa lang si John Natingga ang tag-iag dagdumala sa John Paint and Sticker and John Deloring. Oy, third anniversary karong August 25 sa Valencia Jewel Shop by Valencia Fashionatics, direct supplier o mga gold jewelry. Una sila yung mga Holy Haley Gold, sa mga stainless mga jewelries, mga shopping, tanan klaseng mga jewelry nga dugay gyud. Molobad. Asa sila air piercing pagbangag dalungan. Hoy, ang kini ang Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics. Kadawat sila mga reseller ha. Kay direct supplier man sila. So, Valencia Jewel Shop nagsaulog sa ilang third anniversary karong Agosto 25. Bisita na mo karon diha sa ilang buhatan. Ara na nay mutang. At bang anang pick up coffee kilid an at bang anang pick up coffee na ay barber shop kilid anang barber shop na diha namutang ang Valencia Jewel Shop by Valencia Passionatics kilid rana sa sait. Ang authentic biryani house, M's Biryani House. Ana kanila ang chicken biryani, chicken biryani, chicken masala, beef biryani, beef masala, spicy egg with pita bread, chicken curry. Lami gid bitaw ning Ames Biryani House. Nara na sa Lumbo na ipintura nga yellow o niya na lettering nga green nakabutang Ames Biryani House. Pwede mong manawag alang sa booking and reservation 0915-746-3266 o 0951-808-1940. Pangitaa lang si Gigi Urungan ang dagiyag dagdumala sa M's Biryani House. Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Basta bugas, walay sagol o walay baho. Ang mga bugas nga gibaligya diha sa Bernal Restaurant Sofia Trading and Agribet. Anausab kanila ang mga agricultural feeds and agricultural products. Ipanag-iagi dumala ni Lito and Isid Bernal. Samtang ang Yoko Grill and Food House dihas hagkol. Gani Yoko Grill, timplang bahay, lutong bahay, presyong pangbahay. Yoko Grill and Food House dihas hagkol. Budawat og bunyag, dako naman yung lugar last aircon, likod, aircon pa. Budawat og bunyag, birthday, kasaluban pa, mga special occasions. Gadawat usab sila mga food drinks order, barato na lamian, tinuod na ng Yoko Grill and Food House. For bookings and reservations, tawag sa 0905-737-0873. Pagita lang ilang buutan kayo nga tag-iag tag-dumala, Emily Sabado Okoy. Di pa dahil ko malimot. Hala, happy kalimot. Happy, happy birthday. Napatay birthday song. Diya? happy, happy, happy birthday sa amo ang loyalista kayo. Ikaw ba na muna sa kiniang kaibigan, di yung kalimutan yung birthday ko, naagin niya. Pero itong last, murang nabsit niya. Ang buto, wala ko handay. Happy, happy birthday nga to kang Ma'am Marites Agpalsa Dias Bintar na inahanin ni Janine. Nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan karong adlaw gikan sa imong bana nga si Sir Ariel Agpalsa. Sir Ariel, good morning nimo. Again, happy happy iyang anak nga si Janine. Happy happy birthday ngadto kang Ma'am Marites Agpalsa nga nagsaulog sa iyang adlaw natawhan karong adlaw gikan kanako, gikan sa radio kaibigan, sa radio kaibigan ang staff, gikan usab sa kaibigan Brotherhood Christian Foundation. Happy birthday, Ma'am Marites Agpalsa!

Once again, happy happy birthday gantong kang Ma'am Marites Agpalsa. Ang Ma'am Arceo Amaro diha sa kiniyang San Francisco nagkagtan-aw sa atong Facebook Live. Ay,

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay lakot kining sibihan.
5: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
6: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
5: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
6: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
5: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
7: Husto na! Undangin na! Paglikay sa kinadaling droga!
5: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo, gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
9: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gibna. O silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
10: Year 3 na sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
11: Ang inyong programa nga makapadasig o makapahibalo bahin sa gender equality, women empowerment, child protection o social inclusion.
12: Dinhi nga programa atong hisgutan ang mga inisyatibo sa lokal nga panggagamhanan uban sa suporta sa Public Information and Assistance Division o Gender and Development Office diin hisgutan ang mga istorya sa komunidad nga nagpalig-on sa patas o inklusibong katilingban. Diin babae man o lalaki, kabatanunan man o tigula, tanan, adunay lugar o kahigayunan nga mulambo.
11: Uban na sa makapukaw nga diskusyon, espesyal nga mga bisita o mga mensahe nga puno sa kahibalo o kadasi.
12: Magtinabangay kita aron masabtan o mapalambo ang atong papel o responsibilidad isip kabahin sa komunidad.
10: Kini ang Angat Agad Year 3.
3: Angat Agad!
13: Mayong adlaw mga kaangat agad! Aniyan na usab ang Angat Agad, no, sa programa sa Kanginan nga naghatod kaninyo og mga developmental news and information kabahin sa mga kalihukan, programa, serbisyo og mga kalampusan sa atong dakbayan sa Valencia. Labaw sa tanan!
14: Atong hatagan ug higayon ang mga programa ug advokasya nga may kalabutan sa gender and development ug GAD aron mas daghang Valensyano ang makaila, makasabot ug makapahimulos sa mga serbisyo ug oportunidad nga gitanyag alang sa tanan.
13: Dini sa Angat Agad, atong hisgutan ang mga butang nga importante sa komunidad. Atong ipabot ang impormasyon nga angay mahibal-an ug atong ipasiugda ang pagkapatas ug inklusibo nga kalambuan.
14: Angat Agad, ang programa para sa impormasyon, kalambuan ug pagkapatas.
13: Kini ang inyong higala, Aaron Rempo Hito,
14: Jay Fernandez Ara, ug kauban ninyo karon, kini ang Angat Agad.
13: Once again, no, mayong buntag sa tanan nato nga nagpaminaw sa itong programa karon sa tuwa, sa kahanginan. Welcome kaayo no sa Angat Agad. Mayong buntag, Ma'am Jay.
14: Mayong buntag usab, Sir A. Kumusta man ang imuhang kabuntagon?
13: Yes, no, nakatulog po tayo, sakto po gamay atong tulog.
14: Binakog nakatulog gamay.
13: Nakatulog gamay. Atong oras sa pagtulog. Excited po tayo nga mapaabot usab ang mga impormasyon nga itong nakalap alang sa itong mga nagpaminaw sa itong programa.
14: Yes, pero ay hata mo padayon sa unahan, Sir A. Ato sang timbayaon ang ato ang mga suking tigpaminaw sa tuwang isa kauras nga programa. Oga, ato ang timbayaon ang ato ang inahan sa dakbayan. May buntag diha kanimo Mayor Ami Galario, kauban usab sa iyang kapikas nga kinabuhi nga sa ato ang the one and only action man, si former Mayor June Galario. Og mausab, mayong buntag usab sa tuang Vice Mayor Grizel Galario Fernandez ug sa tanan nga tuang mga miyembro sa tuang sangguni ang panglungsod, maayong buntag kaninyong tanan. Ug kutob na lang sa maabot ninyo itong sibiyahan diri sa 98.5 Radyo Kaibigan, sa mga 31 ka barangay, mga opisyales ug sa tanan-tanan na lang gyud, Sir Eno, laras lang purnas na lang gyud kay basin unyag na kung atong isa-isahon naatay malaktawan, no? Basin unya og kanang you know na.
13: Pero ato lang gihapon ni Kuan.
14: Ato gihapon
13: ni Kuan. Especially sa itong makaubanan po sa atong LGU Valencia City. Mayong buntag, kaninyong tanan, Mayor, Vice Mayor, mayong buntag.
14: Og ato di usab i-kuan ng ato ang pahasubo po sa ilang pamilya de ay Sir A. Og well, sa ato usab, timbayaon ang mga nagsilibrar sa ilang adlaw na tawhan karong adlawa.
13: Happy birthday.
14: Yes. Og sa aron sa ulaylangan na Sir A, ato ang ipahibalo usab sa to ang mga suking tigpaminaw sa tanan, ang mga kalambuan, no, nga ato ang nakalap,
13: mga maayong balita.
14: Yes. Og grabe gyud, Sir A, no, maayog yung kaayo ning balita, no, nga ang Land Bank pormal nga nagtunol sa notice of loan approval alang sa 2.74 bilyong loan sa Valencia City. So niadtong Agosto 10, Sir A, pormal nga gitunol sa Land Bank of the Philippines Bukidnon Lending Center ngadto sa City Government of Valencia ang notice of loan approval alang sa 2.74 bilyong term loan facility. So syempre mainiton nga gidawat ni City Mayor Ami Galario ang maayong balita. So atol sa pagdawat, Sir A, naausab ang presensya ni former Mayor June Galario, sanglit nagpasabot kini sa pag-aproba sa financing nga gamiton alang sa mga dagkong proyekto dinhi sa tuang dakbayan. So gipunting ang maong financing sa pagsugod sa pagpatuman sa mga dagkong infrastructure o public service development projects. Lakip ang pagtukod sa bagong Valencia City Hall o ang upgrading, rehabilitation o expansion sa Level 1 hospital facility sa Valencia City Good Samaritan General Hospital. So dito tukuhaon, Sir A, no, sakop usab niini ang pagpalambo sa mga evacuation center o uban pang community facilities, rehabilitation sa mga pampublikong pasilidad, strategic land acquisition, ingon man ang pagkuha og heavy equipment, medical equipment og solar lighting. So dito kuhaon tanan, Sir A. So gilauman nga musunod ang mga private. So kahinumduman usab, Sir A, no, pagkahatag atong notice pagkahapon dayon, pagkaalas dos, nagpahigayon og pre-bid activity. So, moto mga higalang dindot yung kaayong balita kini alang sa tuang dakbayan kay kabahin man kini sa padayong paningkamot sa tuang lokal nga pangagamhanan upo syempre sa liderato ni Mayor Amy Galario ug kauban ang atuang 10th sangguniang panglungsod sa pagpangulo ni Vice Mayor Griselle Galario Fernandez.
13: O dugang papod na Ma'am J, no, human sa pag-aproba sa Land Bank of the Philippines sa 2.74 billion nga loan, no, alang sa City Government of Valencia, gi-endorse dayon pod no ni City Mayor Amy Galario ngadto sa 10th sangguniang panlungsod ang proposed ordinance nga formal nga mo-adopt ug mo-kumpirma sa terms and conditions sa maong loan. Sa iyang sulat nga gipetsahan Agosto 10, 2026 ug gipadangat sa mga miyembro sa konseho pinaagi kang Vice Mayor Griselle Galario Fernandez is presiding officer, gihangyo ni Mayor Galario ang favorable o urgent nga konsiderasyon sa proposed or sa maong proposed ordinance. Ang mga kondisyon nga gilatid sa proposed ordinance nagsunod sa terms and conditions nga giaprubahan sa Land Bank o gilakip sa Notice of Loan Approval kun NOLA. Gikinahanglan ang pag-enact sa maong ordinansa isip kabahin sa documentary requirements sa Land Bank aron mapadayon ang processing sa loan. Lakip sa mga proyekto nga giplanong punduhan, no, sama sa imong giingon Ma'am J, ang kining dagko nga mga infrastructure projects sa lokal nga pagamhanan o public service development projects sa syudad. Lakip ang bag-ong Valencia City Hall o ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. Ang endorsement sa proposed ordinance o sa mga sunod nga lakang, no, sa City Government of Valencia alang sa pagkumpleto sa mga kinahanglan nun sa loan o pagpadayon sa mga proyekto ubos sa hustong proseso.
14: So, maayo yun kayo nga balita, Sir A, kay sunod-sunod na magidayon ni kay dili magyud mga higala, dili magyud malihok ang usa ka butang kung walay source of fund. No, bunang mapasalamaton usab kita nga paspas gyud kayo ang pagproseso ni ining ato ang loan. Oga, syempre aron sa laing bahin pod Sir A, kagahapong adlawa nindot pod kaayo ang nahitabo didto sa City Mayor's Conference Room. Nganuman tungod kay nagpahigayon og usa ka contract signing ceremony. Yes, para sa tuang City's Medical Scholar.
13: Uy.
14: No? So katong kuan gi kayo ni siya Sir A, nganuman kay syempre kung magproceed biya kag medical gasto gyud kaayo. Oo. So ang nahimo na tong medical scholar Sir A mao si Beryl Guzman.
13: Congratulations. So,
14: yes, sa kadaghan nga nag-apply para sa scholarship si Beryl Guzman ang say ko na ang
13: nahimong grantee.
14: Yes,
13: na pili,
14: grantee.
13: No? Bago na tong grantee.
14: So congrats og kani bitang say ko na niha. Congratulations sa imuha Ma'am Beryl Guzman og hinaot nga makalampos gyud ka sa imuhang sa imuhang pag-eskwela. Og syempre naamang putay daghan ang kayo nga mga medical scholar nato Sir Aba nga naghatag pud sa ilahang serbisyo dinha sa tuang City Health Office.
13: Oh, ubay-ubay na actually ang yes. Graduara ni
14: gawas niya na ang mga gawas na Sir A, daghan pud ang nagtap. Oo, kahinumduman nato ang si Doc Solidor.
13: Oo.
14: Oh, isa na siya nga nagpakuan mga higala nga. Si Doc Solidor, isa po na siya sa tuang medical scholar dinhi sa tuang dakbayan ug nagtop pud siya during the board exam.
13: Oh, makita po nato nung ubay-ubay nagayod nung mga doctors nga graduate nini ato ang programa or medical scholarship program sa lokal nga pagamhanan sa dakbayan sa Valencia nga karon padayon nga gaserbisyo sa atong katawhan sa matag barangay, no. So kudos sa atong mga doctors sa atong mga city doctors dahil sa ato ang City Health Office. Upuhon, sila po mag-aservisyo, matukod na ang ato ang Valencia City Good Samaritan General Hospital. Kaya kamulo na po siya ang proseso.
14: Yes. So, sa laing bahin po mga higala, ang ato ang City Health Office nagapahinumdum kay daghan na bagay kayo ang mga... Yes, oo. Nga kabahin sa dengue. No, ania ang ilahang gikuan nga protektahi ang imong kaugalingon ug pamilya batok sa dengue. Kay daghan jud kaayo nga daghan na manggood pud kaayo nga kuan good kana bitong kaitlugan sa lamok Sir A.
13: Labi na karon nga padayon gyapon nga naay mga areas nga gaulan-ulan pud, no,
14: kasi
13: natin mga ulan.
14: Oo, so ingana na siya mga higala, so matud pa search and destroy, so siha o wag tanga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig bisan gani kana bitong mga binuak nga bukong ba kanang sa buko bitaw? Oo nga, kumahayang na siya possible mapunduhan, maitlugan gina siya lang mo kung na ay tubig. So i-check ninyo ang inyong palibot kung adunay mga mapunduhan o lamok palihog pakiyabo sa tubig kay paspas ra gyud kaayo na mukuan ang lamok ra ba karon panahon na sir dagko na kayo og bagtak.
13: Dali ra kay sa mo dako.
14: Oo. Dayon self protection measures, paggamit og mosquito repellent, long sleeves og mosquito net. Kung naamoy mga muskitin ha, paniguro mo taod o muskit. Dayon, kung mahimo, mag-long sleeve, magpajama, may nga na yun mga igala, labi na sa mga bata yun. O seek early consultation. Magpakonsulta dayon. Kung adunay hilanat o sintomas, ayaw yun nag-unya-unya. Kaya basing may yung aso, bawra ni, kuan ra ni, ayaw yun. So mas maayo man ang magpakonsulta dayon. Kay libre man po ang consultation dito sa tuang City Health Office. Libre gid niya sa mga higala. Og say yes to misting. Magmisting lamang kung adunay outbreak o hotspot area sulod sa duha ka semana. Og sustain hydration. Inom og daghang tubig aron malikayan ang dehydration. Moog yun po niya pinaka-importante karon sir A. Kay labi na kay init kaayo, so kinahanglan kanunay tang magkuan inom og tubig. So pila gani ka baso ang imnon sa isa ka adlaw sir A?
13: As much as possible makawalo.
14: Yes.
13: Glasses na no sa tubig matag adlaw.
14: Oo. Ingora pwede nang uban nga lisuda pug kaayo ko ano, pero ngano man lagi og cooks, no? Okay. Bitaw mga higala mas maayo gyud nga more on water gyud. Oo, kay kung mga soft drinks ka din ha, nagyong possibility nga magkasakit, magkakuan, lisod yung kayo.
13: Iwas dehydration po.
14: Oo. So kung adunay taas nga hilanat, grabe nga sakit sa ulo, paghubag sa lutahan, ug uban pang delikadong sintomas, adto dayon gyud sa pinakaduol nga health center o ospital. So magtinabangay kita alang sa usa ka himsog, luwas ug lamok free nga Valencia City. So mao gyud na ang importante mga higala.
13: Salamat po tanong sa padayon nga pagpahipalupod no sa tuang City Health Office especially no sa advokasya nga mabatukan nato ang kining sakit nga dengue. Ug sa lain pod nga bahin na Ma'am Jay, ato pong i-congratulate once again no ang LGU Valencia City no, sa pagpangulo sa tuang City Mayor Ami G. Galario tungod kay nahimo nga malampuson ang pagpahigayon sa ikawalo nga civil service examination dinhi sa Dakbayan sa Valencia.
14: Wow.
13: O gani atong nasayra no nga kapin 3500 ka ma-examinees na pod no ang nianhi gayod sa Dakbayan para mo take sa maong exam. So dili pod baya ni basa-basa nga exam.
14: Oo. O
13: Ma'am Jano kani sa civil service examination pen and paper test. So congratulations ato pong pasalamatan pod no ang team sa tuang negosyo center sa pagpangulo ni Sir Marvin Celestos og sa tuang tanan nga mga opisina no mga ahensya nga ni suporta sa pagpahigayon sa maong exam. Labi na usab no sa padayon pod nga kining pagsalig sa tuang Civil Service Commission sa Dakbayan sa Valencia. Gani proud po kita no nga maingon nga wala gyud mga na-

0: center, sentro sa susamang mga exam din sa probinsya sa Bukidnon. Gani, part po niya sa kwan nga maawag po nato ang mga daghan po nga mga katawhan nga mo anhidri sa tong dakbayan kay makatabang po ni sa tong ekonomiya.
1: Yes, og sa katapusan usab sir A, ni adtong Agosto 6, no? Gipalig-on sa tuang Eljo Valencia ang paningkamot sa pagpreserbar sa Panlibatuhan Creek pinaagi sa quarterly clean-up drive kauban ang nagkalainlaing opisina og ahensya sa gobyerno, partner institutions, civil society organizations og mga miyembro sa komunidad. Ang maong kalihukan nagpasiugda sa importansya sa kolektibong responsibilidad sa pag-atiman sa kinaiyahan og sa aktibong partisipasyon sa komunidad sa mga programa nga nagpalambo sa kalimpyo o kahapsay sa palibot. So pinaagi ni Sir A padayon nga nagpaapila sa kanaging laing sektor gilauman nga mas mapalig-on ang kahibalo sa publiko sa pag-amuma sa mga sapa o uban pang natural nga kahinguhaan. So nindot kaayo kay nagpahigayon og usa ka quarterly clean up drive. No, mo po ni mga higala nga kana bitong gihingon atong basura mo sagot mo. Di kay basura mo sagot ko.
0: Dapat padayon gud ang ato ang pagkinabangay aron nga maprotektahan pud nato ang panlibatuhan kay mo baya na ato ang main nga creek diri sa Dakbayan sa Valencia nga kinahanglan limpyo na siya permanente nga kana pud siya nga safe pud sa atong katawhan.
1: Yes, oga kuan po di ay no, di ta magsalig mga higala nga tungod kay adunay ginapahigayon ang atong lokal nga pangagamhanan nga uplan kalinis kada adlaw, magpataka na lang pud taglabay sa ato ang mga basura. Mayngonin nga nabitaw manilhig ini kakadlawon, ayaw pud.
0: So magsalig sila.
1: Yes, dili ta magsalig tungod kay ginaswilduhan bitaw na sila sa gobyerno, gikan man sa ato ang tax, no, ayaw pud mga higala. Ato pong disiplinahon ang atong kaugalingon nga ang atuang basura atuang hipuson, dili ta magpatarhaog labay sa atuang mga basura kay sa atua ra maghihapon ang mubalik.
0: Magtinabangay kita kay responsibilidad man natong tanan, no, ang
1: pagka, yes,
0: ang pagpa maintain nga sa kalimpyo sa atuang mga dapit, no, sa atuang mga area. So ato protektahan ang atuang kalikupan, ang atuang environment og dili ta mag labay-labay bisag asa.
1: Yes. Ato po ding pasalamatan, no, ang ato ang mga BCLA. Sir A, tungod kay kadlawon pa lang manilhig na gina silag sugod sa ato ang palibot. Mo nang inikabuntag, limpyo ang atong mga kadalanan, ang ato ang sentro, limpyo gid siya mga higala.
0: Og pasalamatan sab nato ang City Environment and Natural Resources Office, especially no sa padayon nga pag facilitate, no, pag spearhead sa kining paglimpyo sa ato ang Panlibatuhan Creek.
1: Yes. Og alas 9:25 na gyud, Sir A, aduna ka pay ka dugang?
0: O ako lang po iyapas, no, nga padayon gihapon ang campaign or kining information campaign sa to ang City Traffic and Transportation Management Division sa mga ilang pagpahigayon og barangay visitation, no, para sa community engagement diin nga gapaabot sila sa ilang mga importante nga mga impormasyon kalabot sa kining mga sakto nga paggamit sa to ang makadalanan aron nga malikay kita sa mga diskrasya, mga road safety measures, yes, mga information drive. Padayon na sila nga gasuri sa to ang barangay aron nga mapaabot o aron pud nga may balance sa katawan ang nga para mapud nga mahimo kitang safe sa kadalanan. Yeah. Okay, og mo kana no atong mga nakalap nga mga impormasyon sa ato ang mga developmental news and information. Og balik kita para sa atong part 2 sa ato ang programa sa Angat Agad diin na napod tay makauban unya nga magatabang kanato og hisgot og paabot sa mga impormasyon kalabot sa gender and development nga mga programa sa atong lokal nga pagamahanan og sa atong mga advokasya sa gender and development. Balik lamang kami after nining pipila ka mga pahinumdo.
2: Angat Agad.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan.

0: bisita. Bisan unsang adlawa, diri likod sa New Terminal. Aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
2: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
3: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
4: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, umas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sekswal nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
5: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
6: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
5: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
6: Daghan na nadaot tungod sa ilegal na droga.
5: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
7: Husto na! Undangin na! Palikay sa kinadiling droga!
5: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
8: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas na tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources.
9: Isip sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Mato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday. Likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV o sa Local Government Unit of Valencia City.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law. Ang Republic Act 11313 umas na ilhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. O silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service, o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
10: Angat agad!
11: Alas 9:34 ug nagapaminaw lang gihapon kamo diri lang sa tong programang Angat Agad. Ug karon mga higala, Sir A, naa tay makauban-uban karong Adlawa, yes.
10: Espesyal na po niya itong mga kauban. Ma'am Jane, no? Perminti na gini siya sa tuang programa.
11: Yes, correct.
10: Pasalamat po ta sa iyahang time, no? Kanunay yun siya ga-suporta sa tuang programa sa Angat Agad Gender and Development Radio Program.
11: Oo.
10: Ito siguro ipaila-ila.
11: Yes, sa tuang ipaila-ila ning atuang isa sa pinaka, no, pinakaambungan, no, nga personahe kawani sa tuang local government unit sa Dakbayan sa Valencia. Aron sa walay langan, ato ang i-welcome pag-usab, no, si Sir RJ Castro Verde. Maayong buntag diha kanimo, sir.
12: Alright, maayong buntag, Ma'am Jane, no, Sir Aaron. Sa tamang tanang mga naminaw karon sa tuang Angat-Aga Gender and Development Radio Program, maayong buntag kanyang tanan. O sa, I think, live ta karon, Sir Aaron, no?
10: Yes, live ta sa itong Facebook.
12: Sa city, dagan po nang nagtanaw. And then, tugyon, ano, good morning po, Mayor Ami Galario. Sa mga listeners po nato, sa to pong Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, good morning. Sa to pong atin, sa kuni ang panglungsod, maayong buntag. And then, sa tanan-tanan yung mga naminaw karon sa tuwang Angat-Aga Gender and Development Radio Program, maayong buntag o another week na punta, no? Despite sa kainit nga itong kibati karon sa pipila ka mga adlaw, pero
11: yes,
12: laban-laban ng yapon na hindi makukubog yung mga kupon niya, so, ubog gamay, pero
11: ubog gamay
12: yung sa pag-servisyo pag-paningtiil kumbaga ba at ang mga pang-adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton.
10: Okay, thank you kayo once again, Sir Jan, no, sa imong presensya karon buntaga. O I believe, no, padayon kita nga magahisgot sa importante pud nga kahisgutan pud ta, Ma'am Jane, no. Gani ka saniagi nato nga episodes ang atagad na nalapitan man nato ni siya.
11: Oo.
10: Ang kining gitawag nato nga SOGI, no. And I believe, no, we have to expound pa kung unsa gyud ning SOGI aron nga mas masabtan sa tong mga katawan, especially sa tong mga Gen Z karon, no, kay sa tong mga kabatan-unan, sa tong mga kabataan, even sa tong mga adults po, kay sila man po ang mukusuporta po, mutabang usuportahan ni. So siguro, Sir Jan, no, atong give mangayo mig background or unsa pagyud ni siya ang SOGI, tawag nato nga SOGI.
12: Alright, so before na maabot ang SOGI, no, it's a very controversial kind of na term ato sa balikan sa difference sa sex and gender, kay siguro sa daghan ng mga panahon daghan confused unsa gyud ang definition sa sex o ang gender. Well, ang sex manggod mo na siya ang assigned at birth ni mo ba, meaning kung unsa ang tawag na ang pagka-imprinta sa imo isip at ang pagkamugna pa sa imo ang ginikanan, mao na gyud kana. Sex mo na siya ang male o female. Duha lang gyud kana siya. Napoy intersex ka. Natay mga medical terms sa mga doctor na pala maka-explain. Well, expound ana. Ang atoal lang gyud karon is pinaka-basic lang yun nga ang sex. Na-define na siya sa reproductive nga reproductive organs or kani mohang chromosomes pod as human being, no, kay nan ma-identify gid ka ana, dili gid na siya mabag-o, male and female mo na siya. Nga kung ang male na siya ay reproductive organ, same pod sa male, sa lalaki, kung sa female unsa pod ang reproductive organs sa female, mo pod ang ginamanifest pod sa iyang physical characteristics. Now ang ato po na yung ginatawag na gender, no? Yung gender manggod, ang definition na nagit ang ato po ano yung is gabag-ubag-o maganda siya na, so what is about it changes over time. Maybe ang definition sa gender 100 years ago maybe different from now. Gabari po na siya sa culture, sa tradition, o ganing mga depende kung unsa nga kultura o palibot ang naka-impluwensya ni ana. So ang gender mo na siya ang mohang role as a human being, no, sa isa ka society, societal role kumbaga, namanggod sa definition ana, so pwede ka feminine, pwede ka masculine, mo na siya ginatawag na to man, woman, mo na po na itong ginatawag diha na dayon ang SOGI, no, sexual orientation, gender identity, gender expression o sexual characteristics. Kaya ang gender manggod gavari na siya from people to people ba, kumbaga pwede manggod na makita na to na sa kung sa live, no, makita sa itong mga viewers na si atong example si Mang JN na iyahang sexual orientation sa gender niya is babae siya, no, babae siya, pero ang iyahang sexual orientation nasa iba na, makagusto siya o lalaki, sexual orientation niya, pagka na siya. Ang iyahan din gender identity, babae siya, pero ang iyahan, ang iyahan po na yung gender expression, kumbaga, is kinaunsan niya pag-express yung kagalingon. Mag-act siya as babae, gihapon, ang iyahan lang noong ginapresent niya kagalingon sa publiko, kumbaga, is medyo isugun siya.
11: Oo.
12: Ang iyahan alot, pareha sa pang lalaki, tapos maradili siya hiling magsuot ang sayal.
11: Oo.
12: Ganahan siya ang mga pantalon.
11: Oo.
12: Ang kanang gender manggod, pwede na siya ma-vary from people to people. Yun, kinaunsa ni mo pag-present. Ang imuhang kaugalingon, based yun sa societal rules, kumbaga mag-ibig sa perceive sa tao, ang kanang ang imuhang characteristics po as a human being. Kaya, kung ato mo hinumduman, no, sa Korea, di ba, no, medyo ang mga lalaki dito, kanang makeup, kanang ang inang medyo niwang, kanang mga ganyan.
11: Yes, oo. So,
12: gusto nila ay lang mga nawong kasi medyo ka ng hugis-bigas kung bago.
11: Oo, mga glass skin, yun kaayo.
12: Well, lalaki gihapon na ang pag-perceive sa ilaha dito. It's just that nga, ang ilahang pag-present, pag-identify sa ilang mga lalaki dito is ka ng, kung sa to ang tanawon po sa Pilipinas, medyo huyam siya tanawon.
11: Oo. Oo.
12: Lalaki na siya dito. It's just that ang ilahang pag-present sa ilahang kagalingon. Kung sa skincare sa babae, huwag po ng ilaha dito.
11: Yes.
12: Ang kalimpyo lang yun sa pag-alingon. Oo. Siguro, no? Wapo sa ilaha, tanaw ng lalaki or masculine ang definition sa lalaki sa ilaha dito. Kung ang ilahang lalaki is ganang glass skin.
11: Glass skin.
12: Color-color ang buhok, sada manamit, o yung anak.
11: Oo. Dari sa to alahi man.
12: So, man na siya ang pinaka-initial lang na to.
11: Mm-mm.
12: Na definition sa gender, ganong naabot ang so, GSC mo.
10: Okay. So, at least no, naibalaan na to siya ng mga information ni Sir John. Gani murag usapot sa atong ipangutan na po, no. I know nga medyo uban pa malibog po pud ato og kanang distinguished good Sir Jan, no? But I think yung na identify nato unsang gender expression ato pong pero kining tanan ba gusto pud nato masayod, no, ngano man nga importante pod nga adunay kay balo, no, ang katawhan bahin ni ining ginatawag nato nga soji.
12: Mm-hmm. So, mo na siya ang sexual
11: orientation.
12: Buot pasabot, ana, mo na siya ang kung asa ka-attracted. Ikaw babae, magagusto ka o lalaki. Ikaw lalaki, magagusto ka o babae. Ikaw lalaki, magagusto ka o ka na lalaki. O ikaw babae, magagusto ka o babae. O daghan o ka na kung asa ka nakagusto as a human being. Now, ang gender identity, kung saan mo pag-ila.
11: Same ko galingon.
12: Ganahan siya og kanang magwig-wig siya.
11: Oo.
12: Ganahan siya magsayal-sayal kay part mo guto sa iyang trabaho and then mura nakasanayan na po niya nga ginaing ana na po niya pag-present yung pagalingon. Na po yung mga babae na ginagusin mo yung sila kanang ginatawag nila nga lalakin mo mong sinuotan ba? Na yung mga babae dili kin sila ganahan kung sutog sayal kay maybe kanang bukhan na kaayos.
11: Oo, mura.
12: Ganahan sila magpantalon, mag-short lang. Na po yung mga babae kasi sila ganahan og long hair sila kay gusto nila short hair lang.
11: Mm-mm.
12: So mauna siya. Ingat natin

0: discrimination. Kumbaga, kay kita na to muna, importante na to masabihan ko. So, hindi na nagkakasyak sila na,
1: Mm-mm. Pero,

0: pamilya, sa itong mga higala.
1: So, pagkanindot yung kayo, sir, no, nga, importante yun nga makahibalo. Oga, syempre, usa man gud ana kung dili man gud makahibalo ang ato ang mga higala, diha na pud ay magsugod ang gitawag na to ga discrimination. Oo, i-discriminate ka base sa imong kani bitong physical appearance nimo, nga kuan mo na siya, nganong ingana na siya, di ba? So mas maayo yun nga makahibalo ang ato ang mga higala, no, ma-expand pa ilang kahibalo. Kabahin aning soji, sir.
2: Binano sa ato ang mga Pilipino or even sa uban nga mga nasudpod or mga lahi. Sa kinatibukan man siya actually, no. Once magud nga natay kala nakita sa usa ka tao nga lahi. Murag lahion pud nato ba nga i-discriminate nun po nato sila. Pero siya mayo nga himo, no. Mukha na nga parte po sa tuang advokasya sa itong lokal nga pagamahanan nga mapaabot good po, no, sa itong katawan. Kini nga mga impormasyon, mga kahibalo, especially about nini nga sa SOGI, especially sa gender, sa imong sex, sexual orientation and expression, identity. Kaya dako po din siya ikatabang sa pagpalambo po sa itong kaugalingon ba nga mama-assess po nato itong kaugalingon nga dili po angay nga mo discriminate kita o lain nga tao, okay? Kung sa pagkita di mo ta perfecto po, di ba? So we have to respect other people, no? And siguro ipangutan na po nato, Ma'am Jay, unsa ka po ang mga epekto, no, sa posible, no, kanyang mga diskriminasyon, no? Naamang yun na siya po. Pero unsa may mga epekto ni ini base sa SOGI sa usa ka tawo o sa komunidad. Kung sa po pwede mahimo, aron nga ma-avoid po kining discrimination.
0: Nga nina siya, no, nga, kung ang tao manggod na discriminate siya, regardless kung unsa yung gender, nga gidiscriminate siya base sa iyang sinuotan, base sa iyang inistoryahan, gidiscriminate na siya tungod lang ni ana. Pwede man gud nga kana nga tawo na unta siya potential nga mag-lead ba, mag-lead og usa ka grupo, mag-lead og usa ka community, mag-lead og usa ka organization, imbis nga kaya unta to siya, na siya potential, medyo naulaw siya, mag-hold back siya ba nga ay dili na lang ko i kay kanang grab nang i-discriminate man di ay ko tri base lang sa akong sinuotan, base sa akong inistoryahan. Na-limit siya tungod lang ana nga klase sa discrimination. So instead unta nga mas mag-flourish to ang iyahang talent, no? Mag-flourish to ang iyahang leadership skills. Unsa man nga klase nga skills unta supposedly nga naay impact unta sa iyahang community. Na-limit siya tungod lang sa discrimination based sa iyahang gender, no? Na-hold back na siya. Wala na to niya na napakita na hinoon. So imbis nga makatabang siya, yan na lang i-hold back, dili na siya kana discriminate na siya. So kung unsa pud ang atong pwedeng himuon para dili malikaya nato ng mga discrimination, sama ni aning ato ang mga programa sa Angat Aga Gender and Development Radio Program, na kung asa natin mga information and education campaigns para sa ato ang mga tigpaminaw sa bisan asa man nga maabot ning signal nato, no, nga importante nga masabtan nato nga ato yung likayan ang mga gender-based nga mga discrimination. Kay pwede man gud nga kanang imong gidiscriminate imbis nga siya unta to ang makatabang nga mag-improve ang inyong community, pamaagi kay daghan unta siyag kaila nga mga dagko nga mga tao dira nga pwede unta maghatag buog pundo dira, murug naulaw na, murug nawad-an na siya gana kay palao na mga palaaway ba nga na. So nawala na ang benefit unta sa community. So pamaagi ning mga information education campaigns nato sa tuang lokal nga pangagamhanan nga masabtan sa matag usa ka nato nga kung pwede ato lang likayan ang mga gender based nga mga discrimination towards people nga bisan unsa man nga gender, ikaw straight kang lalaki or babayi or LGBT, nga likayan nato ang mga pagpangbully, discrimination pinaagi sa mga dili mao nga mga istorya kay imbis na makatabang siya, na-limit na noon ang iyang purpose unta ana ang community. So, mula siya ang pinaka-basic lang yun na to nga pagpasabot sa ito ang mga higala nga about kibayalian sa SOGI, sa gender, nga malikayan siya kay para sa asa po, di ba nga kita tanan magtinabang ay di lambok kitang tanan nga na bitaw o nga wala free from violence and discrimination ng community. So kita tanan ga Ismail, maayo atong pagpanginabuhi matagsabutan nga chat kay mo kinabuhi nga wala sig panginlabot sa imo nga na ba
2: mapunto siya Ma'am Jay po no Sir Jan no. Kinahanglan po nato gyud ipatagbaba ang pagrespeto sa matag usa kay of course kung magdiscriminate po ta sa uban especially based on gender, makapekto po na sa tao magod sa iyang self-esteem, no? Sa iyang confidence po niya, gani, sa trabaho po, no? Makapekto po na siya sa iyang trabaho, sa pagkuha o oportunidad sa pagtrabaho. Labi na ka ng, di ba, na may discrimination sa workplace mong yun. Yes. Kaya hindi mo dawat, kaya nganana siya.
1: Oo.
2: Pero karon bawal naman na po na siya, di ba? O na may palaod po niya na nag-protekta sa itong katauhan. Especially po, no, napoy kanang maiwasan po nato ang kanang stigma ba no nga maundang na siya nga prejudice tungod kay ang discrimination mahimong magpaligon sa sayop manggod nga mga stereotype no bahin sa usa ka grupo. So moto nga atong ingon gyud nga padayon ta nga mo respeto sa uban no kay dili man pud nato dan sila ma one pud no ang ato is to guide them lang pud kung na may sayop at i-guide lang nato pud.
0: Another example po no, kanang sa mga hiring kung gimension ni Sir A nga kung ato may namduman kanang mga babae o lalaki sa hiring. Sa hiring.
2: Kana po, oh.
0: Ang mga babae, murag mo-hold back sila ba o apply anang position kay kanang manunggan din nila anang kumpanya. Dili mo kay nakusog sila mang hire o babae kay kanang mawurus magun ang babae. So naay ginatawag na ito nga maternity leave. So ang babae mo ana din adi na lang ko di aki wala may kaayo benefits kay dili kayo nila ginahar og sa company pod sa respect atong ipasabot kay na may mga kumpanya diri no sa ato ang dakbayan nga tawag na ang during hiring process ba og ganang adili na to nayuban-uban pipila lang gyud ka mga tawo no nga adili na to na i-hire ang mga babae kay kanang mapuros so dili man na sila makatrabaho na dayon ilang productivity affected kay mapuros man sila mag maternity leave sila magdala na sila bata so kanilang lalaki atong i-hire for example kay dili mapuros so makatrabaho siya per me so dira na dai ni sulod ang gender based ng mga discrimination o mga stereotypes against gender kay ang mga babae dili na to i-hire kay mapuros o mag maternity leave na sila pila ka bulan. So affected ang performance ni ana ang klase nga opisina. So ato na lang i-hire ning mga lalaki kay makatrabaho sila full time. O nga na ba so makita nato ang difference sa ginaon sa pagtrato in terms of hiring process. Hiring process pa lang na nga perspective sa mga stereotypes or in terms of hiring manpower mag-hire ka og mga tao sa imong company or organization nga naanay mga gender stereotypes against sa mga lalaki o mga babae. So atong pasabot sa tanan nga ang productivity sa tao manggo dili sa magmatter kung babae or lalaki ka kay kato si babae pila ra mo ka bulan mag maternity leave ang iyang productivity mao ra mang gihapon. Oh, kaya naman uban lalaki po nga, o oh, gihire lagi pero tanga-tanga man po. Sige na po sa gawas. Di ba, kanang makita na to ba nga, ang performance sa tao, dili siya mag-matter kung unsa imong gender. Mag-matter siya kung ginaunsa nimo pagtrabaho, gina-value ang imuhang work, o unsa ginahatag sa imuhang mga task. Yung sa example na po ng gender stereotypes against men and women no, in terms of hiring process.
2: Sakto, good ka, Sir Jan. I know, daghan po mga areas ng tanungunan. But akong takeaway po dani nung dili good na to angay nga i-discriminate ang usa ka tawo tungod sa iyang soji kay ang matagtawo at dunay dignidad o katungod nga respetuhon o patas nga i-treat ba, tataron. No? Ang pagkadili pareha sa itong sa soji, dili rason aron siya makaulawan, isalikway o dili patas nga tagdon. Ang paglikay sa discrimination, dili usab nagpasabot nga kinahanglan pareho ta og personal, cultural o religious beliefs. Mahimo nga lahi atong mga pagtuo apan mahimo gihapon nato respetuhon ang pagkatawo og dignidad sa usa ka sa usag-usa. Sa ano pa no nga pagkasulti, pwede nga dili ta pareho og pananaw. Pero dili ka na rason aron dili nato respetuhon ang usa ka tawo. So anas no. Sige, sa lain pud nga pangutana pud, basta na kay pangutana Ma'am Jay.
1: Oo, medyo kuan yun akong tingog karon sir Amos.
2: Oh, sige.
1: Halos di kay kagawas. O, kay kanilaging ipigtupod sa to ang kuan karon. So, dito po, mula ginaginayin sir Amos, kanabitang don't judge the book by its cover. So, aniya po doon sa nga, unsa ang papil sa pamilya sa paghatag o respeto o suporta, bisan lahi-lahi ang soji sa matag miyembro.
0: Sa isa ka pamilya manggod diha magud magsugod ang foundation sa perspective sa usa ka tawo primarily kung sa mga bata no.
1: Oo.
0: Kung ginaunsa pagpasabot sa mga ginikanan sa mga bata nga ato na lang yung i-general.
1: Yes.
0: Nga ang discrimination ato gyud silang ipahilayo sa mga discriminatory activities ba mga stereotypes against sa panimalay pa lang kay sa panimalay pa lang ikaw manghugas kay ikaw babayi. Ikaw mang laba kay ikaw babae, mga ingana nga mga
1: oo.
0: Types of mga reproductive roles unta ba nga for example si mama imbis nga kapoy nakaayo siya, siya pag yun nagluto, siya pa yun nang laba, siya pa yun nagtanan-tanan niya, pwede unta tumutabang si kamauguangan nga anak o nga ma, ako nalay hugas dira or ako nalay labaan ning itong mga sanina kay para po ma-share na to ang responsibility sa household ba. So, sa inyong anak palang perspective na pagpadako sa mga kabataan, na-instill na to sa ilaha nga ang mga reproductive roles di ay sama sa mga sa mga roles sa balay, sama sa mga pagpanghuga, sa mga pagpanglaba, pagpanghinlo, dili di ay na siya tungod kay babae ka o lalaki ka.
1: Oo.
0: Tungod di ay kay manghinlo ka kay
1: okay.
0: Kuan.
1: Naman
0: kay kuso. Manghinlo ka kay ato mo ning balay.
1: Oo.
0: It's a shared responsibility kumbaga ba nga manghinlo ta kay ato ning balay, manghugas sa atong kinanan kay lain kayo nga hugaw ang atong lababo. Inga na ba? Kanang manghinlo, manglaba, na ba? Magtinabangay ta sa atong
1: balay. Kasagara, rabagin mo ingon ba nga? Ay, ang kanang pagpanghugas og plato, trabaho man na sa babae. Ang pagpanglaba, trabaho man na sa babae.
0: Oo. Nga, kung pwede rin, tatong manglaba si kuya, kay kanang naglingkod rin po siya diha. Huwag mo naman siya sa mga task siguro. Kabalo man siya manglaba. So, it's a shared responsibility nga atong i-instill sa mga kabataan o sa atong members sa family nga ang mga roles o mga responsibility sa balay, dili siya mag-matter kung babae ka o lalaki. Kaya kung dili, mag-matter siya kay naman kay kusog nga manghugas.
1: Oo.
0: Kaya man mo manghugas.
1: So, magsugod yun sa panimalay.
0: Diha pa lang sa pinaka-basic na foundation sa pagtudlo sa panimalay pa lang yun, kabahin sa mga gender roles, kumbaga.
2: So, makita nato nung ang pamilya dapat mahimong unang lugar nga kung asa makasin natin no, ang membro sa pamilya no, o kining respeto, pagsabot, o kining suporta. Especially for those po nung kapangayo or pangita og acceptance from their family nga kay tungod inana ilang gender siguro unsa pud imong mama matambag pud ana sir Jan no
0: ang pwede nito expand
2: I mean for those ko ano special for example
1: sa mga
2: anak ba nga
1: anak
2: ilang gender I mean lahat na ilang gender identity napud sila ilang gender expression nga sometimes dili accepted sa family. So like unsa may pwede na to nga ikatambag po na.
0: Medyo bugat kina
2: bugat
0: siya.
2: Bugat siya actually.
0: Ano no kay medyo ano magud ta? Ang Philippines magud kids ang stereo medyo secular type pa ba sa ingana nga type of discussion medyo kanang daghan kaayo og aspeto nga maagian gyud. So ang ato lang gyud as tao as person nga kanang nata sa gobyerno so we have to be masabtan na to ang tanan. So ato lagi ipasabot nga hinahinayo na to og kuan ng dawat ang ato ang mga nga ang kalibutan mangud karon is gagabag-ubag-o ba. So primary lang yun, it's love lang yun no nga ang pagmahal nimo sa imong anak lang yun
2: ipatigbabaw
0: og ang pagsabot lang nga dira gid magsugod magistorya mong duha unsa gid ang imong unsa gyud ang gusto ipaabot sa imong anak or unsa pud ang gusto ipaabot pud sa ginikanan nga mag-meet halfway mo ba unsa on ninyo pag build og trust kay ang bata mag-trust maguna sa ginikanan kalugayan nga gina-discriminate na siya sa gawas kay pag-abot sa balay kay more pa siya unsa man ko diri ilisod ay so at least diha pa lang nga foundation sa ginikanan nga ang love and trust yun ang foundation sa relationship sa bata nga kanang maglisod kanang wala pa siya kasabot unsa gid ang iyang gibati ba nga mapasabot sa iyang it's okay kay nako as mother nimo or as father nga pasabton ti ka nga we love you. So no matter what sa nang imuhang dyan, imong soji no pag-identify sa imuhang kaugalingon. So at the end of the day, it's your family man gyud nga mag mahal sa imuha.
1: Oo.
0: Kung bisag unsa pa mahitabo diya sa imuha, muuli gyud sa atong pamilya gani nga.
1: Oo. Pero so kay experience magyud nako na. Oh, syempre kay na man jud pugoy bata nga nga dili magudputanan nga mga anak nga kanabitaw mo open up sa ilahang ginikanan. So kung para sa ko ang ako ginikanan, nakita nako nga siyempre makabantay magita sa itong mga kabataan nga lahi ang lihukan.
0: Dili siya common nga yung makikita.
1: Oo, uy, lahi ang kuan. O, nga na. So, ako, mismo nga ginikanan, ako na gayon nag-open up sa kuang anak nga na kung sa'y kuan ni mo gusto ni mo. Yung ani, muunay na siya nga, mu-express na dahil, mag-open up na dahil nga ako ang anak nga, muuni ma, muuni nga, sige, dawati ka kung unsa ka. Basta lang, magtinarong, wala kay apakan nga tao. No, dawat ka na mo bisag unsang imuhang gusto nga mahitabo kay tungod kay noon syempre ako isa kainahan syempre madunggan ako sa uban nga uy kuan kay ang iyang mamagpapaw niya iyang anak kay girly nga di manon ta siya anak ba nga bitaw syempre masakitan gito nga inahan pero ang dili ta makig-away sa ilahang maginikanan ha kung syempre kung para sa ko nga kanang bitaw ma-hurt jud ko dili ko makikuan sa ilahang ano man di na ko kinahanglan i-depensa i-explain kung anong ingana akong anak. No, oh. As long as akong anak tarong wala siya gagkuan ipakita lang yun sa imuhang anak nga love gi kay ni mo imong anak. Ayaw nga mismo ikaw nga ginikanan ayaw yun pagbuhi o ka nabitang uy kuan man ka dili ka maging ani ayaw yun kung unsa iyang gusto unsa dawi siya mag-express iyang kaugalingon suportahi. No, kay dili na to matag na ang kanabitang huna-huna sa bata karong panahuna. Lahi tag yun. Oo, kung imo siyang bawalan, the more ni mo na bawalan, the more na ni mo pagadidaan, musupak man yun na siya, Sir A. Na makahuna-huna na dahil nagdili maayo. Nga, uy, dili man dahil ni kuha ng akong ginikanan sa kuha, muli mauna. So, ato agyod, no, akong i-encourage po ng mga ginikanan, kung makakuan po mga nga na nga, suportahan na to ato ang mga kabataan sa mga ingon-ana nga mga butang kay lisod bang gani sa tunga ginikanan how much more sa ilaha lisod pod na nga wala man na nila gigusto nga maingana sila dili gina nila gigusto nga maingana sila gyud. Oo mo syempre sa anak ningon mag siya nga natingala pod gani ko mang anong naingani ko oh ingana bitaw sa gusto mo gidawat gid nako siya go ayo basta kay as long as nga okay mo pag studies okay ka palangga ka namo ni papa oh ingana gina siya mo nang magsugod yun ang tanan sa ginikanan, no? Pagdawat yun sa ginikanan. Ayaw yun ninyo i-judge ang inyong mga anak.
0: Alright. Okay. Gawin, no? Love and compassion. Alright, nindot
2: kita siya nga mensahe, Ma'am Jay, no?
0: Love and compassion lang yun sa pagpasabot ng yun, no? Ginigmaay lang good. Basta, dili lang magpabadlong.
1: Oh, basta dili lang yun magpabadlong.
0: Kaya basta hindi ay, imong anak po, Ma'am Jay, ano nga, basin mahimo pa na natong mga leaders diri sa city or basin mo'y mag-represent sa Valencia or sa Pilipinas puhon-puhon maghatag og glory so hindi na to i-limit ba kay basin kana yang basin na say talent so mo pa ni magdala nato og glory bang mas malipay ta na bitaw guidance lang gyud pud sa ginikanan pud nga unsay mga maayo nga himuon
1: oo manang ayo gyud niyo kung naman mo'y mabatian bitaw nga kana bitawng mahingon sa inyo ha nga, wala gina niya na matuto o tarong ang iyang anak kay Sharo, kuan kay siya, kanang laskihon kay siya, ang iyahang bana, muni aptikon niya, iyahang anak, lamyaon, wala gina niya na disiplina o tarong ayaw ninyo paminawa kung unsa ang istorya sa ubang tao, batok sa inyo ha o sa imuhang anak. Kay as long as ikaw, nga ginikanan, nakabalok ka, kung nakasabot ka sa imuhang kaugalingon, kung unsa ka o unsa ang imuhang anak, dili ni mo kinahanglan mag-explain sa upay.
2: Dili po tamo judge diretso po no, sa upang ginikanan. We have to respect po their space po. No? And again, boil down gap ni siya sa pag-respeto sa matag-usa.
1: It takes time yun, Sir A.
2: Yeah,
1: it takes time yun. Pero as long as mabot yun ang panahon, na madawat ragit na siya. Okay, nakagin po yung upang ginikanan nga lisod po kayo para sa ilang part, lisod ang pagdawat. Pero it takes time. Mabot rin ang panahon.
2: Okay. Uga, murag, wala po tayo igong oras actually, Ma'am Jay, no? Alas 10:04 na sa kabuntagon, mga kaigalaan. Pero ato lang ipabot po, no, ang maayong balita nga ang kininga to ang SOGI ordinance. Actually, aprobado na sa SP level, no? And hopefully, murag ang pirma naman ni sa tong local chief executive, no, ang next step niya to. But we are very fortunate that natay mga city officials nga very supportive, no,
1: yes,
2: about nining mga advokasya nato sa gender and development, especially sa pagpasa sa SOGIE ordinance. Basta naka ikadugang, sir John.
0: Right, no, kay pipila pud ni siya ka tuig, no, nga gi-fight gyud na mahimo gikaning ordinansa sa ato ang dakbayan, kay ang ato ang dakbayan pipila kuanta kanang gauna ta maguna-una kita for me kay nga in terms of local development, gender and development, nga mahatagan gyud og boses ang tanan-tanan nga mga sektor sa ato ang dakbayan sa Valencia. We're very happy nga finally nipasa na gyud sa SB, no, with the support of the sa tanan nga mga nagtabang nga mga private individuals, mga sectors sa gobyerno, sa mga pagpasabot, daghan kaayo nga mga dialogues, mm-hmm, o mga pagpakikistorya naghihimo, and finally naana gyud aprobado na sa level sa SP, and hopefully pohon-pohon nimo na kining ordinansa na gyud. All right, so nay nagkuan sa ko ang shout out daw from USTP Claveria, nay naminaw. Si Georgina atong kauban sa una sa gender and development. Tana siya karon sa USTP Claveria. Dito po siya nagpabuhagay about sa gender and development
2: code ng mga development. Napaabot ko dito noon.
0: Nadala dito ang mga maayuhon po diri sa Valencia.
2: Sige. Once again, daghan king salamat, ma'am, no, Sir John, sa imong time gayud pod. Basta na ko pa kay gusto ipa panimilit ng mga mensahe.
0: Kato na. So, maybe pohon-pohon ay mga pangutan na until next siguro. Kaya wala naman tayo time. So, daghan king salamat, no, sa pag-invite sa COA sa Gender and Development Angat Agad Radio Program. Mapasabot na to sa itong mga higala day sa Valencia. Pinaagi po sa Gender and Development Office, no, nga unsa ang role sa gender, sa sex, sa gender and development, ginaunsa niya pag affect nga wala ta kabalo, apektado di ay ta sa mga ginagmay lang nga butang sa gender and development. So mo kana siya pohon-pohon until next time nga kung ma-invite pa ko nila balik sa programa. So daghang kayong salamat na paray si Jan sa mga wala na kaila. All right. Thank you.
2: Okay, daghang kayong salamat once again, Sir Jan, Ray Jan Castro Verde. And mga igala, wala kita yung igong oras. Daghang kayong salamat, no, sa inyong pag-uban ka namo sa ito ang programa sa Angat Agad Gender and Development Radio Program. Of course, kini inyong igala, Aaron Rempohito,
1: Jay Fernandez Ara, alang sa programang
2: Angat Agad.
3: Angat Agad.
4: Numero uno sa balita.
5: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
4: Numero uno sa serbisyo publiko.
6: Kalungog, malumong nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
4: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
7: Og kalingawan sa Bukidnon.

0: 98.5.
1: Uy, nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabash ang bida shalamisha.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida shalamisha. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mong good cook phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, ate dahin sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matagbulan, 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days, 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
15: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
14: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
15: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
14: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
15: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
14: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
15: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
14: para to ra pre kay tag-iyaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
0: Kinayak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
0: 90s

hanggang ayan. Grabe, ang bilis ng panahon. Ang bilis ng oras, alas 10:23 na.

11 na tama, Igan. Oo. Kaya naman. Well, it's a reminder din naman mga Igan, no, na life is short. Kasi dinamay na lahat, no? Pero time is very short, mga Igan. But nevertheless, we'll make this a very good day, no? And of course, mga Igan, magtugstugan, kwentuhan, at kulitan na naman tayo for today's video. Ayan, ubanin ko ninyo hantad 11 sa Kabuntagon. And hinaot na you are all doing well right now. Ganun talaga, no? Kung ganun sa short ang time, ganun talaga lumalabas yung energy natin. Parang may energy talaga for today's video. Betam, ayo bunta mga Igan. This is your DJ B. Magsaba-saba na po sa kahanginan. Magsaba-saba na po sa inyong mga eardrums. Okay lang ba? Of course, wala mo'y choice. Okay, ako naman yung istorya. Sorry naman. Ito mga Igan, sa lahat po ng mga nakaantabay, maganda morning! Ayan, magchichikan po tayo ngayong araw na ito, ha? And hinaot na malipayon mo karon nga adlaw. Well, good morning naman sa ating Station General Manager, Pastor Don Dangalio, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang, our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, and our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote. And to all the Radyo Kaibigan staff, good morning, good morning, good morning. Good morning. Mga Igan, nasa na pagkatong istoryahan karon. Ano ba yung gusto nyo pagchikahan ngayong araw na ito? Huwag na nating chikahan yung problema sa ating gobyerno, ha? Kasi chill lang tayo. Tunog kaibigan lang. Suwabe lang ba? Ganon. Chill sa taaning moment, mga Igan. And of course, we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. And, tanaw na mo sa ito ang live. Grabe. Ang daling kausap, no? Hindi yun. Ano ba ba dapat natin sabihin, Charis? Apakabaldita, no? Salamat po naman sa Janta Trabahante and sa everybody there is a Valencia City. Good morning sa mga Iga nato din na sa may public market, sa mga Iga nato din ha sa may merkado publiko. Ay, grabe. May Bisaya lang, no? Bita sa farmers market, sa mga Iga nato, sa may mga ukay-ukayan, maayong vongkag. Today is Wednesday, mga Igan, and it's August 12, 2026. Uy, grabe. Nagmamadali talaga siya. Happy na po na tumatungha, no? Ang bulan sa Agosto. And gusto po ka, Charis. Ano, mga Igan? Well, so much for that. Sa tanang, gusto magpa-shoutout. And gustong makipagchikahan kay DJ B, pwede rin kayo mamatext sa atang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Ah, diba? Pakisave sa amo ang number. And loady paliho. Charas. Now, just kidding.

kaibigan, and swabe lang ang ating morning. No, iswabe lang nato kay Basin na nabugatan na mo sa inyo mga kinabuhi dala. Bakit umiyak? Ayan, ako lang na inyuhang kaibigan sa ere, DJ B. Ang nag-iisang DJ B, as in B-E-E. Buyog ba? Ano? Atake na ito, Jai. Cheres. Alright, sa labo ng mga nakaantabay, sa mga asa man magibutang sa Lord karon, no, mga buntag sa inyo, ha? Eh, mga igan, ano ba yung pag-uusapan natin? Ano ba yung gusto niyong pag-usapan? Tell me. Ayan. So much for them, mga igan, na 10:29 na po ng umaga. Kaya chill lang po kayo dyan. Please do enjoy our music. And I'll be back later. Yes po, opo. Magbabalik po ang inyong lingkod. Diriragyapon sa 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Yes, Igan Antonio, unsay ato?
2: Mag-testimony ko, Pastor. Nag-disgrasya ko na tumba ang motor na igo akong tiil, nag-crack ang bukog.
1: Nag-crack ang bukog?
2: Oo, akong ripa, lugos sa magkukalakaw, pagtimang hubaga. Nag-itagaan kong tambal sa doktor. Nag kuan Pastor, nag-abot ang doktor na karoon, nag-sigil ng paghubag sa kuntiil. Itong Domingo, napalit na ako, gigimak, kaya hubag ba kayo?
1: Oo. Oh.
2: Talagay, ginawa ko, Pastor, unong pitor ako po akong napalit. Ang usa akong diaplas, ang unong may akong ditumar. Talagay, ginawa ko yung na ugian man.
1: Nikupos ang hubag?
2: Hubag kayo, akong tiil.
1: Karon, wa na nagubag ron?
2: Oo, so, nagkupos na, Pastor.
1: Nagkupos na. Di na. So, nag-crack man ka, na nag-crack?
2: Na, ay, bukog, nag-crack na kayo.
1: So,
2: di na kayo. Pero, Pastor, pag tumar na ko sa bagimak, naulian naman.
3: Oy, Maray, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Maray, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Maray. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha, Sermon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
9: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: My good news!
9: Hello, oy, unsa ko'y good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho. Kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
15: Sama sa large format outdoor sticker.
16: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimusad sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
14: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
17: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. naman. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Nganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
5: Ilong Ranger?
6: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
5: Dili sipon. Di siguro ni mo dayon.
6: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sipon.
5: Sipon dayon?
6: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
20: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan, and you're still with DJ B. Ay, maigan. 10:51 na po ng umaga. Nabilis yung oras. Maayong papaminaw sa tanan nga kapaminaw sa ato akaron. And mga igan, gusto ko lang naman i-share sa inyo. Ito lang naman yung chika natin. Basta Wednesday and Friday, mga igan, no? Mubo na gina to ang time. Pero nevertheless, that time, no? We will make it quality. And, di ba, last time kay nag-talk ko about na-mention na ako ang about sa mga difficult people. And ansa ba ang mga difficult people? Ansa ba ako ang ginakount ng mga difficult people? Mga igan. And sa lahat po ng mga nakaantabay, para sa inyo, ansa ba ang difficult ng mga tao? Ako, simple ra ako ang definition, mga igan. Mga difficult ng tao is katong lisod pasabto. Alam mo yun? Lisod pasabton because they don't want nga musabot pod. Diba? So, yun. Yun yung para sa akin na ginawa mo na lahat, nag-effort ka na't lahat, nag-explain ka na't lahat, pero close-minded na yun. So, katos sila ng mga tao, dili na ginimo ma-change ilahang mind because close na nga ni. And ang hirap kapag maka-encounter ka ng ganoong klase ng tao, igan, no? Kibala pag unsa, grabe na imuhang effort. Grabe na, no? Imuhang gi-allot sing effort para ana sa iya, para makasabot siya, pero dili gyapon. It's so hard. No? And sometimes, sa mga tao nga lisod pasabton, itong mga tao nga ma-pride. Mga tao nga they really have their own stand, but sometimes tungod sa ilahang stand, they don't want to understand na kanang they don't want to understand other people na, no, or kana bitong dili na po nila i-take kung unsa ang take or perspective sa uban nga tao. And ang hirap kapag ganon dai. Ang hirap mag-explain kapag ganun yung ini-explainan mo na tao. Alright, shoutout muna natin. Galing kay Marisa Torrigosa. Pa-shoutout ko diha sa Buyog Banlag, Valencia City, Torrigosa family, Aro family, Shoko family, especially sa akong mga ganggang, Rhea, Rumor, Hazel. Akong mga apo from Dinagat Island, Surigao, Del Norte. Salamat, DJ. Wano man. Grabe, nakadating tayo dun sa Dinagat Island. Chada daw din ha, Iga, no? Bikini men. Charis. Maganda daw dyan. And hinaot nga, dili na siya ma-overpopulated na, no? Kasi, mga Iga, nakapunta din ako sa, ano, sa Surigao. And, ang ganda. No, and katong time, daghan-gani og tao ato, pero dili siya parehas karon nga super populated na, no? And ang ganda kapag ma-preserve ra unta ang kanabitong nature vibe. Pero karon, grabe daghan na kayo og tao, and daghan na kayo og mga building establishments. Though wala kayo dagko yun nga establishments, no? But yun na nga po, kaka-develop na po siya. So, I hope na mag-remainer unta ang mga greens, mag-remainer unta ang nature, 'di ba? Kasi 'yun naman yung naka-kuan eh, naka-beauty ana ba, 'di ba? All right, so much for that. Galing naman kay Ate Stephanie Perez. Hello Miss B, na maganda. Oy, grabe naman talaga. Gini-gini na ginakalimutan, no? Charas. Pero pa-shoutout po ako at pa-shoutout na rin sa aking kaibigan na si Angelica Alisoso Kunog. Salamat po. Ang sarap magkaroon ng best friend na gano'n na balabitaw goan, ganabitaw unsang panahon, unsang higayon, diligid ka kalimutan, di ba? And ganyan talaga yung mga bestie. And gusto lang po na ako i-shoutout akong isa ka-friend nga dili kayo mega-communicate, no, tungod kay nanapod siya iyahang family. Pero hindi niya talaga ako nakakalimutan kapag ano, may handaan.
No, Arnay celebration ba? Diligi ko niya kalimtan igan. Sigigig ko niya invite on. And I thank you so much, Ping, for always remembering me. Diba? It's the thought that counts. Yes, naman! Thank you so much sa lahat ng mga tao na nakaka-remember sa akin. Kami naman talaga. May paiyak pa siya, uy. Alright. So, yun mga igan na. Yung mga, I hope na you are not one of those difficult people. Oo, na ganun difficult sila. It is because mga igan, ayaw nila na mag-understand. Dili man nga, kanang lisod sila pasabdon, lisod sila pasabdon, it is because dili sila gusto nga musabot. Yun yun. Yun yung ibig ko sabihin. Katong lisod pasabton nga, lisod yun siya pasabton, ibang usapan din naman yun. Diba? Pero na yung mga tao nga, kaya may taong close-minded, dili sila kasabot kay dili sila gusto musabot. Yun na yun. Diba? Yes naman. So, so much for that, mga igan. I hope nga, yun nga, no? Hindi ka isa sa mga tao mahirap mag-goan. Lisod pasabton kay dili gusto musabot. I mean, in this cruel world, we really need, no, those people na, ano ba ito, gusto mo sabot, willing mo sabot, what I mean. No, I hope na you are one of those people na needed ani nga kalibutan. No, na gusto mo sabot, o willing mo sabot. Okay? And so much for that, mga igam, para magkasinabot ka, diligid kaligtaan nga maniudto kay hapit na raba ang oras, mga igan. And, ayan, huwag po natin kalimutan na always appeal sa ato ang daily routine, ang bag intake, o Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ayan, this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. And ana po idagan nga testimony mga igan nga dili na lang siya murag food supplement, no? Though it was made for to be food supplement, pero naayo man gyud daw sila. So it is nice, good na part na gyud na siya sa ato ang daily routine. Okay, and of course, para sa mga need na o mga pahid-pahid sa kalawasan. Ayan, meron po tayong Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. And of course, ang bida sa lamesa, Fugo Blend Chili Paste. And of course, dili mawala ang kape, mga igan. And para sa healthy coffee and naturally good, here's her Biva Coffee Blend. Nani siya'y robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, goyabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vigimax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, Fugo Blend Chili Paste, mapalit sa Valencia City Kaibigan Center, sa Ground Floor Aquino Building Poblacion. O di ka ha sa DXRK Radyo Kaibigan Second Floor AMQ Building, Sairi Highway Poblacion, fronting Old and VM Mall. And napunta sa Kadingilan, sa Kaibigan Center, Purok 5 Poblacion, Public Market, sa Old Stall beside the Food Court. And sa Maramag, Kaibigan Center, that is located at Stall Number 18 Perimeter Building, Agro-Commercial Complex. And for quality printing services, we have GRT Printing Services located at Bigit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So try now our services and our kaibigan products. Ayan, mga igan, wala na tayong igo nga oras. Nilapas na ganito sa oras. Halakaliya! Sala na lang sa atong Station General Manager, Pastor Don Dengalio, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang, our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong, our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane D. Yote, and to all the Radyo Kaibigan staff, thank you so much for making this program possible. Again po, this is your DJ B.
As in, B-E-E. Ayan, mga igan, magbababay na akit. Thank you so much for tuning in with me. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. Ayan, have a great afternoon. Have a great evening. What naman? Abang advance. Metal, mag-enjoy po kayo sa araw po na ito, mga igan. And please always wear that beautiful smile. Ayan, bye-bye mga igan. I love you na super duper mega Alba. And thank you na super duper mega Alba. I'm leaving you with a song, Cebuana by Cotton Cedar. Enjoy this only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Pastor, good morning.
2: Good morning. Yes.
1: Jan Marites Santo Ciro di Pastor, sa Lagandang sa Dampulog.
2: Lagandang Damulog. Ah yes, Egan Marites, atong coordinator sa Kaibigan.
1: Mag-testimony lang ko, Pastor, itong akong ito ang bitaw nga naa sa Cebu, katong gipadalaan lang sa OGGMAC, nga gilantan siya. Dayon, ingon siya nga, yung kinabati dahil dito, Pastor, is dili na siya, kung magaluto siya, dili na siya makasimhot sa baho, siya ang ginaluto din. Na maglisod na siya o ginhawa. Pero oh, nga naman ito siya, magpa-check up siya kay base COVID. Pero ingat sa dili lang siya magpa-check up kay kung magpa-check up dito kapila ang mga pasyente sa hospital tungkol sa kadaghan. Sumao to nga pag-abot na sa Digimax dito, Pastor, nag-inom siya and then kaloy sa Ginoo na ulian na siya, Pastor, karon okay na din natungan pa siya nga lami man di ay ni Anday ang Digimax kay ganahan na daw siya kaon. Okay na siya, Pastor. Nauli anak.
2: Salamat, Igan. Oga, salamat sa pagtawag-usab. Dalay ko ng Diyos.
3: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
4: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
3: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
5: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Ano mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw, Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya, Pastor, sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining haplas.
6: Okay, salamat, Igan. Salamat ikayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Numero 1 sa balita.
9: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
8: Numero 1 sa serbisyo publiko.
10: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
8: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
11: Magkalingawan sa Bukidnon. Radio Kaibigan.
12: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

At oras, may gala, doon natin 14 minutos na pasado, alas 11 antag na sa buntag. Good morning, Gapon. Buntag lang, Gapon, di ba? Kumusta, kumusta? Welcome to sa ato, katulumanaw ng atong programa, inyong tulumanaw, inyong programang Ratsada. Nalasa may gala, manumbalay, kining atong programa Ratsada, din sa DXRK Radio, kaibigan. Adlaw karon nga Miyerkules. Agosto 12 to 2026. Dali ara kayo sa adlaw, Diyos, di ba? Murag bago pa lang gani mga igsoon, natapos ang Hulyo. Hapit na sa tamaygala, magtunga-tunga sa Agosto. Advance, happy fiesta na lang din sa atong syudad. Dakbayan sa Valencia, good morning kaninyong tanan. Una sa tanang bigala nga ito, pagpasalamat no, sa ato mga kaubanan diri sa DXRK Radio Kaibigan. Agi pagtahod mga igsoon sa among station manager, Stephanie Dangalio Yuti. Sa ngalan usab sa among finance officer, Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo ka mga technician on board, ang akong co-pilot diri sa studio, si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter ato kauban usab sila si Engineer Egan Ramil Bidriho og Engineer Egan John Tingkang. Sa production department gagipanguluhan ni Engineer Romeo Chiang Jr. Kauban usab sa atong technical consultant Gerald Redangalio. Sa ngalan sa among station overall general manager Reginald Kuya RG Dangalio. O labaw sa tanan sa among CEO, tagiya og tagdumala ni sibihan ang pastor ng bayan, among kuya gihapon, Kuya Pastor Dan Dangalio. Inyong sulugoon, inyong angkurman, in tulumanong Ratsada, ako si Igan Tata Retesa. Ratsada! Ubanik ko ninyo mga igsoon, sulod sa usaka oras. Mulong tatag nga tunas alas 12, antak na sa sayong kautuhon. Hinaot nga ang tanan, anaa sa mayong kahimtang sa inyong tagsa-tagsa ka mga panglawas. May pagpaminaw diya sa akong papart. Sukad kaniadto, hantod karon, papart lang gihapon ako. Pupoy domo. May nguto ni mo na part. No, sa barangay San Miguel. Kumusta mo to inyong problema diya sa tubig part? Natoy, gipaabot mga igala nga reklamo din sa tuwa. Ang kiniang matod pa mga kaigsunan. Na itangki nila may gala diha kuno nga giturn over tangki sa tubig ba pero galikids galiking wa kuno klaro unsa man nga klase may gala nga tangki nga leaking man ha og sa tao pa na may gala liki kalabang hungaw og huna-huna muna mga igsoon nga ang tubig may gala mangita gyud kalutsan kung naa man gali buslot. O, nganong gadawaton man ang buslot mga kaigsunan? Ha? Nganong gadawaton man sa barangay o na leakage? Wa ko na'y klaro. So, manginaw ta mga igala ka aron dili masayang po ang kwarta sa barangay. Ha? Ibalik na sa supplier kung namanggali problema ang inyuhang napalit. Ayaw dawata kay sayang magkayo ng kwarta ng inyuhang gibayad ana o niya pagkahuman. Di mapuslan sa mga tao, mapuslan manggaling, pero usik. Ha? Magasto-gasto kuno lugar mga igsoon, pero why ko ano? Kini ang way kasiguruhan nga ang tubig mga kaigsoonan, imbes nga magamit kini, mapadulong nga tumigala sa tagsa-tagsa ka mga balay, nausaon man mga igsoon nga nangausik kay lagi-lagi buslot. Ha? Tangke. Ako no, gitonover ni siya sa kwan sa kiniang barangay San Miguel. Sige lang, ato ni Megalang himay-himayan mga isoon. O, karong umabot ng mga adlaw, fairness po sa barangay council. Ato Megala po sila tagaag higayon no, nga ila pong matubag or ila Megalang ma-explicar kung ano mga isoon nga naay problema sa kining ilang tangkis tubig. Kinsabay ato may galang mabaso lari ang gasupply ba or daan ba ka ni may gala or basin aksidente lang na buslot basin may galang nasikhan siguro sa kapitan. Mayingot to dia sa ato mga opisyalis barangay San Miguel Maramag Bukidnon.
May dawe mga iso, no? Karong adlawa, Miyerkules. Dunay trabaho, dunay klase. Murag tan-aw ko mga isoon. Nagsugod na may gala po dayon ang kabibo sa mga kadalanan matagabi. Naobserba na ito may gala, sukad nagsugod ang klase sa kolehiyo. Nagkabibo na po mga isoon ang mga karsada. Panahon sa kagabion. Naay mga batanon mga isoon. Makita na ito may gala, nguban gani may isoon, muragikan pag-eskwilahan, wapag kaulis, walang balay. Diretso na kuno dayon may gala, nga ito sa ilaha kuno tambayanan. Padukuhan kuno mga iso, no? Kini ang padugang kuno sa kanabanduka. Gara-gara na gining mga estudyante mo, papirting lisura kayo mga iso karon. Pagtuo siguro nila lamang ginikanan, kakalibang o kwarta ba? Magkadawat yung allowance, 1D millionaire po dayon. Ang allowance, lusaw sa kasimana, mga iso on, gastuhon sa 2 kadlaw. Unya, may nabagunsay, gigastuhan mga igala, hubog-hubog. Grabe mga igala, makagasto, makabangka, kuno mga iso on. Ay, mura mga igala, kuno kung saan sa piana, sa ilahang lugar. Grabe sa bud mo mo, di lugar good mo bation o konsensya sa inyong ginikanan. Patuyang mo, kini ang bangka, bisan o kini ang maumaon o ginintao ng gisulipitan nga kwartang tinipigan sa inyong inahan na naginig suksok may galat taon sa Ilhambra para naligyo ko numa makuan, diligyo ko numa matagak. Okay, naigipangandaman ipadala silang anak nga nag-eskwela niya, pagkahuman mga iso madawatan sa bata, ang alawas gipadala sa ginikanan, Lunes pa lang mga iso, wala na, hurot na kay grabe makabangka ay sa mo papalabi taon doy kay sa kalisod karon sa atong kini ang panginabuhian, lisod kayo taon pagitao ng kwarta karon. Kay bisan gani, kami nga dunay mga trabaho, naglisod, unsa na lang kaha, katungway mga trabaho. Og naglisod karon panahon na mga igalan, dunay mga trabaho, mga ison, labaw na tingaling galisod, ang way mga trabaho. Munang ay mo patuyang, ay mo palabihan ang inyong gibati. Pasikat-sikat na ng inyo, siguro na mo gikaibgan, magpabilib gayon yun ay kwarta. Unya, naa sila ha mga kaigsunan ko, purbida. Di taon malumaluoy, inyong amahan, kadlaon pa, gamata, matug uma, inyong inahan, ang uban mga igsoon, taon di ang mga ginikanan, kapang labada na lang, kay para lang yun na yung masustiner, mahatag sa ilang, kuan, ilang mga estudyante. Kaya kining ato mga estudyante, magpasayon-sayon lang. Magpabilib, mga igala nga, arangan o kahimtang sa ilahang, kuan, sa ilahang lugar. Baita. Nagkabibo na. Magabi, makita usay na ito mga ison. Nakauniforme pamanggalin ng uban.

diri sa atong syudad. Ha? Tanawa po din tao na inyong mga customer, kaya ba sa inyo niyag, maura na hinungdan niya ka ng inyong business permit, makansila. Kung magsigin na mo, kabadlungan diya, di mo magpatuo. Nga magpainom mo, bisag kabalo mo, minordidad. Bisag mga naka-uniforme pa na mga estudyante, inyong pasudlon. Baton po tao mo, delikadisa, oy. Kabalutan, negosyo ng inyo, pero ibutang po sa lugar ng inyong pagdawat ng mga customer. Ayaw po patuyang eh, kaya ka na mga bata, ka na mga estudyante, mas musamot maguna may galag mugara kung na inyong pagtuo diya, tabangan ta ristagya kay taguan ta. O diya rata aning mga kanang kwan, nyub-nyub, di ta nila ipa-plastada kay aron nga mahalinan po sila. Ha? Mumanay problema agad mga iksoon. Kanay mga tagiya o mga establishmento, kini mga emnanan, nga ang ilang mga customer, kabalo sila mga estudyante, kabalo sila nga mga minor de edad, dito nila ipalingkod sa suok. Kaya unay magrube, hindi nila makita sa lagi, sige lang. Kaya nakalusot mo na pila kahiga yun, maapta na gyapon mo magsuon, matultulan o gyapon yung ana na inyong mga trabaho. Wala na mahayay ha, kay basig maingon mo nga, sa baubutan bitaw kayo ni ito mayor karun sa Valencia, kabalo ni mo sabot, dili sa tanang panahon nga sabton mo. Kaya ikanaot na po na may galapot sa kini ang kaugmaon sa itong mga kabataan, dili sa mga igala na ikonsente sa atong mayor. Oy, kabalot na mga iksoon, nga atong mayor ginikanan, inahansa na siya. Di sa gusto may gala mapahamak kamong mga estudyante, mga kaigsoonan ko, kamunong tayo magunahuna?

Mayong uto niya sa akong higala sa halapitan. Nagpaminaw na to karong may gala si Brad Johnny. Jan, may ako nabutang rin si Iyahang kuan mga igsoon. Iyahang numero. Halapitan San Fernando. Good morning, sir. Johnny. Musta? Okay lang, Jan. Mayong uto niya ni Mupod. Ang 15 anyos, manggani, nga bae, naburusan. Ang nakaburo sa bae, 45 anyos nga laki. Utiha muna. Muna, mga kaigsunan, ang resulta. Muna, resulta karon may gala nga kinibitaong sobra na kayo ka kinibitaong ingol palagi nila. Di nami angay yung boot answer, kana nami, kuhan, nami saktong kabuot. Di nami angay yung mandaran, kay kabalo nami unsay sayop, unsay dili maayo. Oh, tanawa karon no, nay nagtik sa to may gala. Sa tinod lang may soon. Bisan pa may galag, inyong tanawon ang record sa atong kining ato mga government hospital. Daghan kayo di may galag pa prenatal nga ang mga babae nagidad pa lang mga igsoon 14 anyos, 16 anyos, 15 anyos nangaburusan sayo kay mga igala nanguwag. Sayo kayo gabiga-biga. Muna epekto mga igala sa kanilaging gawas nun kayo ni sila maigsoon maka layaw kini ang latagaw nga bisag panahon mga igala sa tingklase muiskapo. O kanang inom-inom di agid magsugod mga igsoon nga nagi mga madisgrasya. Muna din sa dakbayan sa Valencia mga igsoon. Sige nagapahimang no ang atong Vice Mayor, Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez nga mga lalang. Gasigig pahimang no, sigig painumdom sa social media nga natay curfew hour mga langlang ha. Ay gud mo kumpiyansa langlang kaya na marubingan gani mo da sa itong mga pulis aw makasakay gud mo ampra. Ay dili gud bati og kadlo koy. Usay may gala makaingon sa kog kini mga batao o ba ni mga disiplina sa ilahang ginikanan? Ha? Hey. Di man gud bati og kauwaw? Di man gud bati og may gala og kini ang kini bang kahadlok nga naka-uniforme pa madakpan? Kasi maulawan, gawas nga sila maulawan, apil pang eskwelahan. Mo reflect man gud na may gala kung ang bata may galang why disiplina? Mupadulong gid ang una-una sa mga tao magtan-aw nga why disiplina kini klaro kayo nga ang ginikanan pod utro puning badlungon kay wa gyud nakabadlong sayang anak tingali mga igsoon di po nato may gala pagkasad-on ng mga ginikanan no kay kitang mga ginikanan bisan pa siguro og gaadlaw-adlaw ta og sigig pahimangno sa tong anak pero kun ang ato mismo nga mga anak mga igsoon ko dungol kana ba tang imuhang tambagan unya ipalapos las pikas dalunggan ha mura bitaw mga kaigsunan og lingog-lingugan lang ka sa imuhang kwan ba

imo bitaw mga advice na ngato nila. O naingon na gyud mga bata karon may suon, mga supingkol. Tungod man gunay may gala kay daghan nagikayo mga igsuon maka-trigger karon sa mga kabatan-ona nato nga maghimog ilang kaugalingon nga kalibutan. Tungod na may gala sa social media, daghan na kayo mga kining access nga ilang makita mga igsuon, daghang mga link diha nga magtan-aw sila og kining mga laway kay nga mga hulagway. O di ba? Muna mga igala nga daghan kayong mga minor de edad nga dili pagud angayan unta mga igsuon kung magbiad-biad. Daghan ang anakan, daghan mga igala na paborusan, muna daghan po naghikog. Kaya ang mga bata mga igsuon, once magud mga igala mapuno na silang unahuna, ang ilang matud pa ginadala-dalang problema, kauwaw sa ilang ginikanan siguro pong ilang gibati. Muna ang uban mga igsuon, muadto og kanang kwan, kini ang mga hilit nga lugar o baka mulukso sa kini ang habog kay nga tulay o maghikog. Kaya nga nung mga igsuon, wala depressed naman. Kiniraban depresyon mga igala. Huwag lain tambal ana. Ha? Huwag lain tambal ana depresyon mga kaigsunan. Kundili ang imo ragyod. May gala nga kini ang maayong kwan ba? Kanabang maayong grupo nga imong ubanan nga makatambag sa imuha o alam-alaman ka nga dili makuan ang imong unahuna. Huwag lain mga igsuon. Ikaw ragyan po yung makatambang ana sa imong kaugalingon. Kaya depresyon mga kaigsunan, muna'y magtukmod sa imuhang may kwan, kiniang daotang gabuhaton. Ang tao may galang maghikog, wala na maguna sa isaktong unahuna. Kinsa magkunoy normal nga tao may galang makahunahunag magpakamatay siyang kugalingon kung naapa na siya sa normal nga pangisip. Ha? So naanay naghunghong, naigadikta ng daotan o demonyo. Tungod na mga igsuon sa grabe kayo kakailap karon ang kiniang mga druga. Oh, see? Bisa ganit kadaadlaw may galang nga naay bypass operation gabuhaton sa ato mga tinugyanan sa kapulisan pero di gyud gabati og tagam. Di gyud gabati og kadlok kining mga batan-on mga igsuon. Ngano makaingon ko may galang nga halos karon involved ining problema sa droga mga batan-on? Ako mismo may gala. Oh, makabalo ko ngano? Mismo sa akong tindahan. Kay usahay mga igala, naay mo palit diha, mangutan na tungang gabi. Mangutan na og kwan, namoy baligya nga fuel, sir? Usahon man ang fuel anang tungang gabi eh. Pangutan na nimo, usahon man ninyo ni fuel gabi naman. Nakuno ilang sugbahon. Sus Ginoo, palusot pa. Magsugbag isda tungang gabi eh. Mangitag fuel, dis oras. So asa man nagamito ng fuel sa Cebu? Tiyo mo, mga batanon. Ay mo pagbinuang diya, kay basin hinuunog. Magtawag og pulis karon ipadakop to mo. Kay bisan pagwa ko makaakto sa inyo nga suyop mo sa budya, prosangalan, mangita mo para pernalya, dili pa mo sa kong tindahan, mangita puwil. Tiyo mo? Ingunana mga kaigsunan karon ha? Ka kini ang pusigido. Kining mga kabatanunan karon may galang, di na mahadlok. Kay bisan unsaon na to may galang tambag, bisan unsaon yung tambag kamo mga ginikanan, kabalo ko nga, wa mo nagpasagad, o paimangno sa inyo mga anak. Pero kining mga bata, tungod mga igala sa impluensya, tungod sa ilahang mga barkada, tungod sa ilahang mga tao nga na silang palibot mga igsuon, nga mao'y naghatag kanunay o daotan nga impluensya. Magtuntuhon, sigarilyo, primero mga igsuon, inom-inom pa na, ngatungat kadugayan mga igsuon, mutilaw na nagdruga. O di asa mo padulong, pag mawala na nasamayang kabuot, mga igsuon ko, di wala na. Hikap-hikap po na munang daghan maburusan, daghan mga igala nga, nakaanak nga wa tao dun makahuman sa pag-eskwela. Tungod ining atong sitwasyon karon mga igsuon nga grabe na kayo mga igala. Ha? Grabe na kayo ka dasa ang druga sa atong nasod. Wa ko nag-ingon nagpasagad ang atong mga pulis. Wa ko nag-ingon mga kaigsunan ko nga gipabay-an kini sa atong mga tinugyanan sa kiniang kapulisan. Kay bisan pag adlaw-adlaw nigdakop og naay madakpan mga kaigsunan. Di gyud gakaundang hangtod magpabilin nga ang supply sa druga. Mga kaigsunan ko, gawa sulo din sa atong probinsya. Kana tingali mga igala kung madakpan ay madakpan mga igala nga gasupply o baka gakuha o druga gagikan sa laing lugar makasulod sa bukid nun mabatiyo na silang taga mahadlok din na sila. Kaingon palagi nila sir ang napandakpon kiniramang mga pichi-pichi lang o kini mga gagmayng isda nga nung di kuno gakadakpan kining mga drug lords hindi kuno gakadakpan kuno ning mga bigatin kuno gahatag gasupply o druga. Matang nagyapon ni sila.

0: Atong oras may gala, doon tayo 33 minutos, pasado alas 11. Standby una mo mga ison ha. Mubalik ko may gala, karupipila lang ka mga minuto. Manginabuhay siya siguro ta Diyos.
1: Kagada mulog ni Pastor Dan, na magtestimonyo dai ko barin sa kwa Pastor Dan kaning BG Max, maayo gi kini sa akong kinabuhi. Kay kanang nakuan ko Pastor Dan, baka nang na bughat ko, sa nako kasi mana naglubog. Nya naman ani ana man ang akong bala nga mag-inom lang daw kuno ko kanang mga gamot-gamot ba para maulian ko.
2: Okay.
1: Nya magi ko naulian Pastor. Nya naman ni si mamaliti nga ana man siya nga pag-inom og BG Max, nya nagkuan ko sa iya, nangutang ko sa iya ha, mga napulo ka buo. Ako gi nang gidua-dua Pastor, buntag uto hapon, naulian man ko Pastor. Mo nakaingon jud ko nga maayo ning bijimak gikuan ginis gipanalanginan ginis sa Ginoo Pastor Dan. Dako na akong pasalamat aning bijimak.
2: Ha plus pug aroma na ay.
3: Oh, mo ugali papalis ko tong pagana ani ka distagum nagpalis ko duha.
2: Oh, okay duha ka aroma, okay.
3: Di pa na ko nindus gi ka ay nagulong man tong nangulmul.
2: Oh.
3: Salamat gyud sa panalanginan gi sa Ginoo ang imong mga kuan.
2: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
3: Oo, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
2: Salamat sa Ginoo na ya.
3: Pamila, makamata ko, alas ko ato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
2: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
3: Salamat iyo.
4: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na ginaayo!
4: Naapadi ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD, Quezon Printing Services.
4: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
8: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
10: Rexido Forte!
8: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexido Forte!
8: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
10: Rexido Forte!
9: Maunang discarding na ko, discarding bisnak na to.
10: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
14: Sukad karon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
13: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Jelly Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Jelly Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
12: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
16: Tanaw nimo, unsa na?
17: Sip-on
16: o dili sip-on?
17: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
16: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
17: Sip-on dayon?
16: Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozep C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
1: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
2: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
1: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
2: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
1: GRD Printing Services?
2: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
1: Kanindot, no?
2: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
3: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
4: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Bisan ka, boss kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo? Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga on na ta.
9: Uy, kalami sa sinabaw.
10: Naabay kinilaw.
11: Ilabas ang bida sa lamisa.
12: Fuego blend jelly paste.
10: Kalami ane.
12: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang Fuego blend jelly paste.
9: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tayo extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
14: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema Mare, adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Okay, salamat kayo, Diyos. Salamat, mga igala. Balik na mga igso, no? Alas 11:45 na. Paki-sibo-sibo lang paliog, no? Ang inyong oras, orasan, i-adjust paliog, mga igala, aron dito sa Sibiyahan DXRK Radio, kaibigan. At umiaging adlaw, naka-text ako ang akong kuya, si Kuya Ports Cabardi. Matod pa niya, kuya, kusog kayo na daghan na minaw sa imuha dito sa kiniang Maramag, no? Partikular doon ay housing project. Diya sa Maramag, Bukid noon, mga igsuon, unya ang ilang ginapaminaw kuno matud pa sa mga trabahante ang radyo kaibigan. So, mayong uto sa tanan, no? Wa man to na mention og atong barangay basta kay adunay mga ongoing housing project diya sa lungsod sa Maramag, Bukid noon nga nagpaminaw ini mga orasa, mga igsuon sa radyo kaibigan, partikular kining atong programang Ratsada. Ratsada! So, salamat kayo, Kuya Ports. Kuya Ports Cabardi, sa imuhang feedback, koy. No? Salamat kayo sa imuhang pagpahibalo para po nga ato may galang matimbaya. No? Kining ato mga sukinting paminaw o mga binatinting paminawan, matagod to mga isuod. Bisan dili kay kuan lang, no? Maramag, halos mga igala sa kiniang ato mga silingan nga lungsod sa Dakbayan sa Valencia. Da sa Quezon, labaw na gyud mga igsoon. Daghan nagpaminaw nato diya sa lungsod sa Quezon, diya sa Pangantukan, lungsod sa Kalilangan. Labaw na may gala sa Lantapan. Daghan magani mga igala sa Kabanglasan. Nationwide, matud pa og maabot lang ni atong signal may gala nga to sa Luzon o Visayas. Murag man nationwide na gyud ni. Pero murag bigado siguro kayo, Diyos, no? Magkaabot ta og Visayas. Pwede man siguro may gala kung gamitan na ito may gala o Facebook Live. Pero wala ko nagamit may gala o kini ang live sa Facebook. No? Sa una, ga-program ko radyo, ga-live po ko sa Facebook. Pero since mga iksoon, nga na ay mga advice, no, sa ako ang mga amigo ng abogado, nga ta, likay-likay sa na imong live sa Facebook nga magprograma ka sa radyo kay kiniraba imong programa, usahay na ay imong mga isyo diha, no, nga kini ang mga komentaryo o nya basin baog naginuton ka ng uban, masulasulon ka namang may igo sa isyo nga binuangan lang ka diha og pailang kag kasong cyber samok-samok ra gud bisag di makadulot prosangan nga og nakay kaso may galang atubang og nasulbay apod amo to nga ingon ko sige din lang ko mag live sa Facebook kay kinirabang cyber libel may gala. Magkuhaan ka lang diha o kiniang ma-share lang ng imong live mga igsoon. Bisag dili kayo, kwan may gala, kwanon ka ba? Ano bang, hasulasulon ka? Muna akong dilikayan, kapoy. Dili ingon nga, naglikay ko sa kwan. Ang ako may gala diha nga para kwan, no? Stressful mangod. Uy, dyan, mayungot ni mo na dyan. Kumusta? Kumusta ang alapitan San Fernando dyan? Wabagulan ulan diha karon.
1: May ngunto po sa Sir Tata, wala agad siya nagulan-ulan sa gamay na lang.
0: Mayo, kumusta di ay? May dagas panahon di? Karoon di San Fernando di ay?
1: Sa aghihaman sa mga karoon, Sir Tata, aporting inita, nasiharing adlaw yun
0: na pa. Mayo. John, magyan na ba ang kwan, kining atong palaingod going to Tagum, ang dalan di sa San Fernando?
1: Yes, ta. Nagyan na, Sir Tata, mga simana nakapin.
0: Okay na. So, maka-agi na gyud sa kuan, no? Ang mga dagko sa kanan, okay na kayo?
1: Oo, makaguing na sila pingon sa kuan dito sa Rada, bawag ikadir sa to,
0: very good. Mayo-mayo.
1: Oo. Okay. Nagawin ko siya, ba, na nahimot ko sa atong topic ganina ni mong iskutan. Tinuod ba, agi sa to?
0: Katong kuan, katong na yung mga bata noon nga, no, magkaburusan, alugan, no?
1: Tinuod na, sir, kaya diya manguna nagsumikad po sa ato. Tinod gito yung mga istorya sa droga. Diya ginagsumikad nga mga
0: halaw. Parang tilaw-tilaw lagi sa droga muna. Diya ga kuan. Diya matrigger nga kuan na sila. No? Kanang mapass out ba?
1: Tinod ay kay bisan diri sa address sa ato sa Bukid nun. Tinod yun na ang droga. Pero nagkasamot nga nagsamot yun, sir.
0: Grabe. Lala kayong drugs karon eh. Mahutdan palagi kunog bitsin ugasin ang merkado. Kaysa droga ko, no?
1: tinuod mo na kay bisag ika kali palitan may kagpuwil.
0: Palitan ko ka makapangasaba lagi ko customer man kay imis nga ingon pa nila sir the customer is always right ko na pasaylo agi ko dai. Okay, usay babae na bay mo palit. Babae may lang kasuguon kay lang una siguro. Ah, may ni babae kay dili ni madudahan. Dili man na pwede kay makuha man na, masabtan man na to nga mangitag puwil tungang gabi eh. Kay magsubag isda, saba diha. Pauli dito inday. Amang kagapita ka puyo. Latagaw pa man ka ning orasang gabi inda ko na.
1: Taka kay inaon mo dire sa San Fernando ba nga isa Sir John dinurgi na yang istorya ba kung tinuod ni Jorda na nabogay si Piat ana may mag mo istorya na og tinuod nga tinuod ug ito nga ko lang Sir Tata ba nga gani mas labing maayo sir nga natunggan ako kana mo bitaw nga kana nga isyo bitaw kay isa ato na kos kalagangan atong niaging adlaw
0: kalagangan
1: niya duman ta dito pero wala signal sila pero naagya po ng atong radio kaibigan dito nakabot
0: siya mo ba? Very good o layo layo na ba ning kalagangan diba suok suok na rin siya
1: o suok naman yun na then abot yun ang signal then ang imuang programa ang ipangita ilabi na sa kang engineer Chang sa tanan ng mga hookup dito sa tuwa sa LXRK naraman din yung mga announcer ng mga ayos di ay
0: yung na sila dito salamat kayo dyan. Kung makalaan ka balik.
1: Atong away paglubad na, mulampurnas na basta ang ayang sa wayon.
0: Muratsada yun, muratsada.
1: Oo. Nga, nahinabi mo na itong kagawa dito, sir, dito sa barangay kalagangan pa man na siya. Matul pa niya.
0: Kasi nga kagawa dyan?
1: Nga sa siya dyan, ang mga kwandiri, ang jipang labay kuno ng mga hostage ba, diya sa ilaha.
0: Uy.
1: Balik mo na kuno ka tao nga napatay lagi kuno.
0: Salvage?
1: O salvage. So ko nga unsa man gi mga motibo nga
0: nganong tagaasa mo po nang mga bata, tagaasa mo po nang mga tawhan ang gipanlabay diha, nga gipatay diha gilabay sa inyo. Lain-lain lugar.
1: Lain-lain lugar sa ta naay Malibalay, naay Balinyo na kuno Cagayan. Or na sa kuno
0: nga ug. Pita kalagangan?
1: O sa kalagangan jud. Sa ilang barangay ko nga ilang ninyo kinsa nang matawa na kay wagi po kuno sila kaila kung taga-asa. Mhm. Kung nga pamapanid-an na sa ato ang mga kapulisan kay namatay mga kapulisan diri nga matukmukan.
0: Oho. Okay.
1: Nga silang sila balik sa imo diha kay imiyaw gyud ko sa imo
0: problema. Salamat Jan. Jan unsa to apelyido nimo Jan?
1: Ha?
0: Apelyido gali nimo?
1: Pardelio.
0: Jan Pardelio. Ayun. Okay, sige Jan. Salamat kayo Jan ha. Salamat sa imuhang oras pagtawag.
1: Salamat sir, da. Salamat.

0: Janjan Pardil yo de mangigsuon. Ako na ni isulat diri sa ako ang kuan bi. Sa akong lapis. Kay naagi siya kadunay may gala gasunod sa atong programa. Janjan Pardilio. Okay. Sa kuan ni siya mangigsuon. Halapitan San Fernando. Okay. Mga ikso, napikin ito sa oras di ay. No? Dali, arap mo itong oras mo tuyok. Josh, ilisan mo ni o bagong, kwan Josh ba? Bagong battery ni atong wall clock din eh. Kaya mo kusog man kayo mo tuyok. Bita mga ikso, nakupos na nga itong sa kauras, ang atong pabanaguban, ang atong tuluman o ratsada, din sa DXRK Radio Kaibigan. Sa ngalan sa among mga kaubanan, sa pagpanguna sa among station manager, Stephanie Danggal Yuyuti. Kauban sa atong tulog ka mga technician on board. Akong co-pilot dito sa studio mga igala si Egan Engineer Joshua Sison. Dito sa transmitter sila si Engineer Egan Ramel Bedrejo o Engineer Egan John Tingkang. Sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Kauban usab sa production department nga gipanguluan ni Engineer Romeo Chang Jr. Sa ngalan usab sa among technical consultant Gerald Ray Danggalio. Sa among station general manager Reginald John Kuya RJ Danggalio. O labaw sa among tagiyaw tagdumala mga igsoon ang chairman o founder usab sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated Kuya Pastor Dan Danggalio. Inyong alagad, inyong angkurman, sa ngalan sa katauhan din sudad sa Valencia, pinagi sa pagpanguna ni Mayor Madam Ami Galido Galario, kauban sa Kapikas, ang atong kanhi Mayor, the action man, Spokes John Galario. Kinisitata Retisa, manamilit ang mingod, daga salamat, mayong pagpanyuto kaninyong tanan. Amping sa inyong mga lakaw. Bye-bye!
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna og istasyon. Daghang salamat!

0: ang programa ng inyong nabati, Binayran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Ay, sa kapalong ni Pastor, magsisimuni ko about sa ako ang ganang 4 years na siyang nagabinhod ang iyahang si Elba niya. Sige man good ni o paminaw sa inyohang programa. So, ingon ako sa ako ang manang itingan na to ang Digimasay para mawala mga binhod sa iyong mga tiil.
6: Okay.
5: So, itingan na ito okay. Karon, arang-arang na siya, makatulog na daw siya og tarong, then mayo na ang iyahang paminaw.
6: Dili siya katulog ba ayo kaniadto?
5: Tungod sa binhod sa iyahang mga tiil og kamot.
6: Ah, kung so di katulog tungod kay binhod. So, sa to pa, medyo sakit nga pagkabinhod.
5: Sakit niya daw, Pastor. Dili siya
6: okay.
5: Katulog.
6: Okay. Unsa dahil trabaho sa imong bana?
5: Andalo.
6: So, upat sa katuig nag-anto sa iyang tiil, nagabinhod, tiil og kamot.
5: Oh, Pastor.
6: Nakadungog mo sa programa, imong gipalitan og Vegimax.
5: Gipalitan ako siya, Pastor. Mga 20 kabuok ako siya gipainom. Mga 5 days lang yata niyang ininom. Wala na daw. Pero until now, sige gihapon ako siya gipainom.
6: Yes.
5: Gipadalaan siya sa iyang paglakaw tong last day.
6: Okay, maayo, ipa-maintain yun.
5: Oo, nagpalit siya ka battle.
6: Nakaiskot pa kayo nato nga, taas pag sugar kini imong bana?
5: Oo, taas kayo sa sugar, Pastor.
6: O, so kamusta na siya karon?
5: Nagpa-blood test kaya itong last week. Okay na, nagbaba na iyang sugar, 8.5 na lang.
6: Murag naapot na imong gibate ka ni Addo?
5: Oo, ako ang siil, nangupong. Kainom na po ito sa Bidimax Capsule, na ulian di apod siya. Napon ni silingan rin, Pastor, ba nga ako siyang giingnan nga 50 na ang Bidimax Capsule, kay ang akong siil nga nagpupong o sa ko ang bana na ulian man.
6: Salamat sa Dios, og ang iyang giinom Vegimax Plus.

0: RK Radio Kaibigan.
1: Umanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
2: Number 1 means you're always on top.
0: Radio Kaibigan 98.5.

birthday sa tanang mga nag-birthday karong adlaw. Atong mga aktibong miyembro, atong mga suking tigpaminaw. NS Radio Kaibigan, happy birthday nga na kaninyong tanan. Atong mga palanggang senior citizen, kang nanay ug kang tatay, happy birthday!

Karon ang iyang birthday ni Blessed Father Michael Magibni. Og ugmang adlawa, Agosto 13, ang kafiestahan. Viva Jesus! Ngadto sa atong mga brother knights, worthy sir knights, sa Knight of Columbus. Tanang councils nga nakamonitor karon, humustag mayong pagpaminaw. Kini inyong higalas kanginan, kan past granite, past district deputy kita mga higala sa Knight of Columbus. Mustag mayong pagpaminaw, nganahak ka ninyong tanang. Tanang councils sa Mindanao, Dennis Bukidnon, Dennis Dakbayans Valencia. Condolence usab sa atong mga kaigsunan nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Mga aktibong miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated, ang ilang minahals kinabuhi, may taliwanan ng kalibutan, kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Alas 12:11 na mga higala, mayong pagpaniudtos atong mga nagkadayang establishmento karon inis Dakbayans Valencia o sa atong lalawigan sa Bukidnon. Atong mga kaigsunang mag-uuma, nakaroon silang tagsa-tagsa ka mga kaumahan, kumusta man kamo. Atong mga mag-uumas kahumayan, atong mga mag-uumas kamaisan, o tanan, sektor sa mga mag-uuma, amping kanunay, lawas ra ang atong puhunan, atong mga backbone sa atong nasod, kining atong mga mag-uuma mga higala. Musta usab ang atong transport group din yung sentrong bahin ng atong Dakbayan sa Valencia. Amping kanunay, mamang drivers, kay kinabuhi ang inyong gidala-dala. Ilang imong kinabuhi, kinabuhi usab sa imong mga pasahero nagsakay sa inyong nagkadaiyang salakyanan. Nagkadaiyang kananan karinderiya karon nga nakamonitor ka na to, mayong pagpaniudto. Yes, my BCLA batangan. Kumusta man? Nakahingi gi na boss at tinapanga gisagulag kamatis og salad nga okra. Pida. Impas yung bahaw mga igala. Mayong pagpaminaw sa mga mapahiyumon, buutan, kugihan nga mga BCLA personnel. Yes, batangan. Nagpalapad sa serbisyo sa atong City Government of Valencia. Nagis atong kugihan nga enhanced Dakbayan, Mayor Ami Galario, sa pangidaron nga 71 Andrios. Padayon nga nagserbisyo ngadto sa katawhan sa

kalit nga kamatayon ni aning Luland Magallanes Galario, mga igal. Murag na naman siguro siyang panimalay sa puro 4 barangay Baguntas ang haya sa patayng lawas ni aning Luland Magallanes Galario, mga igal. Kinamang hurang igsuon ni Kani City Mayor June Galario atong pasubo ngadto kanila. Likewise, sa pamilyang Karyon, inis Dakbayans, Valencia, at usab nga pakiguyog sa ilang pagbangutan sa kamatayon ni aning Engineer Felipe Karyon. Nakaroon diyas iyang panimalay likod sa Carmont Inn ang haya sa patayng lawas ni aning Engineer Felipe Karyon, mga higala. Alas 12:15 na dinis atong papanaguban. Samtang mag-amping ang tanan, nining ubo, hilanat, pagpanakit sa kalawasan, mga higala. Mao kini ang sakit karon nga daghang nataptan og ilabinani ning dingki. No, atong imintinar ang kalimpyos palibot, usa kanas pamaagi nga way sakit posible nga mutapot sa atong kalawasan, mga higala. Kon limpyo ang palibot, limpyo ang panimalay, limpyo ang atong syudad, himsog ang katawan. Daghan kayo karon, mga higala, nagpa-check up tungod kay ang ubo gabalik-balik, ang hilanat gabalik-balik. Mag-amping gyud ang tanan. Gulay, prutas, inom og daghang tubig. Exercise, mga igala. Manay nindot nga mapuka nato ang posible nga pagtakboy sakit sa atong kalawasan. Dito sa atong Valencia City Good Samaritan General Hospital, daghan kayo gapacheck up tungod sa ilanat ug ubo. Atay mga kaila gipang dinggi pud, mga higala. So mag-amping gyud ang tanan. Labi na nining dinggi, ang dinggi makapatay. So mag-amping, kalimpyos palibot pinaka-importante. Ato kining saludahan kung atong pagsaludar sa City Government of Valencia kay kining atong mga BCLA, atong mga job orders dinis Dakbayans, Valencia, dunay gyud sila pagpanglimpyo sa atong nagkadaiyang

atong nasairan murag ugmang adlawa ang taga-barangay Batangan, ang mga BCLA personnel, mga job orders, o uban pa nga ang mga empleyados taga-barangay Batangan nga lumulupyo, ugma ang ilang schedules pagpanglimpyo dinis atong sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia, o sa atong farmers market, central market, Plaza Rizal, sa atong terminal o uban pa nga mga kadalanan dinis atong dakbayan. So nindot kayo kini nga programa lakang nga gipalapdan sa atong City Government of Valencia. Di ikalalis, di ikalilong nga kaniadto pa na ila si Mayor June Galario, kanihipi pa siya sa atong kapulisan na agyod sa iyang kinaiya ang pagpanglimpyo sa atong kadalanan. Hangtod siya na himong mayor, hangtod na lang ang iyang asawa o ang iyang anak ang busy mayor karon dinis atong dakbayan, ana agyod kanila ang pagpanglimpyo diha sa atong palibot. Sunindot kaayo nga alaka kini nga pamaagi mga higala ang pagtinabangay sa pagmintinar sa kalimpyos palibot. Yakok ka nag-ikatabang nga layo ang katawhan sa mga sakit mga higala. Alas 12:20 na dinis atong papanaguban. Again, diha tanan BCLA Batangan, mga buutan nag-extend sa pang serbisyong panggubernos dakbayan sa Valencia ngadtos kabarangayan. Bao ka ng mga BCLA mga higala. Kung namoy mga problema, aduna kamoy mga tuyo sa atong City Hall, pwede kamong magpa-assist anang atong mga BCLA personnel sa matag barangay. Pwede na sila ang mag-process. Ngayon magtabang City Hall, bahin sa inyong balay runon sa hospital, bahin sa inyong mga maintenance nga tambal, pwede ka na silang mag-assist. Mahoy mo process. Pwede namong di mo adto dito City Hall. Pakikitai ang mga BCLA personnel sa nagkadaiyang barangay dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Unay sakto nga serbisyo mga higala. Di na to hago-hagoon. Pabalik-balik ang atong mga constituent. From the barangay level, nanay mo tabang ninyo diha. Pwede namong di na personal nga makigyango-ngo, makighinabi, muhangyo nga tos atong mayor. Kahit kung muabot lang ka na ang inyong mga dokumentos buhatan sa mayor, dinis atong dakbayan sa Valencia, dinis atong City Hall, nanay in charge ana nga mag-process. Dagan atong mga nakita mga ila, binasbatangan, ihatod mismo panimalay sa nangayog tabang City Hall mga higal. Samas maintenance tambal, ihatod na dito. So nindot kayo kini nga pamaagi nga atong nakita mga higala dinis atong dakbayan sa Valencia. Labi na dias BCLA Batangan, ipanguluhan ni Sir Max Abrigana, Sir Roger Casinabi, Ate Chuna Walo, o Kuya Philip Kapadgan. Serbisyong huay pili diha gagobilib mga igal. Sa administrasyon nga Galario sa pagkakaroon, atong nakita gyud ang tinud-anay nga serbisyo para ngadtos katawhan. Magbaha na usab sa umaabot ang mga proyekto, programa, serbisyo dinis atong siyudad sa Valencia mga higala.
ang pagbarug sa nindot kayo natong bagong City Hall, ang pagpadayon sa hugtanong implementasyon sa programa sa Valencia City.

dili interes sa kinabag ang katawhan, mga igal. Busa sa matag eleksyon, mga kaibigan, ato yung pamalandungan pag-ayo. Ato yung huna-hunaon pag-ayo. Nga kining mga tawhana, angayan ba kini sa atong tagsa-tagsa ka mga balaan nga buto? Kining mga tawhana, muservisyo ba kini ngadtos atong kabaranggayan? Kung mahinayon kining barangay o sangguni ang kabataan election, na may mga lakang i-postpone, ihikli na pud mga igala ang barangay o sangguni ang kabataan election, pero daghan ang di musugot, daghan ang wa nalipay ining mga lakang karon sa atong mga magbabalaod. Sa kadaghang balaod nga angay nilang pandayon, angay nilang pagatutukan, nganong kanimang yung pag-extend sa barangay o sangguni ang kabataan nga balaod, mga igal? Magpalakas sa mga barangay officials para humot mo sa 2028 national o local election? Unya kami sa barangay, antos mis anang among mga wife buangod ng barangay opisyal. Magsigilag lakbay aral, magsigilag team building gawas sa barangay. Abti kaayo mga higala kung mag-travel, pero pag servisyos matagpurok, wa diha. Pero pag walda sa kwarta sa barangay, abti kayo mga higala. Puwa kayo mga api, puwa kayo mga ngabil, laom kayo bulsa. Pwera sa mga tarong nga barangay officials, daghan magtarong nga kapitan, daghan pong tarong nga mga kagawa.

Mao kana mga kaibigan, mga igala, atong pagpahinumdum nga naha kaning yung tanan. Ang atong mga buto balaan. Ang atong pagpili ngadto kanila is atong pagsalig. Ngadto kanila, mga igala. Mauna kita dinis atong programa sa Silab sa Kautuhon. Dinis Radio Kaibigan. Wa kita'y lipod-lipod yun nga musaway sa mga kawatan sa barangay, kawatan sa gobyerno. Napay mga service vehicles gobyerno nga dadons ilang bay himong murag private vehicle nila ang service barangay. Dako gud kayo ng bawal, mga igal. Pwede nato nang isumbong. Alas 12:28 na, mga igal, ha? Ato di ang pagpasalamat sa nagpaluyo din ng atong papanaguban. Kung ikaw naghambin sa balatian, ayaw na ka na problema. Palit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakasulay, daghanang nagamit, daghanang naayo ang ilang balatian tungod sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Kon ang imong lawas daghag panuot, gapanakit ang imong kalawasan, ayaw ka na problema, patasan na paggamit ang Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil ug ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula, mapalit dinis

sa Alcuino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Lels Laundry, alang sa inyong dagaglabhunon, parato ang ilang perload sa Lels Laundry, mga higala. Uga diritso, pinilo na daan, dada ka na inyong mga labunon sa Lels Laundry. Naibutan ka na along National Highway, puro kuno, lumbo ning atong dakbayan sa Valencia. Milagubo na ang alas 12:30, dinis atong papanaguban. Mayong pagpaminaw di ideas Barangay Pinatilan. Kumusta man mayong pagpaniyod to Barangay Pinatilan. Kang Sir Frank Tagmuan, Kang Los, kumusta mayong pagpaniyod to. Kang Sir Juni Iana, PCLA Pinatilan. Kumusta kamong tanan. Kang Brad Bito Guzman, Ate Elaine Guzman, sa mga Guzman family, sa Panta family, yes, my Pinatilan. Kumusta, kumusta, maayong

0: dugang testimonyo mga higala na naayo sa paggamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula taga Lupon, Davao Oriental.
1: Lupon, Davao Oriental, Pastor Dan. Kapasalamat ko diyan sa Ginoo kay pinaagi sa lima kapsula nga akong nainom. Kailom ko o lima kabuok, Pastor Dan. Ang akong itasi, ikan ko sa hospital. Wala ko'y nakita nga kayuhan dito. Akong ibasi nga nagisog ito o ginawa. Kung naon niya, gani murag ako ang asawa, naglidog na kung asa ko dalahon. Kaya wala man dito'y kayuhan.
2: Pila kaadlaw sa hospital?
1: O balik ko, tulo kaadlaw, Pastor Dan. Tulo. Pinaagi sa lima. Yung katubagan ang ako ang mga gibati sa pampalawas o kana bro gitugad yun gikan sa Ginoo nga kana kapula nga maogi gihatag ako nga para makatabang sa ako ang gibati gani ako ang asawa Pastor Dan nakainom usab niya na sa matagadlawon sa siyang hawak pinagi sa panalangin sa Ginoo pinagi sa kapula pasalamat ako ang asawa na kaya karon nga kaintang pagbangon dito dito Pastor Dan.
2: Salamat kayo igan gikan diha sa Lupon, Davao Oriental.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan
4: ang
3: naminaw karon.
4: Minsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo. Makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong gita na tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining half plus.
3: Okay, salamat igan, salamat igayo.
4: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
3: Okay. Paliog, Pailaila, din taga-asa.
5: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
3: Ay, Tagum. So...
5: Tagum po.
3: Sige, Alex.
5: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
3: Yes, Alex. Ano yung testimony mo?
5: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Vigimax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas na yun sa hospital.
3: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
5: Opo, Vigimax po, inhalo sa gatas.
3: Okay, pinaka-kapsula ang gihalo?
5: Murag duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kaso ng Vigimax. Nabuto ang one.
3: Nagubag?
5: Oo. Salamat sa Ginoo po.
3: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat Igan.
6: Lu, nganong kataki ang kaman?
7: Sakto kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Apan wa di hapoy alibyo.
6: Wa na'y problema Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
8: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikit, pamaol, paso, samada, pilakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
0: Alas 12:35 na mga higala. Mga kaibigan, mayong pagpaniudto sa mga kamulo karon na niudto sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Mayong pagpaniudto kang Buro Kambarihan alias Lionel Kambarihan. Mustag mayong pagpaniudto kang Rot. Kanin yung tanan diya. Mga silingan, mayong pagpaminaw sa akong Papa Pido, Mama Pining, sa akong mga Igson, kang Rel, kang Prilly, kang Karin, kang Sian, kang Candice, kang Leia, kang Kintoy. Mayong pagpaniudto diha kaninyong tanan. Kang Ma'am Annalyn Budanyo, Dias, San Vicente, Kaatuan, Lungsod, Slantapan. Ha, kumusta ka mong tanan? Ining San Vicente, Katuan mga higala, tugnaw ka ining dapita. Nanis ti Ilans Mount Kitanglad. Mayong pagpaminaw ninyo diha kang kagawad Aljun Kamanian Dias Barangay Kaatuan. Sa mga Karpi family, ya, sa ato mga suking tigpaminaw sa lungsod Lantapan, mayong pagpaniud to. Aminos, ato mga kaparintian dias Barangay Sungko, lungsod Lantapan, kang Kapitan Buikon Ampagi. Advance happy fiesta, Kapitan, sa mga katawan dias Barangay Sungko Lantapan karong Sabado ug Domingo 15-16 fiesta ni San Roque dias Barangay Sungko. Mayong pagpaminaw sa atong mga kaigsunang lumad Data Tala Andig Tribe dias Barangay Sungko lungsod Lantapan. Advance happy fiesta, mga Kanda family, kang Manong Rikto, kang Manong Kukoy, kang Manong Juni, kang Manong Nato, Auntie Luella, kang Auntie Anabel. Advance happy fiesta, mga kaparintihan, mga kasangkayan nato diya sa Barangay Sungko lungsod Lantapan. Usas barangay sa lungsod Lantapan nagproduce og mga gulay, mga higala anang Barangay Sungko lungsod Lantapan. Nindot kayo sudungon ang ilang altar simbahan basta fiesta kay ang decoration mga gulay og ang ilang nindot nga mga bulak diha nagiproduce sa mga mag-uuma dias Barangay Sungko lungsod Lantapan. Mayong pagpaminaw, advance happy fiesta. Diapod sa Sentros Barangay Banlag ni San Roque, ang sentro nga kapilya sa Barangay Banlag, advance happy fiesta usab ninyo tong mga kaparintihan diya, mga anak ni Anhing Kapitan Tay Mundo Iba og Nanay Marcelina Kanda Iba. Yes, Banlag, kumusta kamong tanan? Maayong pagpaniud to. Samtang alas 12:39 na mga kaibigan, diya diya is Tagbilaran City Bohol. Mayong pagpaminaw kang Ate Eva Pundok, Brad Edwin Pundok, kang Dad's happy, happy birthday. Happy birthday again kang Dad's Pundok dias Tagbilaran City Bohol. Maayong pagpaminaw nganha kaninyong tanan.

Alas 12:40 na. Advance sa pifiesta po di ay. Yes, buruk size. Inawaan batangan. Hapit na po ang ilang fiesta. Ang mga katawan sa buruk size, inawaan batangan. Mapasalamaton ni Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Cecil Galario Fernandez sa Tabang Financial alang sa Bibo nga kapiestahan dias purok size inawaan karong Domingo pohon. Samot og kabibo ang purok size inawaan sa ilang fiesta ni San Roque kay adunay dugang Tabang Financial alang sa Bibo nga purok size inawaan. Ingana ka pinangga sa atong kadagkuan syudad ang mga nagkadaiyang purok, nagkadaiyang barangay. Ilabi na magisgot man og ayuda hatod ngatos matag purok. Nakatagamtam sa nindot nga pagserbisyo ang nagkadaiyang purok sa Batangan. Ilabi na sa pagpabibo sa purok mga higala. Araw man o fiesta, ayuda gikan sa city government alang sa Bibo nga purok, Bibo nga ka-fiesta. So in behalf sa mga katawan sa purok size inawaan, atong pagpasalamat kay nadawat nas katawan ang ayuda para sa Bibo nga purok size inawaan.

Bani Sir Romulo Gumbaw. Yes, may puro 4 batangan. Matod pa niya, Sir Noel, mapasalamatun yun ko. Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, Kangkani City Mayor Jude Galario. Sa among mga kalihukan dinis, puro 4 batangan. There is Guaan Compound. Anaagyod kanunay ang atong City Government of Valencia. Gani ang ilang liga alang sa ilang umaabot ng fiesta diya. Ang ilang covered court gi palandang landagan gayo. Gi butangan og dagko nga mga suga alang sa hayag nga covered court dias puro 4 batangan dias may Guaan Compound. Matod pa ni Sir Romulo Gumbaw na pag yung stage nga ipahuam ang atong city government, Sir Noel, alang sa pagpabibo dinis puro 4 Guaan Compound dinis batangan. So, mao ka na ang pagpasalamat. Matod pa ni Sir Romulo Gumbaw, wagyod ko balibaris hangyo na ko ngadto kang mayor para sa katawhan dinis puro 4 batangan. Mao ka na ang pagpadayag. Matod pa ni Sir Romulo Gumbaw, mayong pagpaminaw ato ka ng buutan kugihan Vice President Dias puro 4 Dias Barangay Batangan, mga higala. Alas 12:44 na din.

atong pagtimbaya usab. Yes, Barangay Sugod. Musta man ang Barangay Sugod nining orasa. Og diya silingan sa Barangay Sugod, I don't know if ang iyang Facebook nagtugan is tinood. Mayong pagpaminaw og happy birthday kang kani Kapitan Frank Bero. Yes, Barangay Baguntas. Ato ning kauban sa Department of Justice, Parole and Probation Administration, Valencia City Parole and Probation Office, isip Volunteer Provision Assistant. Mayong pagpaminaw kani Kapitan og karon kagawad, yes, Barangay Baguntas Frank Bero. Matod pa sa Facebook, Kapitan birthday daw ni mo karon. So, happy birthday diya ni mo. Maayong pagpaminaw. Lubasang haligi pud ni sa pamulitika Diyas Barangay Baguntas si kanhi Kapitan Frank Bero. Daganing na imo Diyas Barangay Baguntas. Gani sa iyang pag-graduate pagkakapitan, nahimo gyapon siyang kagawad sa ilang barangay. Tungod kay talagsaon ang iyang serbisyo. Tinud anay ang iyang pagserbisyo way kapin kun kulang sa mga katawhan Diyas Barangay Baguntas. O niya, muragihagit man eh nga ipabalik pagkakapitan Diyas Barangay Baguntas Kapitan Frank Bero. Kumusta man? Amping diya kanunay kapitan uban sa imong pamilya. Maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan mga katawhan sa Barangay Baguntas. Usas mga nagmalambuon nga barangay dinis atong dakbayan sa Valencia, mga igal. Ang Barangay Baguntas, maayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan. Alas 12:51 na, mga higala. Teres, Barangay Poblasyon, kumusta man? Advance Happy Fiesta di ay sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Agosto 27-28 ang ika-75 nga annual fiesta celebration, mga higala, ni Senior San Agustin. Ito sagkol nga bahin, bibo na kayo. Yes, my carnivals, mga igala. Hanay daghang ukay-ukay. Amping lang kanunay sa mga dumudoong atong mga bisita inis sentrong bahin ng atong dakbayan sa Valencia. Ilabi na o maabot na usab ang atong kafiesta. Ato di ay pagpasalamat hining atong mga kapulisan na nga nakadeploy sa atong nagkadaiyang kadalanan. Atong pagsaludar sa atong mga kapulisan, atong hippie dini sa dakbayan sa Valencia. Kahit pipila na nato ni kadlaw na matikdan sa nagkadaiyang dalan, adunay nakastandby nga

55 na. Pero walay mahimo ang atong gobyerno, walay mahimo ang atong kapulisan, kung kitang katawan di na magtinabangay. Kung unsaman ang mga

Mayong pagpaminaw day di atong mga silingas batangan. Sa atong buutan kugihan nga worthy Sir Knight Kuya Philip Kapatgan uban sa iyang pamilya. Dagang salamat kuya sa imong serbisyo sa mga katawhan sa barangay Batangan nga Way Philip. Sukad ka ni adto hangtod karon ang iyang kaikag pagserbisyo sa taga-barangay Batangan wa nahanaw mga higayon ni Kuya Philip Kapadna. Kagawad tata, Kirino. Kumusta man kagawad tata? Uban sa imong pamilya di as inawaan. Kuya Alfredo Bilus Jr. di as Burukdos Batangan. Kuya Arbius Minya. Atong igsuong maranaw. Buutan kugihan kayo mga higala. Ang atong barkada di as Burukdos. Kuya RB Usminya, Kang Sultan Pagar Usminya, Mustaman Sultan, atong mga kaigsunang Muslim, dinis atong dakbayan sa Balensa. Kuya Jewel Pabalulot, Ati Agnes Casas, sa Casas Family Dias Brukuno Batangan. Kang Iski, Samantha Faith Manangkila Abusiho. Kang Brad Julius, kumusta man Brad? Dias tabuk tulay Batangan. Kang suki natong tigpaminaw. Dias tabuk tulay maayong pagpaniudtungan ha kaning yung tanan. Alas 12:57 na. Temporaryo na sab kitang magbuwag-buwag mga kaibigan. Dinis atong pabanaguban. E murag gigutom namin Joshua. Ato na lang pagpasalamat sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. O sa Aroma Herbal Oil, mapalit ninyo dinis Radio Kaibigan. O sa Kaibigan Center, Alquino Emporium, Migdakbayans, Valencia. Lyles Laundry, alang sa iyong pagpalabas inyong mga labunon. Dad Akinas Lyles Laundry na himutang Purukuno along National Highway Barangay Lumbu ning atong dakbayan sa Valencia. Mauna lang kadto ang naglangkob sa atong panag-uban sa programang Silab sa Kautuhon nining adlong Miyerkules Agosto 12, 2026 sa ngalan sa akong sparring partner sa Master Control, kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa tag-iyag tag-dumala sa Radyo Kaibigan, ang pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio uban sa iyang pamilya. Atong pagpasalamat ngadto kanina. Kininausap ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Kagol, dakbayan sa Valencia, lalawigan sa Bukidnon, mayong hapon ug dalaygon ang Dios.

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
5: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
4: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
5: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
4: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
6: FA Phone Shop.
7: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, adto na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: bisita. Bisan unsang adlaw, diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: May good news!
7: Hello, ay, unsa koy good news!
6: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
11: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
12: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
13: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas ni ila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga muhimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
14: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaibigan. Kanang himamino ug sunada. Lamina kung ikaw nag-

Isang magandang hapon, maayong udto at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higalat, mga kaigan sa kahanginan, busa ka mainan, nga hapon po kanatong tanan. At nagkaroon may galing Merkules sa Pizza 12 sa bulan sa Agosto tuig 2025. And once again, mga kaigan, you are with me o nainapot nga adlaw sa atong panag-ubad-ubad sa kahanginan. Aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan, para sa mga tawong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa panigihulan. Ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sugod may galaw kung magkaulang na magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugon, or bisan unsa may tungod sa gugmang kinabuhi. Inyong DJ na po ang bahala ni Anang Tanas. Ito na magbuhata na sa text ka sa ito ang hotline number 0965601168. Sige na para mabasa ni Lady Diana inyuhang mga text messages, mga pagpanimbaya, greetings sa inyong mga loved ones, mga minamahal sa buhay, or mga friends on air. Kung gusto ninyong timbayaon, or ipa-shoutout sa atong programa garang hapon, mag-text lang mo sa ito ang hotline number once again, 0965601168. Alright, so sige na maayong hapon. Asa ka mainit, malimuot, nag-auduhan, kaninyong tanahin. Mga palanggang suking tigpaminaw. Masama ni Niuhang sa iyong kauduhan, mga higala. Inaot pa nga, relax lang muli ha. Busog na mag humana mag paniudto tanan. Gamulo na nga, gaharay-haray. Gamulo na galingkod-lingkod, Lady Diana, kay bago pagyod na human sa mga lihukunon sa panimalan. Sa gamulo ka duyan-duyan di ha. Sa gamulo galingkod-lingkod, gaharay-haray. Sa gamulo pong kapaniudto. Sa gamulo ka pari kay sikay sa ilang tag sa kapanimalan. Sa gamulo bagahang, gabiyahe padulong sa eskwelahan, padulong sa ilang trabahoan. Sa gamulong drive sa ilang mga sakyanan, ang reason unsa man imong kinabuhat, ganon kaigan. Parayon lamang mo rihag, pag-amping mo, araw ay ga-amping sa niyo. Ay, charot lang. Ay, sa kung sa man imong kinabuhat, ganon, parayon lamang si imong buluhaton, samtang maminaw sa programa ni Dizay, karong hapon. Kasi today is Wednesday, magagalan ng Merkules po tayo ngayon. And every Wednesday, sa ato nang naandan, wala tayo tambaganan karon mga gala because let's talk more music muna po tayo ngayon. Magpasabot karon ng adlaw sa inyong pagpadala sa inyong mga paboritong sonata sa kautuhan. Ato nang i-playtan na nagutom sa magkaya sa atong programa mga gala. Sarog na ba'y magmahayali? Nasa ganitong oras mga gala at ato nang igahin sa pagpaminaw sa inyong mga favorite love songs sa kautuhan. May nalang inspired ka diha sometime, nagbasok-basok sa imong nataray. Inspired ka diha sometime, ganduyan-duyan. Huwag ka na pagkag mga sonata ang magkapahinumdom sa kapait sa imong kagahapon. Magkapahinumdom sa mga utang raman lagi. Pwede rin gihapon. Ginabigil yung ko ni Lady Diana. Wala mang ganyan. Mga sonata nga baka pahinomdom sa mga taong minsang naging parte ng buhay natin. Naakala natin sila na, pero di pa pala. Sa'yo pa kay Lady Diana. Magandang hapon na sa inyong lahat once again.
Mulu na minyo karato karuanan sa nagkalain-lain na radio sets. Ayog haparong maayog pagpaminaw sa inyong lahat at sa tanang Facebook na viewers karong hapon. Kaway-kaway naman dyan mga palangga. Palangga na lang. Waro ba yung palangga sa inyo? Mamay hapon sa inyong lahat ha. Karang naminod yung debito sa may surang lasang but the bottom may hapon sa inyong lahat di ha mga palanggang suking tigpaminaw magang debito magalis sa may laghindingan masamis oriental shot.pod pod sa ato mga gwapo-gwapo ang mga listeners diyang aside palagi na kaantabay naghulat sa programa ni DJ Mataghapon. Magandang hapon din po sa tanang naminaw kanato karoon pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City Bukidnon. Sinibok na lang po probinsya sa Bukidnon ay gutom sa mabot sa atong sibyahan ay gutom sa mabot sa atong Facebook Live karong hapon. Saan ka magsulok ng mundo na roroon at ka magdepita karoon na dugad naminaw sa atong programa. Ayag haparag maayong pagpaminaw sa inyong lahat. Normal raman siguro ni nga muhilak sa sitwasyon nga dili na kaya ilaban. Anong pinagdadaanan mo dyan? Agad ang binibini, no? Nagbabalik.

0968. Or mag-comment ba ka sa Facebook Live sa tanan naglandaw karon? Ayaw mo kaulo o comment dihan. Pero may bahalag basa sa inyuhang mga comments mga palangga. Sa panahay lang ng mga disco, ayaw lang ng mga bunot ng mga kanta. Palihog lang po. Mga mingaw, mga love songs, mga sa panadihaan. Bagay sa kamingaw sa kauduhon. May nalang ka nang nagduka, di ha, magkatulog na gina. Tuan na po, dawat naman ako, wala ni nagpalangga na ako. Napa, oh. Napa si Lord nagpalangga sa imo. Wala na yung dapat, diba? Magandang hapon once again, ha? Pati yung kong like, share, and comment, mga galis sa ating programa para na yung panang maabdan at gustaghan ba ang makapaminaw ka na ito karong hapon. Pag-i-follow na rin po sa official Facebook page, mga gala, ha? Ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ato ani hinahinay na basa ini mga comments sa Facebook Live, ha? Once again, sa mga gusto mong requesting songs para ato paminawan karong hapon, mag-text na mo sa itong hotline number, mga gala, samtang napatay oras. Kaya itong ma-play ani, kutob ragit po sa makaya sa oras sa itong programa, mga gala, ha? Salamat sa inyong pagsabot. And a comment here from Stephanie Perez Marad Bania. Hello, Lady Diana. Hello, Lady Diana na maganda. Na pa rin maganda din. Hindi na tulimtaning maganda. Pasana DJ. Pasana na rin po ako sa aking kaibigan na si Angelica Alisuso Kunog. Salamat po. Magandang hapon din po sa iyo dyan. Maraming salamat din sa iyong walang sawang panonood sa ating programa na nagkad sa May Tivoli, South Cotabato. Magandang gwapang kaigan niya ang Stephanie Perez. Magandang hapon po sa iyo dyan. Sarad ako sa iyahang friend on air nga si Ma'am Angelica Alisuso Kunog, si BFF. Nagkad sa May Puroknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukidnon. Martin Lagino, magandang hapon na po sa iyo dyan. Agad ang suki ng ating paminawan. Agad ang number one nga sad boy the result. May hapon kanin mo di, Sir Martin. Naragad sa may North Cotabato. And you know you can't survive. Mama Jamil Antonio. Masarad ko ati Lady Diana sa ako ang bata nga si Janine Antonio og sa tanan. Namina watching from Victory Lendapa na Bukidnon og sa ako ang asawa nga si Beng Tahuran. Baragwas kong song ate. Sana'y di na lang by bandang lapis. Ang atana ko ma'am Kuan, ma'am ay Sir Jamil. Pila na may edad sinong anak. So, wala pong managila ni ati Beng Tahuran. No? Listener naman na siya sa akong programa. No? Kadumdum yung sa una mga gana, sad girl pabud na si Ate Bing. Para bagura po to sa Gibulagan, si Yakuyab sa una. Wala pa sila nag-ila ni Sir Jamil, ha? Naminaw na siya sa tong programa. Huwag karoon, nagkaanak na lang sila mga gana. Marami mo nagtigulang na mga iku. Pero siguro baby pa ni ilang anak. Maing hapon na lang si inyo, hadi. Jamil Antonio, nanugad sa may Victory ng Tampa na Bukidnon. Kauban sa iyang gwapang asawa si Mam Ben. Pag sa ilahang anak ni Hakang Janine, magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Oh, sa tanan natin mga listeners nanugad sa may Lintampa na Bukidnon, magandang hapon at maayong pagpaminaw sa inyong lahat. Request kong song DJ, Perfect Love of Jesus. Salamat po. Sige, ito nang i-play karon taon-taon, ha? Salamat naman hapon, Sir Martin, once again. Sir Jamil, ito nang i-play imuhang kuan. Imuhang nga-awit o niya. Good afternoon, DJ Gwapa. Ay, magandang hapon ni Puzay Jan. Agad ang suking kaigan. Nagled daw from Bantuano, the Dapar Bukidnon. Siya, Ati Edwina Doanan, Karisosa, nanonood po sa atin ngayon. Salamat naman hapon. Kanimo ni Ma'am Edwina Doanan, Karisosa. It's not about pag-ibig binibini. Ay, ano bang problema yan? Pagka may mga tao, I mean, willing ka bing makinig sa problema mo. Pero basig na itaw niya sa comment section nga mas willing nga maminaw. Ay, sorry. Wala ning Lady Diana sungugan. Sige po, Ma'am Jean Munares, I hope you are doing fine. At ano bang problema nga, dinadaanan mo ngayon. Daanan mo lang yan, o. Oh. Partera na si kinabuhi, no? Ang mga problema, pagsulay sa nung kinabuhi, mga gala. Lumalambay ra na silang tanan. Muna kayong surrender niya. Naman tayo kinuunga dilita pasagdan, o. Eh. Pag kinaunsamad, ang atong kinabuhi.

Mabuhi magkakang samayan ang kalibutan na ay Ginoo nga dili tabiyaan mga higala. Ay pinakanindot nga part sa kinabuhi na Mama Eugene Agusan Conlayan. Mara pa naman kapon, Lady Diana watching live from Facebook. Pasarat sa ako husband nga si Anesito Junjun Conlayan Jr. Ang nagpasarat si Jane sa may lantapan. Wow, magandang hapon! Si Ma'am Jane na nagad sa may lantapan na bukid no. Nagsarat ako no sa iyahang walang gagapi ka sa kinabuhi kang Sir Anesito Jr. Junjun Conlayan. Ayag hapon na po. Request na good song Lady Diana Be Pagsubok. Thanks a lot po DJ. Sige, ito nang i-play karun taod-taod. Ma'am Jean, salamat once again.

0: Good afternoon, Bini Bini. Kumusta na ka? Bini Bini, paano ba lumaban sa lahi? Kunsay way para mawala ta ng gagapoy. Kasurinderon, etc. Uy, huwag pong ganiyan. Ayaw surrender. Ingunanin na lang, isurrender na tanan sa Ginoo. Ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, gaano man yan kabigat, o sa parakabug at imong ginadala-dala nga problema karon. Problema ra na, Ma'am Jean. Ayaw surrender sa life, isurrender tanang problema sa Ginoo. Kay unsa pa nakadako imong problema nga atubang, mas dako ang Ginoo nga nag-care og nagpalangga sa imo. Ayaw galimot ana, Ma'am Jean, ha. Dili dapat opsyon ang pag-surrender sa buhay, mga kaigan. Hello, lady, Diana Pasada naman po ako para gusting song Buhon by DJ Montarde. Salamat po, DJ. May hapon kanimog shoutout po sa iyo dyan, Sir Daniel Jeff Vera, all the way from Jibuli, South Cotabato, no? At nag-i-play ka rin taw dorim yung request ng song Buhon by DJ Montarde. Time check is already 1:32 in the afternoon. Alauna 32 na po sa kapunod, mga kaigan. Karon, standby po muna kayo dyan. Stay put lang muli. Karon taon-taon, may gala magpagsugod ta sa itong pag-soundtrip karong hapon. So, mag-gusto mag-request sa mga songs, ha? Pag-text mo or pag-comment sa Facebook Live, mga gala kayo para ma-play pa ni DJ samtang napaday oras. So, dyan lang po kayo. Just keep on tuning and keep on watching. Only here, 98.5, Radyo Kaibigan, Mauni, o Ato Ni.
1: The best songs on the radio.

XRK Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: pre? Nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanawang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para to ra pre kay tag-iyaan ni Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Ilong Ranger?
3: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
2: Dili sip-on. Di siguro ni madayon?
3: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
2: Sip-on dayon?
3: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad ka pang serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
7: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Si Teresa Ajero sa Hingaog City.
9: Yes, Egan.
8: Magdisimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
9: Okay.
8: Di siya makalibo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma, sa oil.
9: Okay.
8: In 1 month siguro, pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalibo. Tapos, ang iyan sama sa sampot na ulian. Tapos, siya hubang mo yung kanyaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman niya siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya, tulo ka biton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
9: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makaliho. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo na pastor kay. Dako kay siya panalangin nga iyagi pang langin na mong haplas. na may akong ginagamit sa iya.
9: So aroma herbal oil ka?
10: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
11: The best songs on the radio.

United, 2 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas dos, dos na po sa kapunod makaigan. And you're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming maraming maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain yung radio sets. Huwag sa tanang, nagkatambay paghapon sa ating Facebook Live karang hapon. Welcome back sa ating lahat. Pasiuna pa lang tumagalis sa tuang pag-soundtrip, soundtrip karong kapuno. At sa mga songs na wala pa na-play ni DJ, ang inyong request, mga gala, standby lang po kayo dyan. Kaya karong taod-taod, magpadayon ta mga kaigan. But before that, ayaw makalimot mga gala ang atong programa at gratis sa Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Sa mga namino nga tunay na magbati sa ilang karawasan, susama sa ubo, sipon, katol-katol sa pani, trioma, arthritis, pamaos sa lawas, panut sa lawas or pinakan sa mga insekto or varicose veins, baka ha, katugay na ni mo ganatagutaguan diha. Gamitin na sa ating kirekos gani nga Aroma Plus Herbal Oil ang atong pinagpanang lana. Ay gawas nga proven and tested na po ang gabitibo ni ini, dili po kaangay mabalaka. Tungi humot kinig dili oily sa atong kalawasan. Paglabaw sa tanan, hindi magkamansya sa ato mga sarili, mga ganla, ha? Ngayon, anak kanindo at gamiton, ito ang Aroma Plus Herbal Oil, ang atong pinagpalang lana. Aroy, abagrado sa Veggie Mix Plus Herbal Capsule. Ang grabe ka in demand nga pinagpalang kapsula, mga ganla, no? Kaya daghan na ang nakasulay, daghan lang nakapamatuod, epektibo kinipan laban, pag-ayos sa nagkalain-laing balatian sa atong kalawasan. Magamaymano, maragot ang balatian, mga gala, kayang-kaya po sa atuang Vegemix Plus Herbal Capsule. Tungod kihinimo kinigikan sa 25 ka mga purong utanon, mga prutas o mga erban, maong dili katingatan nga epektibo kini mga gala. Matuod sa kibiktibo ni ini ha, ang ubay-ubay na nga mga testimonya nga atong madungog deres kanginan, gikan sa mga tao nga voluntaryong nag-justify. Nagparayag sa ilang dakong pasalamat sa Ginoong nga gigamit ang Vegemix Plus para mga ayo ang ilang mga sakit. Ang gubat niya nag-testify mga galen, no? Komplikado ng ilang mga balatian. Ang gubat niya pang refer na sa ICU. Ang gubat 50-50 na. Ang gubat niya pila nakabulang, naglubog, walay bakod-bakod. Ang gubat mga deng-

Patience nga nibalik sa normal ang ilang platelets sa dihang niinom ang Vegemax. Ang uban ay mga kidney failure, ang uban ay pneumonia, ay sakit sa baga, ay almoranas, mga bukol-bukol sa kalawasan. Ang upasan na unsa pa ng mga balatian, di mga gala, ha? Kada po, testimonya lang sa mga taong misulay kung gamit sa nung Vegemax Plus Herbal Capsule nagaangkon o ayuhan mga gala. Of course, uban ang pag-ampog pagsalig sa atong puwing nga Diyos. Kaya ang Vegemax instrumento raman at mga kaigan igamit sa Ginoo para mga ayo ang atong mga sakit. Kung na kayo ko ni Hanimino karoon, kayo balatian nga dugay na inimog ginatagutaguan, ginahambin, so layig inom sa itong Vegemax at umoranig hulat mga gala sa inyuhang balatian. Mapalitan ka ito ang Vegemax Plus Herbal Capsule o ito ang Aroma Plus Herbal Oil sa Tanang Wifarco Pharmacy sa Tibuok. Bika sa inyong mga lugar. Pero para magkasiguro mga legit ng Vegemax o aroma inyong mapalit mga gala. O kung doon lang po gadari sa Valencia City, mas maayo ang bubisita na lang ka center ng imutang sa first floor sa Alquina Emporium, Valencia City. Hindi po babalaka kung layo ka sa Valencia mga gala. Kaya naghantag magkaibigan outlet sa nagkalain-laing lugar kung asa available po ang atong mga produkto sa atong mga kaibigan radio stations, kaibigan partner radio stations o sa atong mga kaibigan legit and authorized dealers sa nagkalain-laing mga lugar. Sanay, Sir Martinez, so wala pa kasuway, panuway mong tanan. Masama po na ninyo. So wala pa nag-try mga gala, ha? Try lang good ninyo. No, wala may mawala sa pagsulay mga gala. Kung gusto pa sa dili, mag-good na ito, may baluan, epektibo ang usag ka produkto, kung dili na ito, sulayan. Mas maayo mo na mag-experience tag first-hand experience mga gala kaysa na madungog na ito sa uban, epektibo good siya. Ato na lang sulayan, di ba? May nalang po kita yun mismo makasinati kung sa kinikipiktibo mga kaigan. Ay, pasarot sa among wapang nga Pastora May, di ha? Ang always blooming Pastora May sa naan. Pasarot ko sa tanang prayer groups, prayer meeting daw niya 5 p.m. God bless you, Pastora. Sa tanang mag-prayer meeting unya sa may AMCC Batangan, Valencia City. Maayang hapon po sa inyong lahat dyan. Labi na kanimo, Pastora May, God bless sa inyong pagabuhaton unya hapon, ha? Salamat si Mabagdan o sa Facebook Live Pastora May maing hapon. Ano kad sa may purok? Unse? Unse ba niya? Unse? Poblacion, Valencia City. Sir Virgilio, Diluta Visinga, matod pa niya may maayong mainit nga hapon. DJ Lady Diana, wow, magandang hapon. Sir Virgilio, agad to ang suki nga tigpaminawan from Campo Uno, maramag bukinon kauban sa iyang gwapa nga palalabs diha. Ika sa kinabuhi si Ma Marlene Deluta Bisinga nga naminaw ka nato karon. Salamat na bang hapon ni po sa inyong lahat dyan. And from Ma'am Rosita kahit sa Lazar, hello, maayong hapon ma. Maayong hapon Ma'am Rosita. Magkakaroon na nukad naminaw sa atong programa. Hindi mo magtanaw sa atong programa.

0: Sir Noel Cagol. May hapag ni mo, Sir Noel. Nalimbaya si Ma'am Lizel Karakot Punggo. Punggo ba na ipagbasa? May hapag ni mo niya, Ma'am Lizel. Salamat si Ma'am Magdano sa anong programa. Amin sa karoon na minaw. Nalagad sa atong programa. May hapag ni mo niya, ha? At once again, shout out kang Sir Manoy Noel Cagol. At ang Sir Noel, there is a programa ng sa to, silab sa kautuhon, mga higanta. Adog hapon, there is a radyo, kaibigan. Ang programa isundan ni Lady Diana. Matag alas 12, padulog alauna sa hapon. Hindi ba minangon, mga higanta? Kadungugmog, perte ka isog. Ang hapon, once again, mga Lizelle, salamat ka ayon. Kaya lagi na bisan unsang problema basta surrender lang sa amog po niya. Surrender kang Lord. Ano ba ito? Bisan unsa pa ng problema sa imong ginabuhi diha. Ayaw yung padala sa problema kay problema rana isurrender na tanan sa Ginoo. Si Lord ay bahala ana. No? Dili magkapasagda ni Lord. Alright, the time check is already 2:11 in the afternoon. Alis 2:11 na po sa kapunod. Agro, magala, magpapadayon da sa pagpaminaw sa inyong ipang request ng mga awit. Atong paningamutan nga mapalaitan ng hao kung dili manggaling magkaya sa oras, mga gala. Pasensya gigkaya, mapasaylo pa magkakunin niyo. Limitado na itong oras, mga kaigan ha. So magpapadayon da sa pagpaminaw sa inyong mga ipang request ng mga songs. So maraghari-hari, di apadayon lamang sa inyong paghari-hari. Ay lamang sa paglalakas. Next day, kaigan, kaya we have here next on playlist a song entitled The One That Got Away by Katy Perry. Only here not 8.5. Radyo, kaibigan, mauni ug ato niya.
1: Radyo, kaibigan.

SRK Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: Mga on na ta.
1: Uy, kalami sa sinabaw.
2: Naabay kinilaw.
3: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego blend jelly paste.
2: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
3: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
4: Si Teresa Ajero sa Hingog City.
5: Yes, Egan.
4: Magsisimoy ni ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
5: Okay.
4: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili, tapos na siya sama sa iyan sa pot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
5: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makalipo. Tapos ang iyan sama sa pot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Limboto, di na ulian. Then karon, dili naman siya makaliho. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuang botella, tulo ka baton. Karon siya pasto, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pasto, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung higdaanan.
5: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko salamat sa Ginoo dan na Pastor kay tawag kay siya panalangin nga iya gyud panglangin na namong haplas nga may akong ginagamit sa iya.
5: So Aroma herbal oil ka igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang.

0: interest matag bulan.
1: 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop.
3: Hala Mare, pagdali na. Adto na sa FA Pawn Shop.
1: Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
4: FA Pawn Shop.
5: Happy anniversary.
6: I love you.
5: So akong gift nimo.
6: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
5: Ganahan ka?
6: Salamat, Han.
5: Di apa?
6: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
5: Ang unsan?
6: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
5: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa printing services.
7: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
8: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
10: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
11: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
10: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: pre?
1: Nga nung nagpunay ka mag...
0: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanong, nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani or harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
1: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
0: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
1: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus yun pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
0: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
1: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili mas sayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
0: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
1: para to rapre kay tag-iya.

0: ani Romex Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga kaagri, mapalit ang Romex Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, punsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
2: Ang Hatsi Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neozep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozep C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay. Hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
6: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatana sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
7: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Alright, 55 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alas 12 good day, 5 na po sa kapungon mag-iigan. And we're still listening to Love Diaries with their DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat. Maraming salamat po sa mga patuloy.

Pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa Regalain-Lain ni Radio Sets. Okay, so tanan na katambay paghapon sa ating Facebook Live karong hapon. Salamat and welcome back sa inyong lahat. Salamat na magalang ito ay nagkaratibok ang pag-soundtrip karong kapunon. Salamat po sa tanang nagpadala sa inyong mga song request karong hapon. I hope kining na-enjoy mga galang itong pagbuminaw sa inyong mga paborito ang love songs, mga sonata sa kauduhan. Walang shoutout kanina niya Sir Cyrus Moreno Mendoza na nanonood po sa atin. Madid pa niya, hi lady Diana, maing hapong kanina niya. Karang hapon ni po sa iyo dyan. Salamat sa imo paglanda sa atong Facebook Live karong hapon. Sir Cyrus Moreno Mendoza.

0878 Marupinia. Shout out DJ kay Stephanie Perez, kay Ate Ana Jane Morales, kay Jane Morales. Kung sa iyo na hindi hagwa pa, parekos kag song Imahe o Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla. Sige po. Nagkaroon ni itapos nato sa ito programa ha. Salamat rin maayang pagpuminaw kanimo di ha. Sender 087. Salamat. Magagalaw natin kung panahon, alis dos, sikwit ay set na na po sa kapunon. Magdaghan kaayong salamat sa lahat na manakig-uban na ka nato karong hapon. Nagminaw sa atong programa na kitambay sa atong Facebook Live. Sa pagsugod hangtod sa pagtapos, maraming salamat po sa inyong lahat. Magmanabod po hon, mag-uban na maghihapon kita sa samang oras, sa samang sibihan. Sa ngalan na lamang sa kinatabukong persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung lady diyan sa kahanginan na mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. Maayang hapon karatong tanan, and to God be the glory.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Kinig at 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
3: Numero 1 sa balita.
4: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
3: Numero 1 sa serbisyo publiko.
5: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
3: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
6: Og kalingawan sa Bukidnon.
1: Radio Kaibigan.

0: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
1: Numero 1 sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
1: Radyo Kaibigan.
5: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimot sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
5: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Happy anniversary.
9: I love you.
8: Akong gift ni mo.
9: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
8: Ganahan ka?
9: Salamat, Han.
8: Di apa?
9: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
8: Ang unsan?
9: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
8: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-unilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
12: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mo taliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan.
13: Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, "Wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na." Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakbayan sa Valencia.
15: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa part ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa anti retroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
16: Mga on na ta!
17: Uy! Kalami sa sinabaw!
6: Naabay kinilaw!
18: Ilabas ang bida sa lamisa!
19: Fuego Blend Jelly Paste!
6: Kalami ane!
19: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste!
18: Sukad karon, matag-hamal, na-open gin nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste!
17: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
20: Kini ag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
21: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
20: 90s.

0: May buntag ka sudan.
1: May buntag. Kinsani o taga asa palihog?
0: Isa rin nga kalamunti, taga kalilangan. Tingunin lang ko parte isa akong anak.
1: Ah, sige, Igan. Patayin, Igan, ha? Padayon.
0: So, salamat ko sa Ginoong, ano, di anak ng anak na nalitan ako sa Duha lang ka, Big Mac, sa isa na kasimana, yung hilanat, then magbalik-balik rin niya, wag ikaiwan. O, ato niya akong sa center, ipauli niya kay, ako ni Doktor, na ako, nahantid, pag-abot na mo, sa balay na mo, nag-agas na ang Big Mac, ito, tumutay ang kainit ba? Oo. Nagbalik ko Duha ka, Big Mac, kung di pa inam siya, nawala din ang iyang ibati sa Sudan, mga isang kauras, nawala na iyang kainit siya ang lawas. Salamat po sa Big Mac sa inyo, ang produkto nga ikagalaminan ni Pinoy.
1: Okay, salamat sa pagtawag. Kinsali pala yung taga-asa?
2: Si Margie Talinga, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
1: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong mag-isimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Nakalasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, Igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka diya ngawa, hindi makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
3: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong kog phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
9: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
8: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Halagang, basing mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: Mahimo ka mo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa New Terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: May buntag igan, may buntag.
2: Ba complicated atong sakit gumikan atong pagkamahala na sa akong kinabuhi. Wala lang na kayo na kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay kana ra gyud gyud maksimat sa gahom sa Dios.
1: Ni hubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabaw-an nga nag-antos ka nang maong hubag sa atay?
2: Dugay na.
1: Nakaagi ka sa ospital kadto tungod sa imong sakit?
2: Kuan katong gabot na ako dinhi sa Mindanao. Okay, nagpamahala naman lang po ato. Naayaw nga kung huwag atay, hindi kang sa bigimak, pinagitagawang sa rinpo. Usap pa na ako, di pabalot akong mga anak nga, inaanak di ay, wala na naayaw na ay palaka. Wala na kinarapitang magkawin sa ginoong.
1: Salamat kay Igan, o kinsa ganin ni Palihog?
2: Norma, alisir mo rin.
1: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kayo, ha?
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag hamal, kaupan gid nato kanunay ang bida.

0: ni siya ang Fuego Blend Chili Paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakas sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
3: Ang init ng lagnat dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: kahit mau piano dalan to kanan po da oh my kanan
1: ako'y ko o kalangun ibo
0: Agosto 11, 2025. Salamat magwayo ta hangtod kun ta ni Pabulos ka programa ta magwayo ta sa inyo mapo magwayo panalain pa sa bakan ta kun taon tali naghimuan ta way magwayo og duma kanta ta

Uya, takatan po pamos mga sulod. Katiksto nag-apod akong taot sa inang maapon. Sakita to Santiago Kapitulo 4 versikulo 10. Santiago Kapitulo 4 versikulo 10 ni Kaki. Pagpaubos ka mo diya sa Ginoo o iya ka mong pasimod. Ampuki, magwahe, salamat sa inang maapon. Salamat untol tapag alap no kay ta kanami. Katay ko nagukunan ta sa nakapon. Okay, kahit lang ito nakaalam. Ayo, kasabutan ni kakay ko nagukunan ta sa inang maapon. Salamat untol ta panahon, buhay no kahit kanami. Salamat ta upyan sika. Upyan na panahon, buhay no kanami. Arungganan o kahimayan doon ito kay kawayo. Sa inang ampuk ko tangaran ni Jesus. Amen. Makasama ka pa, Bopiano, mahapon kang talangon.

0: mga pangitabo mo sa dito Colombia. Sumat update din na baita to sa ina alas 12 umanon mo mauto nigabot at 132 kanamatay tangod to linog hingong mata 7.4 kakasog to linog kamatayon mo iya doon mga building na nanapod mga kaiki mga sod na grabe yung pagpainom doon tumagwayat sa wara angay na ipanghanda sa nakalibutan tungod to kapitaw ano kakalibutan grabe yun so ang puto to guwayo
1: musiko pabuska namatayon buhiya
0: nakagwayo oga baka ito kaawaan ta gainawa ta ma dumata dumata na mong ato doon to Colombia upitoon ta naman at Manila grabe mo basura mo lanog mo rin doon na apiktuan mga suod tong ito bagyo sa Pilipinas sa inbo niya kapag pasuman-suman tumatak sa bakan munon ta tapo kinabuhi na duon ta duo kahaldok ta wa pagpuubos ta mago takantang ko pito ano do ta Metro Manila grabe grabe dot Bulacan grabe ta tong ta bayt ang tutin na aldo ah grabe ka mo pangitabo ta sa panahon do pag may impeachment para og paawon ka kantan vice president pito no kapanahon ko ta grabe nagpasabot mga sulod mata teksto ta
1: malohot no kadalan
0: no pagpaubos ka mo diya sa Ginoo ug iya ka mong pasin
1: natahan mo maroon
0: so, pasabot lang mga sulod sumala ta sinulat Santiago para sa bakanta kopi ang kino pasidunggan wig karino kakantan mo pagampo para dito kandil angay duda sa bakan requirements ka pagpubos na kantang ko piton ta muring ka mga oto pipila na mga katulingan halos ka natuig mga suodon kung ay tawo linog bagyo hubot ingod grabe sorry pasawot lang mga sulod doka kinabuhi ta angay doon ag pitawon ta ag pariram kit ka ta kaway parang papuawas ta kantang kaway ngon napildiki ka na importante na untol ta kinabuhi ta kapag puubos ta kantang kaway kasi na panahon grabe gyud. Taki man ka buli kan tawag ay ang kamo auto no mapobsanon takanda na kinaboy.
1: Kama naman inu
0: o ka standard ta kalibutan kapitawon ta.
1: Ko tumanon no kahala.
0: Kamayat ug mayat ta sa kalibutan pero kag ma kamagwayo mayat dit kandin kanig paubos ka kahit di ralam
1: sukadalan no pigikulo kamatayon no
0: so di pasabot lang ka amag na kay mua takat kantan kinabuhi wara angay ipakabog takat kantan ka
1: libot ka
0: so ka damor na paubos ki damor na kakita kita ang guwahin pero kayo nakaghimuan takong ton sa ina panahon
1: wangkat ka
0: una kinahanglan do mo pag ampo ta ta sa panahon pobos kita kantang kaukahingan og luhod ki doon ta magwayo sa bakan rason Ayo katabangan ta kamong oto kunto na naingumaan to trahijat kinabuhi.
1: Libot ka.
0: Kuwara may kabulik ta.
1: Tadalan no pigil.
0: So, financial labahin ang magdokoy ng mabutang. Supaya purong kuduo. Pero kuwara yun. Importante ka mapag-ampo ta. Isip mga Kristuanan. Isip mga alagad ng guwayo. Importante ka mo pag-ampu tamatag sa baka. Oh,
1: pamulus ka, namatayon dunia.
0: So ka sa ini kasama ka na suko.
1: Oh, pamulus ka.
0: Suko kita magwayo, nagkahimu, nagpaubos kang tatakadang kukawingan. Mani ah, sa ini ka responsibilidad. So, sa ini ka responsibilidad ta mga sulad. Angay naghimuan ta sa ini. Himuan ta sa mani ah, sa ikaw kaupiit na magwayo. Pitawang taka Biblia, unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 6, nagkakay mga sulod. Musa, pagpasakop ka mo sa gahom sa Dios, kay maabot ang adlaw nga pasidungan niya kamo. Tulit pasabot mga sulod, kapag pasakop ta tagohom to magwayo, nagpasawot na nag-ilata si Kandin na si Kandin kakanta na magwayo. Sa ini ka responsibilidad ta isip mga Kristuhan. Sa ini ka suko, kuman, kay pating nasa, kuman tamatagsawa kanta, kinahanlan no, himuan ta sa ina isip responsibilidad ta. Nagpariram kita tagohom to magwayo, amag na kay pagkakiumano mga sulod. Amag no kay panapangano kay importante tong wayo kakay kon pagpaubos to kay kong kakalingan sa ini ka responsibilidad ta.

importante na unton. Wala tag himuan sa ini nagpasawot lang mo sulod no mapaitas ang ki hinaoto si kay ka o si kadi kanta langon mo sulod.

0: responsibilidad ta sa ini. Importante na gumo.
1: Kama naman inumo, kama naman intahan.
0: Kaya pa si Mikias, mitubagsis, Mikias Capital Size vs. Clothes. Mitubag si Mikias, kitudloan na kita sa Ginoo kung unsa ang maayo ug mao kini ang iyang gusto. Nga ipatuman ka nato. Imuo nato kung unsa ang matarong palabyo nato ang pagkamaluyon ngadto sa uban. Og mapainapsan ang kitang musunod sa iyo. Sa nagpasabot mga suod, takantang kinabuhi. Tinagtamo kong tatsoy na panahon. Sabokan pukpa, sumansuman, tumataksabokan. Nari ginahanglan ta kagway at kinabuhi ta. Kagkakayan ta ka mga suod, kapag poubos ka, nakay was kapag poubos para tao to. Nakay was kaangay naghimuan ta, takantan kinabuhi. Si kay kaway si kadi, kanta langon, kinahanglag himuan ta. Sumania, sa ini ka, suko, kagway at kasawagan.
1: Libot ka, libot ka.
0: Sabok ka lupa ng gilinga, kapiton, taka-Biblia mga sulod. Si Jesus manggani nighuwas ta paata kanin ng mga hiwata. Suri so, pasawot ig paila na nagpaubos si kanin ta kanin ang kinabuhi. Pakita no doon ta Juan Kapitulo 13 versikulo 14. Juan Kapitulo 13 versikulo 14 na kay kung ako manggani nga inyong Ginoo magtutudlo naghuga sa inyong mga tiil angayon usab nga ka, nga maghinugasay kamo sa inyong mga tiil. Pasawot ka sabok ka no ihimplo ta na angay nagsunuran ta warang ulayin yan si Ginoo Hesus Kristo. Kanta langon front kita pagpataas ta kantang kawari front kita kantan kinabuhi na usahay ta kantan kinabuhi na waro pag ilat at pagway kutsa na mahapon nigdasikit pulong tangway na si Jesus Kristo nagpaubos ka nina kaugalingon. Ayaw kailahan ta, ayaw pitawan ta, ayaw ka sunuran ta, takantan kinabo. Kamu pang hitamok kung tatsay na palaman mga sulod, nagpaila, nagkinahanglan, nagluhod ka mga atao, nawara, nagsalig, way nagtuotak magwayo. Ayaw si kandan o gulwasan, ta sa inino, panahon kung ta kapitawan ng mga sulod. Grabe na namatay. Kamu po ampot na nakagwayo do na kay kadisisi. Takalit na kamatayon sa mga otaw. Labi dito Colombia kung to. Dito Manila. Dito sa Luzon. Grabe ka ba? Kain sa mga sulat. Andamad ka kandang kawari. So kasi kakuman kung nagsuko kay mga suwad importante nagpaubos kay ito kantang kawalingan. Way karangob sa ini kasaan. Nagpaminok ang kinikan din ko kakita to magwayo kay ito kanta ko nagpaubos kay ito kantang kawalingan. Kadosa adin kakita tawayo na si kanta nagpaubos na kantang kawali. Nagpasawat mga suwag, importante kapag paubos na kantang kawali. Importante na untol kapag paubos na kantang kawali. Tangod to, ang kakita tawayo na kantang pusong, na kantang kinaboy. Kung si kanta nagpaubos na kantang kawali, nagkakita rin kakanta na kinaboy. Huwag, ang kahala si kandin. Huwag, ang pitawan ni kakanta na pupusong.

kakita tumwayo kakay kong ka- pupusungan. Dari paubos na kanina kawalingan, ikay ka Isaias Kapitulo 57, versikulo 15 karay. Mausab kini ang giingon sa labing halangdong Diyos. Ang balaang Diyos nga nagkinabuhi sa walay katapusan. Nagpuyo ako sa habog o balaang dapit. Apa nagpuyo usab ako sa uban sa mga tao nga mapainobsanon. O may nusulon aron mapaligun ko sa pitawang tamo nga sulad ni upa si kandita pinakamalayat na upaanan. Nung no, kinaboy si kandita kinaboy na warog katamanan. Ni upa si kandita mayat na balaan na ingot. Di, nigpamanaog si kandin nakigduma tamong ataw na mapainom sa uy, maghinulos tekanda ng mga tao. Nagpasabot mga suwat

ni mapausanon kay mga suot. Amag si kanin diyo ta Mario. Amag diyo si kanin ta pinakamalaya. No estado ta kinabuhi. Sumaniya, kandin mang kalangon, kamunay ta tanang butang ta sa kalibutan. Sinig pasawot mga surat ko. Kandin ka pinakamalaya ta tiwaog kalibutan. Way nigpamanaog si kanin, kitaan kahit ta pusong ta. Kandin mapausanong kit kantang kaugalingon o pakigduma si kandin kanta. Way doong kasing-kasing ta na katao kiginulso ta kanta na sarap. Sa ini kay kaupi tamagawaya to sa inyo kalibutan. Sa ini kay kaupi tamagawaya tamatak samo ka kanta. Naghimuon ta parom tamatak alaw to kantang kinabuhi. Kamu pang itabo to sa inyo ma sa inyo panahong unta. Pagpahinom dum tamagawaya to sa kanta. Na angay nagpitawan ta kahantaw ka ning alagaran ta. Hantaw ka kamuna ito tanang butang to sa inyo kalibutan. Uy si kadi si kay ka uy si kanta lang. Kailan ta para nakamagwayo ka kamunay talang. Grabe ka pag-describe ni Isaias na magwayo. Kapitawa ni mga sa buong ta pinakamayat. Nag-upo ka din ta pinakamayat. Nag-upo ka din ta ingod. Nawarag katamanan. Pero ang pamanaog si kanin. Kung doon kakita rin. Nasabak ka na otaw na nagpaubos na kanin na kaugalingon. Nagminuso si kanin ta kanin mga salap. Way. Ay kakita tamo, pagpakigduma si Kandin tumatag sa baka kanta.

grabe ka pulong tong wayo mo sud. Grabe ka pug painumdum tumatap magwayat patak sabok kanta. Sikan man kan man dia ka olog nagsimbahan ta alagaran ta kantan kinabuhi. Kanin man dia kalangon, kanin man dia kamuna italangon mga sulat. Uy, ako din si Kandin. Uy, pakistorya, pakiduma, takanta, kakita, pusong ta. Nanig paubos takantang, paubos kit kantang ko. Ay ko kung ta sulod, na namino, uy, nakakita. Ito sa inyo programa. Pagpamanaog ka magwayo, doon to kay ko. Kasi kay ko, agliwad ka, tatangka. So, pitaon ta mga sulod, kung ataw, no, nagsupak tong wayo. Wara nang alagad tong wayo, wara nang simba tong wayo, nigpasabot duon pagsupak din ta pagkagamhanan ta mogo. Uya, tamatak sa kanta haging umah ka mapagsulayt kinabangkat ka. Uya, duon mga trahidyat kinabuhi ta, usay dakal na pagsulayt kinabuhi ta. Pero ko na tagkayangawan na kamagwayo, kamuna ito alin ang mabutang ta sa inyo kalimutan.

Sabok ka na pa ng gilingan tawaran na yun. Waran na yun ang panungilingan sa mga automatic example ta kakantan mo dilo waran na yung gisigin ng isok.

0: kapito ta ta Pilipos kapitulo 2 versikulo 8 padi tanuibi. Sadiang nahimo siyang usa ka tawo gipaubos niya ang iyang kaugalingon. Amino kon ta mo sulod. Pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon dito sa tungod diini gipasidunggan siya sa Dios og giatagan og gahom nga labaw sa tanang mga gahom. Kabo saboka na modilo ta mo sud warad lawin. Kantak oto og kasipyat. Kantak oto og kaawang kirad ta pagpaubos. Pero kakanta ni alagaran ta kun to kanig bokoy to kaluwasan ta matag sabok kanta. Dunay mo lo ato ni paubos ka kanino ka ko galingan ni tuman din ka kanino kana amoy hangtod ta kamatayan amag pa di pon di ta kun. Oy ka kita ta kun to. Tangod ta pagpaubos din ni ila si kan din na pinakalabaw ta sa ining kalihutan. Manon mo kahal. Sunod pasabot. Kapag paubos dito mo gawayo, sabok ka no panong gilingan. Kapuubos kibas mga sulod. Pamalayat kit, magwayo. Waro luna, to mo gawayo, kagarbus. Pitoon ta na akong tapalimut akong ton. Pitoon ta akong ta kanangalit abot kinabuhi ta. Matagsabok kanta na kaakikimat at kinabuhi. Nausahay, ang kaawaang kit paglaom, ang kaawaang kit pagpuubos. Pero, kapitawan nyo ka, sabokan panunggilingan ta. Grabe ka pagpubos ni Jesus. Grabe pagpubos din. Tungod lang, tog ayog kalawa. Teka pa, may todo, nagtuman din ka kanina amoy. Nagkamatay, bondi at a cross. Uy, kunta. Ibot ka. Pigilaw si Kandin no labaw tolin no mga ato. Kaupihan ka na ka-experienciano kapag kamupiat mo bayo kung ka-experienciano kag Kandin na gahom masulod sa ini kasaad na magwayat na nagsabok kanta kag paubos kita kantang kawalingan kamatayon duya takal cross na nag-arap ni Ginoong Hesukristo na himo na sabok ka na dakol kay pat English na crown. Wow. Kaya grabe nito. Ito ang tamang nga na yung mga sabi ko na magdaog tamang nga kakain pa na sayo-sayo kay kayawutan o kayaan mga ito po pasinungo. Kano din taman si Ginoong Hesukristo di ta cross. Kano din taman si Ginoong Hesukristo ta pagantos. Kakala. Malohot mo kadalan mo kahalaan mo yan. Natahan mo. Doon o kandin ta pinakamalayat. Pinabayat ta pagantos din. Pinabayat ta kandin na pagantos. Naangkon din ka kinabuhi na warag katamanan. Uy, agluwas na matagsabok kanta. Kan kadakol na panalangin ta mga Kristohanan. Ito ang taglimuran ta, Pilipos 2.8, ni Kaya-Kaya. Sa dihang naimu siyang usa ka tao, gipaubos niya ang iyang kaugalingon. Pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon dito sa krus. Tungod ini gipasidunggan siya sa Dios og yatagan og gahom nga labaw sa tanang mga gahom. Pasabot kaya ta wayo nagsilot ta mga ato na kanag paminog taguran din. Samtang dumpad palahon mga suwat ko. Samtang uyag kipad. Dapat og kinabuhi ki tapag ka mapausanon. Basahan o doon mga suwag piton ta. Sabag ka na pagpaubos. Kapag paubos ta, sunod ki Kristo. Pero kag trabaho naman sa tanas, makakita no, doon to Santiago capítulo 4 versículo 1.9. Dutung kamu garbo.
1: Kama nama inohotan.
0: Bongo pangandu ito kalibutanan.
1: Aki lomotanu.
0: Kamu suman-suman akan mau piah.
1: Ulu kama tayo nuya.
0: Sunik pasawot kinahanglan na ikinaboy ta si Kristo at kina. Matak sa bako.
1: Dalan no pigikulo.
0: Pili kita ro kapag pobos nag antos ki tungod to antos ni Kristo. Kanta dogman nag antos
1: ni Kristo.
0: Pero tokoro mo duon premium mataksabok kanta.
1: Libot ka.
0: Mataksabok kanta do premium tat uromo anggam ayo mong ato.
1: Dadalan no pigi kulo.
0: Diat kantak desisyon.
1: Mangkat ka.
0: Woy mataksabok kanta. Kidahang lang nagbantay kant kawain kanta.
1: Mas

Una kapok ab. Kahit ka, agsukod ka sinaal daw, no, agampo ka.

Ampo dakal na kay mo ang tumatag sa bakanta. Nigpaila, nagpubos kit kantang kawaling. Kapag pubos, sa ini kadakal na kakayunta na nagpaila kino, nagpubos kit kantang kawaling on. Na nagpag-istorya kit ang wayo, na kuna tangkaya kasa sinaldo kawarak magwag. Alam, kapatiksyon, kapasog, na nagbukit magwayad mo sa bakanta. Kakaipat sa Salmo Kapitulo 51 versikulo 7. Ang halad nga makahataw kalipay kanimo o Dios mao ang kinabuhi nga mapainobsanon o mainusulon sa iyang mga sala. Kining matanga sa halad dili mo isalikwa. Sa ini kagkaupi ito guwayat sa bakanta kapag ampo di naman ta at magpainom sana way may nilusulon na pag-amin. Nagsurinder ta kakulatan kaya mga sulod. Manon mo, kahalaan mo yan. Kama naman inohotan mo. Paupianki, nagpabulos kapag paubustat kantang kawalan. Importante kapag amin. Di naman ta pagpaubus. Uy, labotolin. Kapag kami nusulat. Libot ka. Kinahanglan, dodo relasyon ta, dot magway. Karelasyon, pasabot doon pagpaminog no, dot ka. Mamuyot ang pasaylo, uy,

Epa ka Pilipos kapitulo 2 bersiklo 3. Ayaw ka pagbuhat og bisan unsa tungod lang sa kahakog ug sa pagka mapaitas. Kun dili pagpabos ka mo og unaunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Sulit pa sa utong sulod. Kinabuhi ta pero kinitig trabaho to pagkalakar ano kaya pa to Biblia kung dili pagpaubos ka mo o gunaunaan ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kan tabukan sa ayon tumatag sa bukan ta mga sulod na angay nagbatunan ta kasi ini na mabuta malohot mo butang nagkahimo sa panalangin tumatag sa bakan. Ipundar ta ka relasyon ta doot mong bayo. Ayaw ka mo nino mapagsulayt kinabuhi. Kapay ka ng relasyon doot mong bayo, kahimo sa ini. Baka develop. Uy sa ini ka nakiag-awo tangod to do sakton tan relasyon ta. Katalo, kung kaupian kipa na pabus ka pagpabus na kantang kaban. Kung doon plano ta, kung doon ma-agenda ta't kinabuhi. I-surrender ta doon tangwa.

matang sa bokan ta daw man yung mga plano ta. Ay, kung nung kapalpak, kung nung mga plano ta na kung katuman, insya ang takantang ko kayo ngan before kaya insya't magwayo. Kasi usahe si kantak oto, tawahan ang ki. Doon mo plano ta usahe kung nung kangatuman tong at kung nung kano ikopi itong wayo nung kay tawot kinabot. Musiko, tumanon mo. Plano ta ko igbo kay tat magwayo dig pasabot na kali na plano tat magwayo mo pia mo sulod sukadala no plano rin do duon dakol no ka kay mo an to kantan kinabot pero ko bidyo og supaki na natakid man no kay sunod libag ka do mga dakol no plano ta pero usay na igbo kay tat magwayo nataka mo og kamagwayo mo sulod tamakot mo sulod. Natakak magwayo ko makamupiat kinaboy. Natakak magwayo ko sa ini ko kayo mukat bakay angkat sa ini mupiat bak kinaboy. So doon ba panahon mga suod na mga plano sa ano antos ki antos kit kinaboy ta libot ka. Ikaw pirapot magbayo ng mupian kinabuhi. Abundansya na kinabuhi. Sa hay kapag antos ta, kantarag yapo ka himot kantang kawain nga nag-antos ka. Doon mo butang na gusto na tagkabutan, usahay maka maka overpower kid tagahom tawa. Pamulus ka, namatayon na layo na painumdum kapanultihon kapitulo 3 versikulo 5 po andi at 6 ni Kakay. Salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing ug ayaw pagsalig sa imong kaugalingong kaalam. Hinumdumi ang Ginoo sa tanan mong ginabuhat ug tultolan kaniya sa hustong dalan. Grabe kaya makakaya ki mga suod ka pulong tawayo layo ni pasuman-suman kanta kagkaupian ki nagpabulos ka pagpubus at nakatang kawalingon hinumduman ta kanunay makatatol na butang mga suod nagkaimuta poram sa inmataksabok kanta kinahalan doon mo pag-ampot na komunikasyon ta dot mga do sakton relasyon ta tong wayo katao kig paminog katao kig pakigrelasyon do tong wayo do kay nawaan ta kong wayo katulo kada mo plano ta igtugyan ta don ta patak sabok kanta o kay ngumaan kakinaboy ta at inindog do kapakyasan ta yun sa namapon igdasig kit pulong tong wayo nagkay mo na maupya kinaboy ta agpawulos kayo, nagpaubos na kantang kawain. Nalang itong magbayad mga sulod, Mopi. Lalo't magbayad mo sa pagkanta, Mopi. Kanta usahay mismo, na kantang kawalingon, kagugos to dala, nagpabayaan itong wayad mo sa pagkanta. Ang hinahat ang mga sulod mo sa pagkanta, kung taon ka pagpaubos na kantang kawalingon, sabok ka sa inyo dakol na puhunan ta. No, makasalad kita gingarian tong way makasalad kita presensya to no makasipyat ni pero kinahanglan na ginusulan ta kantan mo sa ang inat mo sa batak sa kanta kung ta at sina mahapon ikinabuhi ta kna kay kay upi ta upian ka tato na butang pabus nagpawus ka kay kong kawaingon una ampo pakirelasyon ta kan din labaw to ulin, kung doon plano ta, igtugyan ta doon to. Kaya yung kapulong to, ito sila kaapo na nang hinawat mo tagsawa kanta. Kaya lang kanyo kang tunduan, apil na baka ka din ko, kalingan mo sila sila taga matagsawa kanta doon panahon na usay taas kagarbo ta. Pero sumsumalan tala yun. Kasi ginong Isu Kristo, nig-andya ta, nig-bakay ta amoy, nig-willing ka din, nag-antos. Uy, naangkon din ka corona. Uy, kanta mga sulod ang bando, dumakurunat, umaabot na pala. Kaya kami si Cody, kanta lang ang dumakurunat. Kapawoski, nagdaig, uy, himo tay kopi. Kapo kayo, wai, salamat tuntun sila kapo.
Pabos ka nag-ampo wayo, tamasulad na ikong taon, lawi ang diya ta Colombia mo magwayo. Pari na namatoy, way pabos pa na nag-rescue magwayo. Tungod to, alay nung. Samakat po pa inumunod, masasama ka na yung wayo na kanang kanakoy na matigay at sa'yo na ikan. Ego kayo rin bakasyon magwayo. Way muli kayo nagkasuman-suman ay layon. Sa ka namin pag bakasyon, kayo ko layon kagkakita na ito ka namin kinabuhi. Sa Metro Manila, Talusun magwayo, doon bagyo magwayo. Uy, kung kakita, kakahit karami magwayo, uran, lay na ingay, grabin, uran o ilan. Proteksyonan si Kanda magwayo, bulingin si Kanda. Magwayo, salamat ang tulog man, to nag-sponsor to sa'yo, no, programa. Yang Abdul Piki, Ati Maria, Mudo, Switzerland. I-bless to si Kanda. Tali naghimondan, bulingin si Kanda. Ali naghimondan para to kay kong kaymayan. Salamat to untol na amag diok kada Switzerland da ka ministry gyapon si kandang kay to Pilipinas. Pinabayo to sa pag radio ministry mo guayo. Salamat to guayo to ali na mo pastor. Na ni ampo dog mata sa no programa. Way mo guayo salamat to untol to radio kay biga na pabus na ni suporta. Na kay mo na realidad ka sa no programa. Magwayo, salamat untol. I-bless nung pataksabok ka namin, magwayo. I-bless nung pataksabok ka. Kami ito sulod nyo dito, UFW, kaya kong panalangin ka na. Taali na mo, pastor, kaya ito Central Mabcam. Sa Mabcam, kaya kong panalangin dito, kanda ng magwayo. Taali na mo, Rilion, magwayo, na nagsimba, winning alagad ka kay ko, muligi kay. Nagpabihin ka pong puubos na ka namin ka, kaya. Muligi kay, nakakita kay ni kay ko. Kaya po, takaranin puso. Takaranin Jesus. Amen.

Shout out ako kang Sister Noelin Mantado. Watching from Davao City. Ngayong hapon kanimo. No kalaw no pigi. Kang Sister Patricia Lipatuan. Arlene Mohana. Brother Raul Di Casio. May hapon kanimo tanan. Dalang Wimbro Central Mabka. May hapon kanimo tanan. Ayo pagi no mga uban tas matang sa kanato. Balilay panahon. Pilak adlaw karon.

0: tanan-tanan, may hapon kayo sa tanan. Sabi sa atong kaiksunan sa mapka, may hapon kayo. Ang Diyos sa kanunay mag-uban sa matagusa, sa kanang ministry, kagihatag sa Diyos sa matagusa ka nato. Ayaw na nato, kagihatag nato ang pinakamayo para sa Ginoo. Dili para sa atong kaugalingong kaymayaan, kundili para sa atong buhi nga Diyos. Unsa may ministry, kagihatag sa Ginoo. Lapit, higugmaan na, o ang Diyos mag-uban sa matagusa ka nato. Itang tanahan, nangandoy sa mga butang kalibutan, pero ayaw, walang palabi. Hiyatag na sa Ginoo. Para kita mag-ampo mga ikson.
1: Mag-uwayo.
0: Diya sa Colombia, grabe. Mabati na nato ang linog. Mabati na nato. Hindi lang mabati, ma-experience na nato ang linog, mga ikson. Hindi lang linog, bagyo.
1: Panigit.
0: Away. Ya. Gasolina, kuno, mahal kayo. Grabe naging panahon, mga ikson.

pag may kwarta. Siguro na may kwarta, wala yung problema. Aman tayo kagawasan. Pero kung apik eh, relax lang sa. Shout out po tayo sa aming kating simbahan. May hapon ganito lang. At umapag-ampong makabisita tayo sa umabot ng mga panahon. Karang tuwigan mag-target tayo, magkaana tayo. Sa tarang membro dia, may hapon ganito lang. Diya sa Bulacaw, Malantaw, Sumpong, Pantaron, Liing, may hapon ganyang talan. Diya sa Kimtras, sa Nasuling,

Sa ato mga isunang gikan sa Kialiwas, Kabunbon, may hapon ka niyong tanan, uban sa nagbakwit po gikan sa Sabang Sita, paingon sa Atbang, sa Kialiwas, may hapon ka niyong tanan, ang din mag-uban ka ninyo, mag-apanalain ka ninyo, luyo sa mga pagsulay skin na boy. O araw na idak kung plano sa Ginoo, matagos sa kanato.

San Fernando. May hapon ka rin yung tanong. Gikan sa Ilian, Halapitan. Malakayo, Bayog, Islay, Kalagangan. Gikan rin sa Iglungsad, Kibungkit, Inalay, Lindagay. May hapon ka rin yung tanong. Sa mga pastor o pastora, mga membro, may hapon ka rin yung tanong. I hope nga natas ba yung panglawas na rin amping takanunay sa tarang biyahe sa tarang itong pagkabuhaton. Padayon sa muluhaton, ang Diyos magawan ka na itong tanan.

kanang OFW, may hapon kaninyong tanan. Mayong buntag dahil kaninyong tanan. Sa Pilipinas, hapon na. Ako pag-ampo diya sa OFW, amping kanunay. Atagan mo kusok sa atong buhay nga diyan. Salamat sa mga pag-ampo. Suporta diri kanamo. Salamat kayo ang Dios mag-

la escuela de sa Davao City. Kang Pastor Manuel Dayas, uban sa mga kauban dia, may hapon ka ninyo. Shout out dia. Sa opisina sa atong

atong sa Southern Philippines Baptist Theological Seminary. May hapon ka ninyong kanaan, mga pastor, mga maestro na mo. May hapon. Salamat kayo sa inyong pagdasig. Salamat kayo sa inyong pagtudlo. Alang ka na mo, nakagawas kaming lugar sa tinuod niya kinabuhi sa Kristohanon. Salamat kayo sa pagdasig. Salamat sa mga pag-ampo kanunay sa matang usa ka na mo. Kaya lahat man tang ministry, usa ra katumog toyo ang tao matung langit. Tumog toyo sa atong pagwali, mato ang tao dito sa langit. Huwag ang kalag niya dili maghinulso sa, dili magbasol sa umabot nga panahon. Salamat yan ang tanan sa atong mga eskwilahan na sa kanunay nagpundar sa pagtudlo sa espiritu ang abota o sa ministry nga umabot. God bless sa tanang mga estudyante. Shout out po rin sa atong mga estudyante sa Valencia. May hapon kayo yung tanan. I hope nga ang Diyos mag-awan ka rin Dios sa kalisod sa panahon, sa aban, padayon lang yun mo. Ang kaugmaon, dili gikan sa ubang tao, kundi dili gikan sa Dios o sa inyong kaugalingan. Shout out po din sa lapitan.

Salamat untul mga suro to kanil pong paminog. Way pong pito to kanta ng programa. Salamat sa tanang sa mga tribo. Sibuano ka man, lumad ka man. Sa katumog tuyo na ito ng programa. Para sa pagdasig sa atong pagpangalagad sa atong buhay ng Diyos. Panayin lang kita sa pag-ampo sa tanang buhato na ito. Huwag ang Diyos mag-auban sa matagos sa kanato mga suro. Ako si Pastor Jimmy Lumasay. Magaingon, magkumayo ang panalangin kanta, tumakanta. Si Jesus, kamayokot na dalang tao, way waradlay, no dalang tanong upya. Mayroong kalimutan, sa makakiraw at takaoran, hindi ka importante, duong kit dalan na maupya, may kadalan para takaupianan. God bless us all, kamayokot ang panalangin matag sa makanta, way magbabayo, ang dumakanta at tasunod na simana, hangtod tasunod na higayon. God bless us all!

0: ang programa ngayong nabati, binayaran. Ang mga pulong sa tigpamaba, iya lamang o walay labot kining sibihan.
1: Numero 1 sa balita.
2: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taong mapasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radio Kaibigan.
5: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
6: It's me, your Auntie Melay. Diskarting bisdak na ko, ana.
7: Rexido Forte!
5: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
7: Rexido Forte!
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
7: Rexido Forte!
6: Maunang diskarte na ko. Diskarting bisdak na to.
7: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunot pa po ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD print services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Kinsa ni pala yung taga-asa?
17: Si Mark Hitling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
16: Ah, yes. Padayon igan o si atong i-testify? Padayon.
17: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong aging simana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng kuhod. At lasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
16: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
17: Nakoy arthritis.
16: Nag-arthritis.
17: Oo, nagpasik ako sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
16: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
17: Tulog
16: ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na kahuman ka, nakapra sa atong aroma.
17: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
16: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify. O sa ato, igan?
18: Nakoy magulang, Pastor, ba nga? Sakit dito sa takurong, Pastor. Nagduaw ko dito, Pastor, sa iya. Dala kong digimak. Bolo ra kabuok mo akong gipalit.
16: O saan ang sakit?
18: Duha nakabulan, Pastor. Wala gid sa nakabakod. Naglubog sa Pastor na daghan kay nang bukol sa iyang mga tiil, Pastor. Kamot na ka ng
16: tapok
18: sa julid, Pastor. Murag taas din siguro ang iyang uric bay. Kay daghan kay isang mga bukol sa mga kamot, Pastor. Tiil. Agoy, nginig kay tanawan, Pastor. Painom na ako sa digimak. Duha kabuok, Pastor.
16: Duha kabuok.
18: Gayun siya sa ako nga, sus. Salamat kay nga nagduaw ka sa kuabak. Ay, salamat. Gabi ina po, di pa ina nga po na ko sa utro. Doon, ragyan po kabuk, Pastor. Duha
16: kabuok, yes.
18: Ala, Pastor, pagkabuntag, Pastor, nagbakod man.
16: So, nakasalba.
18: Salamat ko sa Ginoo, Pastor. Naghilakid ko pa. Salamat sa Ginoo nga nakabakod. Gira ko magulang for 2 months.
16: 2 months.
18: Ka makabakod.
16: 2 months nga naglubog, nakigda lang.
18: Oo, naglubog. Ito, Pastor, nga ng gamay, nagudiyang matiin.
16: Upat lang kakapsulaan na inom. Nakabakod
18: na. Oo, dahil nagduaw sa diri sa mua. Tus, sa Ginoo, Pastor, nagid to mga bukol sa lawas, Pastor, nangawala man ta na.
16: Nangawala na. Salamat kay Iga na. Salamat kay kayo.
18: Sige, Pastor.
16: Okay,
18: Pastor.
16: Salamat.
19: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
1: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
20: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
0: 90s.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong hog? Malumang nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mapangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

Mga pwedeng kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghahatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

Sa ngalan sa kinatibukang kawanin ni atong si Buchanan, sa atong CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Danggalyo. Sa atong station general manager, Sir RJ Danggalyo. Station operation manager, Sir Engineer Romy Chang Jr. Finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong. Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Danggalyo Yute. Sa atong station, technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter technician, Sir June Tingkang. Sa 464 ka barangay, 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning probinsya sa Bukidnon. Sa 31 ka barangay dinhi sa syudad sa Valencia. Maayong gabi kaninyong tanan. Sa atong mga suking tigpaminawan, sa atong mga avid listeners, sa atong mga kasikbit nga lugar, kabaranggayan, kalungsuran, maayong gabi kaninyong tanan. I hope nga nakapanihapon na or busy na ang tanan siguro sa pag-prepare para sa panihapon. Maayong gabi sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala South Cotabato. Maayong gabi di akang Pastor Richard Danggalyo sa iyang tibuok pamilya.

Ayaw ka magkalimot ng ato mga produkto sa VGMAX Plus Herbal Capsule, ang Aroma Plus Herbal Oil, ingon man ang Herviva Coffee Blend. Mapalit diya sa ato ang Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Sa lungsod sa Kadingilan, diha sa Kaibigan Center Purok 5, tapad sa food court. Og sa lungsod sa Maramag, Kaibigan Center Stool Number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Abusab, diri usab sa DXRK sa ato ang Radio Kaibigan. Mapalit ang ato mga VGMAX Plus Herbal Capsule. Og Aroma Plus Herbal Oil. Diri lamang sa Sairi Highway, AMQ Building, 2nd floor. At

Usap kang Vice Mayor Grisel Galario Fernandez, kang spokesperson Sir Jose June Galario. Mayong gabi kanyang tanan diha. O condolences sa mga Galario family. Sa dili pa tamo pa tayon sa atong programa karong gabi una, aniya una ang unang awit alang kaninyong tanan.

Balik tayo sa itong pagpunag-uban. Dito lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Mayang gabi sa itong mga viewers. DJ Aya. Kung natin mga international viewers. Among higala. From India.

gikan diya sa India, no? Ato ang viewers karong gabi una. Pinda G. Singh. O, Sastrikal. Namaste. Sa ato mga kaigsuunang mga Indiano, mga Punjabi nga naadri sa Valencia. O, Sastrikal. Sastrikal.

Night FM. Ngayong gabi di kang Pastor Ailey Tinaco. Og di usab sa Kilikili Wau Lanao del Sur. Kamusta naman diha DJ Ching? Sa 102.7 Boss Radio. Sa kagahapon aya imong ngalan namong dalhon. At ang mga produkto sa VG Max Plus Herbal Capsule, ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil, mapalit diha sa kalilangan diha sa Madayag Store. Diyosab sa Butika Kalilang o sa Failago Store sa West.

Lungsod sa Pangantukan, diya sa Easy Cure Pharmacy. Bungkas Pharmacy, Life Cure Pharmacy, diya sa Bakosanon. O diya kang Ma'am Analisa Gasal, diya sa Madaya. Ang ato ang collector ni sa Kaibigan Foundation. Ang ato ang partner. O gusab diya kang Elma Castaños sa Castaños Store sa Nabaliwa. Mapalit usab diya sa 90.7 Yellow Line FM diya sa Pangantukan sa second floor Bago Building Maharlika Village. Naariha ang 90.7 Yellow Line FM. Mapalit ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Ingon man ang Aroma Plus Herbal Oil. Walay pili bata. Diya usab sa lungsod sa Don Carlos. Mapalit diha sa Basco's Pharmacy. You Save Pharmacy. O diya sa Kalubihon sa Niete Store. Diya sa Imbayaw, diya sa Dila Kalsada Sari Sari Store. O sa Narcisa Lausa. Diya kang Ma'am Narcisa Lausa. Sa Dangkagan kang Pastora Alice Aribal. Mapalitin nyo ato ang VG Max. O kang Edna Jimenez. Sa Kibawi usab diha sa Beams Gulayan Fruit Store sa East Kibawi. O kang Pastor Eder Olivero sa PCFC. Kang Igan Marilyn Bihag sa Talahiron. O diha sa Ralph's Merchandise. Now usab diha sa 96.5

Perimeter Building Agro Commercial Complex. Og usab diha sa Ranky Store Purok Jess Buklata. Diha kang Igan Ami Dail bas diha sa Bayabason. Og usab diha sa Navarro Dry Goods Store. Diha sa Arakan North Cotabato, mapalit diha ang atong VG Max.

para convenient sa inyohang tanan. O asa ka mo dool na mga lugar nga pwede ninyo mapalitan nga itong VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Ug usab sa Kadingilan Store ang ato mga dealer ug ato ang mga partner diha sa Kaibigan Foundation. Nausab diha sa Cypress Hardware sa Purok 2 Poblasyon Kadingilan sa Nuera Essential Store, MGN Pharmacy. Usab mapalit diha nga ato ang VG Max Plus Herbal Capsule ug ang Aroma Plus Herbal Oil. Diha usab sa 38 Pharmacy diha sa Public Market Poblasyon Kadingilan. O diha sa Tugas Kabadyangan kang Igan Rudy Dayon. Diha sa Kibalagon kang Igan Norma Lapa. Diha mapalit ninyo ang VG Max Plus Herbal Capsule ug Aroma Plus Herbal Oil. O diha sa Kiara Don Carlos sa Carmelotes General Merchandise.

sa Wao Stores, mapalit ang ato ang VG Max niya sa ECC Pharmacy. Mag-usap, anadya kang Igan Maritis Bersilia sa Kalilangan. So, kato mga duol ni anang lugar, ha? Pwede ka mong mo bisita, mo duol dito. Kung gusto ka mong mo palit sa VG Max Plus Herbal Capsule, Garoma Plus Herbal Oil. Okay, layo-layo naman diri sa Valencia, no? Nausap kita idagha mga dealer diri sa Valencia City. Nadia sa Mailag, kang Igan Rosidilia Pino. Ya sa Somilao, sa kang Igan Benji Leodires. Sa Dagat Chidamao, nausap diha kang Igan Elvira Jaime.

wanita ra o sea, Nisha, Rakrakin. Sa sinayawan Valencia diha kang igan Veronica Arcojada. Kaghanta mga dealers diri sa Valencia, no? Kung kinsa to, ha ka mo duol sa inyong lugar, pwede ninyong duulan ang katong mga pangalan na pwede ninyong mapalitan diha sa VG Max Plus Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Alan sa East 35 sa kagabi on, may gabi diha kang Che. Kamusta naman diha, Che? Ang ato ang life. Ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, FDA registered siya sa Pilipinas isip herbal supplement. Udahan kay binipisyo sa ato ang lawas, no? Mo kini makasuporta sa kinatibuk ang nutrition. Plant-based vitamins and minerals ang ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Makatabang punan ang kakulangon sa gulay sa ato ang lawas. Rich in antioxidants, usab siya. O usab, makatabang pag-boost sa ato ang immune system. Ang mga video herbal blends kasagaran na ay vitamin C1, D3 ug zinc o guban pang makatabang pang paligon sa ato ang resistensya. O usab sa ato ang energy ug metabolism, ang B vitamins ug plant nutrients makatabang sa energy production. Ang anak ka epektibo ang VG Max Plus Herbal Capsule. Daghan kitag mga testimonies, no? Kadto mga nakasulay na sa VG Max Plus nga mas nabati nila ang energy human sila nakainom o nakagamit ni ana nga kapsula ang VG Max Plus Herbal Capsule. Usab makatabang sa ato ang digestive health. Naay tungod kay naay fiber og nutrients nga makasuporta sa healthy nga pagpantunaw. Ingon man sa bowel movement. Ang uban, no, nga nakasulay na gyud sa VG Max, ingon gyud sila nga nag-improve ang ilang digestion og ingon man ang ilang pagbawas. Dili na maglisod, labi na katong atong mga senior citizens. Mo ni angay ninyong i-maintain ang VG Max Plus Herbal Capsule kay makatabang gyud ni sa ato ang digestion. Og usab convenient usab para sa tanan nga katong mga dili ganahan og gulay. Sa yunan basta gano kauno nimo ang 25 ka klase nga gulay og prutas sa usa ka adlaw o kaduha sa usa ka adlaw. Hasol kaayo. So dini na ta sa ato ang VG Max Plus Herbal Capsule. Sa kapsula ta tungod kay convenient og sayon ra para kanato nga dali ra siya lunukon, maayo pud kong magbiyahe ta, no, balon-balono nato. Moy ato ang kinahanglan noon nga panangga ni sa ato ang mga sakit sa atong pang inadlaw-adlaw nga gamit pang suporta. Moy makahatag og enerhiya sa ato ang lawas nga dili kita daling takbuyan sa mga unsamang matang sa balatian o mga sakit. So, ang 25 ka mga ingredients, so ang isa ka ingredients, power naman yun kaya na siya. So, ilabi na kung gi-combine yun ang 25 ka mga ingredients sa gulay o prutas. So, powerful na kayo siya. Mga nang itawag nga 25 ka powerful ingredients. Gi-combine na sila, gihimong kapsula. Gihimo na silang mas sayon para sa ato ang kaugalingon nga para dali ra nato imnon o dili hasol. Dili pa tama problema kung mangita ang 25 ka klase nga gulay ug prutas. Ato kanuna hinumduman nga usa kini ka food supplement. Gihimo ng tambal, gihimo ng panambal sa uban ato mga kaigsuonan tungod kay dako kay siya epektibo, dako kay siya katabang sa

himsog o lagsik ang atong paminaw sa atong lawas nga dili kita daling takbuyan sa mga sakit o sa mga balatian. Katong aduna na yung mga balatian, hinay-hinay kanig kawala tungod kay powerful kayo ang iyang epekto sa atong lawas nining VG Max Plus Herbal Capsule. Pero bisan pa man yan ang tanan, dili gyapon nato kalimtan nga magpa-check up ta sa doktor kung ugaling aduna tay mga gipang bati na o nag-maintain na ta og mga tambal o kaha buntis o nag-breastfeed. No, katong na yung mga baby diha nga nagpatutoy sa ilang anak. I-deserta mo inom, magpa-check up po ta sa doktor kung angay ba kita nga mo inom ni ini. O usap, mag-amping po ta sa mga peke. Tungkol kay ang original ni ini, no, usa ka liquid ang sulod sa kapsula, mura siya og fish oil sa kanunay ng gina-mention ni DJ Aya din sa, to, sa kahanginan. Nga ang original ani ang kapsula sa VG Max Plus Herbal Capsule usa ka liquid, mura siya og fish oil. Dili ka tong powder ha mga igan. So mapalit lang na diri sa to ang radio kaibigan o sa mga legit nga distributor. Katong mga nag-dealer diha sa mga legit nga dealer. Nga ang ilang gikuhaan dinhi sa radio kaibigan. Wala may laing nag distribute ani, walay laing distributor kundi li ang Radyo Kaibigan. Igusab diha sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium. So, unsa pa may atong gihulat? Labi na karuno nga unpredictable kayo ang panahon. Dalhan kayong ipang hilantan, ipang dengue. Oy mga igan, magbantay ta sa mga lamok. Kanunay ang ato ang tibuok pamilya ato

0: XRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Yes, kinsa ni andin taga-asa?
2: Natik sa imo kanina, Pastor, nga dili member pero termi ko nagwan. Ako sa una, di ba, nag-testimony ko, Pastor, nga nagpalit ko sa imong pinjimak kay namukol akong ibabaw bitaw sa palan, Pastor.
1: Oo.
2: Oo niya. Tapos, Pastor, karon nintindi ko na pinjimak kay ako bitaw dalunggan, Pastor, basta manghingatuli ko, Pastor, na may muragahi, Pastor.
1: Okay.
2: Basta patuluan ako, Pastor, palanayan ako sa pinjimak, Pastor. Na, mugawas lagi ang kanang murag mahilis bitaw nga mga mugaw.
1: Oo, mugawas na sa iya.
2: Mugawas ng Pastor. Okay. Malipay yung Pastor niya. Ako dahil yung kung ano niluan sa Butunban, Pastor. Oh, Pastor. Oo, namintin din yung Pastor. Ano yung bilima, Pastor. Salamat yung Pastor. Sana alas.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Halagang, basin mga anak na ka. Dili na ta maglangan, ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: Dear DJ Aya,
1: at magbigay ng tunay na pagmamahal.
0: Una sa tanan mo ayong gabi, kani mo DJ.
1: Ngayon
0: man sa tibok awani ng Sibihana, 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City.
1: Kami ay nagkalayo.
0: Maayong gabi usab sa mga sukinting paminawan ng imong programang Ang Revelasyon sa Kagahapon.
1: Pagkat hindi kami magkasundo,
0: naagat ako sa pagpadangat, tining akong sugilanon sa akong uyuan, DJ.
1: Tuka, bagong magmamahal.
0: Tungod kay naantig ako sa iyang kaagi,
1: nangangako na tayo.
0: Gusto kong madungog sa kahanginan. Unsa siya kamaayo nga ri kanamo?
1: Ano ba ang dapat kong gawin?
0: Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay,
1: sana ay
0: kini nga sugilanon
1: pagbigyan.
0: Tuguti yun ako sa pagpaila sa akong kaugalingon, DJ Aya.
1: Ang aking hiling, huwag ka lang mawawala.
0: Ako si Lorraine, 23 anyos.
1: Nariyan ka, ako'y sumisigla.
0: Atunay usa ka anak, napanwala ako'y bana, DJ.

Handag ko kami. Hindi magsasawa. Ang dili na mo kauban ang akong mama o akong papa. Puso'y ibibigay sa'yo. Kanunay na mong kauban ang manghod sa akong mama. Sa oras na maghilom ang sugat nito. Mao ang akong uyuan, DJ Aya. Samtangan kami na ni Muyo sa usa sa mga barangay. Sana ay pagbigyan dinhi sa Don Carlos Bukidnon. Aron imo masabtan ang tanan, DJ. Sugdon ko kini sa sinugdanan.

0: nagsugod ko ning mong istorya. Sa dihang nagkabulag-bulag kaming managsuon.
1: Huwag kang manindig.
0: Gikan sa Maynila. May pauli kami sa Bukidnon, DJ Aya.
1: Gulong ng pala. Gulong ng pala.
0: Linghod po kayo ng akong pangidaron ni Atong Pungura.
1: Ang may kapang
0: apan dili ko malimot, DJ. Kung kinsa ang anaa
1: ang
0: amitabang para sa among pang-adlaw-adlaw o pagkaon.

0: hangtod na hitabo, DJ.
1: Akala ko lahat ay
0: may mamat ko ang usa ka binuhat.
1: Ay walang hangganan.
0: Na ako rin usap mga classmate sa eskwilahan. Bali.

0: Liliusa mo sulod niya ng kahit giliw gugma-gugma uyab-uyab DJ Aya
1: ay nilisan mo puso ko ay hindi
0: nasupak ko ang mong mga pulong
1: magbabago
0: hangtod pagkat nabuntis ako DJ Aya
1: ikaw ang lahat sa aking buhay
0: apan
1: magbalik ka
0: sa paggawa sa bata
1: ako'y
0: nagsige na kami og away sa akong partner kanagi mga bata pa kami
1: ito ba
0: wala siya'y plano sa kinabuhi
1: ang guhit ng aking pala
0: ipabulag kami sa akong uyuan DJ matod pa niya ang rika na ako anong mag-antos man ako sa niya ng matang na pagkalalaki. Ipapauli niya kung saan mong panimay.
1: Ganyan ba ang tapat na magmahal?
0: Kung naulaw ka ay ko DJ Aya.
1: Paglaruan
0: tungod kay dugang na usap na galastuhon. Dugang na usap nga pasanin sa akong uyuan.
1: Pagtagsila
0: ang naitabok ka na ako.

40 anyos na nga kung uyuan DJ. Apan wala kini makabatol og hinigugma. Oy gud man babae nga nalambigit kaniya. Tungod kay siya ang nagbuhi ka namo sa akong lula og lulo. Nga siguro wala na siya panahon para pa sa iyang kaugalingon. Wagit siguro ang iyang kapalaran, DJ Aya. Apan sa laing bahin, DJ. Adto lamang pipila ka mga bulan. Pinakasakit. Panahitabo sa among kinabuhi. Samtang ana ako sa layo. Nalay akong nabalitaan. Sakalit nga pagpanaw sa among uyuan, DJ Aya. Atake kini sa iyang sakit sa kasing-kasing. Wala na, ma-revive pa, DJ Aya. Grabe kong hilak na itong panahuna. Halos dili ko madawat. Magunsa naman lang kami. Kung minsan

Grabe kasakit akong ibati, DJ. Ingon man ang akong mga igsuon, akong lula o lulo. Dili nila madawat maong panghitabo. Huwag kayo wala na mo damha. Amo ka na ang iyang gidangatan. Nasa dugay na day nga panahon, DJ Aya. Doon na siya gihambin. Ang may kapal marunong nga sakit sa kasing-kasing. Wala na kami mahimo pa. Dili ang pagdawat sa kamatuuran. Mo katong kabubuton sa labaw nga makagagahom. Bawat isang gabi ay may sa akong edad nga 23 anyos, DJ. Grabe na mga problema, mga pagsulay ang akong lagian. Sukad sa kami, gagmay pa. Karon nga niabot sa akong realization nga dapat di ay ihatagan kog bili ang tanan na pahimangno sa akong uyuan, na magtarong og eskwela. Dili musulod niining magugma og uyab-uyab mientras nag-eskwela pa, DJ Aya. Sa pagkakaroon, DJ, isod paghihapon dawato nang nahitabo. Magkay presko pa kayo sa among panumduman. Ang ginangatan sa among uyuan. Ang to lamang milabayang bulan. Ang panulan ako'y mahimo pa. Dili ang pagdawat sa kamatuoran. Ang pagbuhat sa iyang mga panghimangno nga rika namo. Ang kapalaran. Huwag kay wala na siya, DJ Aya. Maning kamot kami sa matag-usa ka namo. Na mabuhat namo ang iyang ipangbilin. Dili na lamang ako kutub, DJ Aya. Daghan kayong salamat sa iyong paghatag o pagtagal. Ngayon kaagi sa akong uyuan. Akong ipadangat nga na kanimo. More power to your program, DJ. Adunay kaming nagpaminaw. Matanggabi sa iyong programa. Daghan salamat sa iyong paghatag o pagtagal. Ngayon akong revelasyon sa kagahapon. Ang imong suking tigpaminaw, Lorraine, dinhi sa probinsya sa Bukidnon.

0: nga murag nakatulog o kumatos diya sa ospital?
1: Pulo ka adlaw.
0: 10 days pulo ka adlaw. So okay ka na karon?
1: Oo.
0: So likay nagdulag computer?
1: Dili na.
0: Ah, dili na. Ayaw na kay di ay magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
2: Gang!
3: Halagang, basing mga anak na ka. Dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: bisita. Bisan unsang adlawa, diri likod sa New Terminal. Aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Happy anniversary.
2: I love you. So
1: beautiful. Akong gift nimo.
2: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
1: Ganahan ka?
2: Salamat, Han.
1: Di apa?
2: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa. Nakapantay ko.
1: Ang unsan?
2: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido ka ayaw pagkahimo. Mahal nino.
1: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
6: Kinsa ni palihog taga-asa?
7: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
6: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
7: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
6: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw di sa lawas?
7: Nakoy arthritis.
6: Na-arthritis.
7: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
6: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
7: Tulog ka-adlaw.
6: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
7: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
6: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
3: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
9: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kayo.
8: Maugid na itinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gihapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
9: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pagkupribe?
8: Ato-ato rani pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection

0: chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumex Plus.
0: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumex Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao, ang Grumex Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahatod ni.
0: Barato ra pre, kay tag-iaan eh, Grumex Plus may pusong mag-uuma. O, adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumex Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
2: The best songs on the radio.

Baliktas natin ang pagpanaguban. Dari lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon with your DJ Aya. Sa Kagahapon 98.5 Radio, kaibigan. Kagahapon, klaro pa karon. May gabi niya kang Ma'am Rosalina Mariano Pante. Hello DJ Aya, watching from Dabong-Dabong, Mailag. Pwede kong request og song, One Friend. Ang imong katawa, murag adlaw. Mayong gabi diyan sa mga taga Dabong-Dabong, Mailag. Bisag gabi na sa kasing-kasing. Mayong gabi usapin ha kang Kuya Kamral. Ingon man diha kang Angeline Fernandez Lagare. Sa kagabi Annabel Nunez. Ya sa Banlag. Tingog nga haya. O kang Nanay Felisa Tanudra. Mayong gabi diha sa inyong tanan. Murag hangin sa ingon man kang April Ann o kang Jimuel Palomar. Kaumahan. Sa mga Garcia family and adri sa Valencia City. O diha, usam shoutout kang Ariel o kang Nanette Robles Obrado. Diha sa lungsod sa Pangantukan. Kang Vinis o kang Bingbing.

And hello diha kang Attorney Ruby Milicio Villejo. Maayong gabi diha Attorney Ruby. Sa Mindanao Evershore Corporation Pangantukan Branch. Maayong gabi diha sa tanang mga staff. Hello diha kang Ma'am Eunice Gray Torigosa kang Leon, kang Ma'am Krishna May Serio, kang Remarv Tolomia. Hello diha kang Sir Kent Joshua Viejo. And of course, kang Sir Dong Navarro. Ang mga maabtiko niya ang staff sa Evershore Pangantukan. And hello, sabi niya kang Eli Montes, Richie Lindo, kang Itchel, kang Irineo June Capin. And hello niya kang Nanay Aurelia Auring Capin. And of course, kang Sir Isagani Capin, niya sa Migkawayan Damulog.

Good evening, DJ Ayan. Aminaminimo diri sa Purok 9, Tugaya, Valencia City. Pa-shoutout kay Ate Yana Jane Morales, Stephanie Perez, Ate Wenifi, Carol, Laras to all my friends. Request kong song, Ubus Na. Paki-play DJ Aya, si Angelica Kunog ni. Kumusta niya, guwapa? Ang guwapa nga si Angelica Kunog, taga Tugaya, Valencia. Walay pili. Gikan usab kang 7087. Pa-shoutout ko kay Stephanie Paris at Tiana Jane Morales, Jane Monaris sa imuha dayon dira DJ. Request kog song Imahe og Simpleng Tulad Mo by Daniel Padilla. Maayong gabi diha sa atong mga listeners sa 98.5 Radio Kaibigan. Kumusta na si Ate Wenifi Yuzon? Kumusta mong tanan diha? Mag-asa ka man karon? Wapa ta nagkita. Pag-usab.

Hello diha Kang Maritis Makite, shoutout na yung tanan diha. Kang Bridget Hamon Barinyan, Kang Hazel Hamon Tuazon, Kang Marilyn Monterdi Vicente. And ingon usab diha Kang Kuya Ruel Makite o Kang Jonah. May gabi na yung tanan diha. O ingon man sa ato ang letter sender karon nga si Lorraine. Kamusta diha Kang Lorraine diri sa probinsya sa Bukidnon. Ingana lang ang atong

0: Ano kang 6:43 mo ang gabi eh?
1: May gabi eh, Lady Dayan ay di aya.
0: May gabi eh?
1: May gabi, DJ Aya.
0: Yes, unsa ay kalagad ni DJ Aya?
1: Mahimbay ako, DJ Aya, pwede?
0: Pwede kayo. Go ahead.
1: Una-una, salamat sa pagtubag, DJ Aya. May gabi na kanimo, ako ka... Mayaw kang gabi eh, yung family. Kang Ilit Sungki, Terinson Salana, kang Jamjam Samora, kay Pasugong, kang Ismael Sapatpat, kay CG Anggay na, kay Miley Martel, Lani Rilutar, kakay, Tima Maglasang, kay Black Jandy sa San Fernando, si Loloy Longa, Toto si Peda, at si Mikayla, Maylita Pista, Rialin Di Caspi, Angelica Kunog, kay Teresa Jun Riga, Maribel Cricelli Desma, Uglaras na lang tanan.
0: Okay.
1: Pwede mo request song?
0: Yes, ang sanga song? Hello?
1: Hello, Lady Aya.
0: Ang sanga song?
1: Ubos na ako.
0: Okay, daghan salamat.

0: karong gabi una. Maraming kayong salamat sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe o sa mga nag-view sa ato ang live.
1: Bisag gabi na sa kasing-kasing.
0: Mayong gabi sa ato ang mga kaigsunan nga Japanese nga naa dinhi sa Valencia City. Konbanwa.
1: Sa kagabi.
0: Konbanwa. Sa Japanese pa. Anyong hasyo sa mga kaigsunan na itong mga Korean na adin ni sa Valencia.
1: Murag hangin sa
0: huwag salamat malam sa mga kaigsunan na itong Malaysian. Namagin na sila diri no, uban, wataka balo, nga na ay mga nakaminyo diri o mga taga

Panjabi nga na diri sa Valencia, daghan na sila diri. Sastrikal, namaste. Hangtod na lamang ang susunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang kawani ni atong si Biyahanan, ang atong CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo, atong station general manager sa RJ Dangalyo. O ingon man sa tuang finance manager, Ma'am Bernadette Kilong-Kilong, finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, station technical staff, Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, transmitter technician, Sir June Tingkang. Dahang salamat sa inyong pagsubaybay sa 98.5 Radio Kaibigan, sa mga tagsa-tagsa ka-radio sets nga naka-hook up karong gabi una.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon na kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: 98.5.
1: Yes, akin sa ni palayog.
2: Igan, best paler ni Paso.
1: Igan, beta paler. Yes, unsa ato Igan?
2: Talang, mag-testimony lang po sa bitima, Bito Paso. Kasi Igan, pindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto tal siya mag-testimony, pero kay dila ko siya kabalo mo gamit sa...
1: cellphone. Okay.
2: Nako.
1: Yes,
2: Yung apo ko, no, nalalaang isakitan upiyan isa kagabi daw. Ngayon, kadagan daw niya yung bana dito sa kang Igan Mime, ipapalit o bitima sa kabuo. Kainom ko nung nag-bitima ang iyang apo kay Petiskita Lustian. Gali maglimbag sa kaskita siyan. Pagka man ato, gidala na nilang hospital. Si doktor, ngayon ko nung doktor nga. Sama na ipainom ninyo anong inyong apo di ay, ma'am nga, nawala naman ang iyang sakit sa siyan. Kaya ang kaya hindi nga yung doktor, pastor, ang kuan ko nun.
1: Appendicitis, di buto? Yes.
2: Appendicitis, di buto na daw. Niya, natingala ang doktor. Nga nung wala ko nun makadaot ng bata, ganing buto naman ang appendicitis. Hindi na niya nga, simak na nga kung ipa, dinomdok. Siya nga, ngayon ko nung doktor nga, ay tipaminawan, di ay mo saan ang radyo. Di siya nga, oh, tipaminawan, may ganing bro mami sa kaibigan. Mo, itong doktor, may gani, kay painom ninyo, bijimak, kay kung wala pa, delikado kayo ni imong apo, namatay na unta ni. Mo, itong, ipot niyang pasalamat, pastor. Bona yung testimony, pastor, nga, salamat sa Ginoo nga dunay bitimak nga gigamit sa Ginoo nga nakahatag og payo kay kung wala pang bitimak tingali patay ni iyang apo kuno pastor.
1: Okay, salamat kay Igana, salamat Igana Bid.
3: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
4: Naglaho na ang mga pasa pero bitbit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
5: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
6: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
7: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Bye, Jessic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Bye, Jessic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Surprise, Lola!
11: Hala, on siya na!
12: Happy anniversary, Lolo, Lola!
11: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
13: Naapay ba nga t-shirt, oh?
11: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
14: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
15: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
16: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD Quezon Printing Services.
16: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
18: The best songs on the radio.

0: RRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, ginan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapag asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man wala mang gigumaloya nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila ni lubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigima. Mosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan nga maayo ang atong lawas ang bigima yun as in makaayo yun kay katong plug bleeding yun na ko 1 month wala yun ko wala yun hunong sa akong dugo nga nigawas yun apol-apol murag kinumo kadagko ni yun sila nga mamatay na ko kay luspad ako kaayo pero gumikan sa bigima natingala sila nga pag inom na ko sa bigima nihupa akong dugo, tapos pag tulog kag adlaw, gikan karon tulog adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, mapinud-anon at ubangan kaniya nga. Kay ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.
2: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
2: Di ka liho, di ka trabaho, hassle ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: My good news!
8: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
7: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services.
9: GRD Printing Services.
7: Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
7: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs and billboards. Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og barato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
10: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema Mare, adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty o no advance interest.
12: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
13: FA Pawn Shop.
14: O samay mo mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
15: Ano ang mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugit siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
14: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
15: Okay pastor, salamat po pastor.
14: Okay.
16: The best songs on the radio.

0: saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan, unsa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga... Uy. Lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namiraman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon?
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, ang iyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nagulit dayon medikan sa doktor. Nakabilid man ko sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisin niyo nagpalit dito ni Igan Chopi. Nagpalit to, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kong palit dahil nagto. O, dugang kong lima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o
2: Barak. Pastor, Igan Indam.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naunsa imong baba? Ba na niya?
2: Iyang trabaho, magulpanday niya. Stress kayo siya ba? Iligulihikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos, di kayang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha kabuok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lami kung kayang paminaw. Marang tauhay kung kayo.
0: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.
3: Pastor Dino, Pastor.
0: Adino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Amos naon sa day mong asawa Pastor Dino?
3: Salamat Pastor sa gyud okay nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro og kay Convenience Max. Daro makatindog na gyud siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampo pod.
0: Okay. Naon sa day mong asawa gani Igan na Dino?
3: Siya Pastor ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito sa pagka-stroke niya.
0: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay manganak to siya ang problema. Na-stroke ang iyong asawa atong panahon nga manganak siya.
3: Oo Pastor, wow. Salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisan kabutilya.
0: Isang kabutilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
3: Oh, sir, pagkakaron Pastor maglakaw-lakaw na siya, agad-aga ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
0: Okay.
3: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
0: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Cancel, kumusta man?
1: Nanabait, gusto mo magawin sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Atun ka ba doon? Atun may ang spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor, tapos pag uli na mo anang hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingon po na, untaon ko na lang may, dili ko ma... Dalian siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang Paris doctor kay, grabe na gud, lukot-lukot na po. Ugun tayo akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay,
1: na, pagsimba na mo, muugyod akong gibati. Nga, grabe gud, nga, napalinto na po. Bugno, nga singot, nga, okay. Ikit masabot, nga, basta mo kakit na siya, mulukot.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ka sakit, pastor, na moto na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom kog bigimak nga duwa, pastor, kay kapanghangga naman siya matumiksin siya, pastor.
0: Ah, okay, kay mapospital na mo unta.
1: Oo, mapospital na mi kay grabe man sa mabalaka og naalamig pang bateon. Alay siya, sige, pag andam na diha na dili man ko galihok nga magandam kay dili gid na ma ko na kung tiyan ba nga grabe gid niya kasakit. Oto, pag inom na kong bijimak, naarang-arang man ko, kaya nakautot na man ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gawin?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong mainom, pastor. Tapos, giyaplasan ko lang dayon. Giyabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o barangay.

0: Isa ni Palayog?
1: Si Annabelle na pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay. Ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino, Pastor, ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang more stiff neck, Pastor, ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinanungusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas. Asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyang liog, Pastor. Diha na yun, Pastor, pagkatadot, Pastor, wala naging sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, sa to, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan ng daan. So, imo
1: nakuha na ako daan, Pastor.
0: Gitakloban ni mo balik, tapos karon pagbata ni mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giyaplasan.
1: Akong giyaplasan, Pastor,
0: ang liog. Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor, kaya isa ra ako plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala din ang sakit.
1: Oh, Pastor, oh. Tinuod niya, Pastor, ay.
0: Salamat, salamat sa Diyos. Igan Annabelle of...

Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan yung ito na nanina ng Bibimax Store. Kaya tulad din sa tubig na mo, namay kanding nga, dagan ka ayon niya, kaya ginayog man sa mga kanding nga akong hero, nga nakausad ka ayon akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong kahadlok maging nga, na siya mapakan na, wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako ka ayon. Kaya niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gid ko ani, makabayad na gid ko ani, tanako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na yun siya ang tidam, kaya kayo na lang gid Max. Di atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o gid Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalo mo, gid na puno ang naman sa kanding pastor. Pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so... o sa agad po sa makapamatuan pastor nga kita nalaman yun si Ginoo.

0: Lianel Kasordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Kasordan.
1: Oy, taga-Lurugan. Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa mga DJ Max, Kasordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasordan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa bagha, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasordan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, sa Kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amusta sa imong asawa Pastor Dino?
0: Wala Pastor sa siya okay, nakatindog na siya, pinaagi siya, nakapalit pila Pastor Kuro o kiliang Bigimak. Daro makatindog na gid siya Pastor. Salamat kayo Pastor sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke po siya Pastor. Ang iyang kuan ang bata sa tiyan namatay kay buros nito siya pagka stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: Oh, Pastor. Salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuang resulta sa pag-ampo. Gato sa BG Max yun. Nakapalit ko lang, Pastor, karon isang kabutilya.
1: Isang kabutilya. Salamat kayo, Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: Oh, sir. Pagkakaroon, Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agak-agako na po dari sa dingding. Katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na Diyos siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: sa Lipaliyon.
1: Turun lang po eh.
0: Okay, taga sa Kaigan.
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead Igan, padayon.
1: Kita akong record, okay. Ako kung tungi, sulayan na, ginam ko, usalan yun ka, Max. Natinala lang ko, kaya nawala naman, nandigaw akong gibati. Tungod na, tungi yun ako, usalan yun ka, buong kapsura sa Bijimax. So, magpasalamat ko na ang Bijimax pa nakatabang yun sa akong gibati o daan na kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: sa Lipalihog?
1: Sir, we are needed si Nilagan sa Sordan.
0: Yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy magbibigay lang Egan kana.
0: Pila ka buok imong gipalita?
1: Tulo ra kabuok, pastor.
0: Tulo ka buok imong giinom, imong gihaplas.
1: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
1: So, tulo ka buok.
0: Tulo ka buok.
1: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
1: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gid ang sakit akong napalapa, pastor, din dili na sakit ito.
0: So, nakabalik
1: na akong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, pastor, kay wala pa magpala akong leave.
0: Okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Grabe yun. Magkalakaw ko, pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: So,
0: unsa ka to, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Ang muna ito, pastor, kay wala na pagpulbado na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ang muna ito, kay salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na niyang biktima ng kapsul ng may nakahal sa kuwa.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga ng imong gisulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: Sa una na ito, pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Kaya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, iga na...

0: Sa ni Palihog?
1: Ikaw na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap doktor kay ugot niya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala po ang ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: Yes?
1: Ako ang mama ni Diding.
0: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
1: Sir, salamat kong dakor. Sir, kaya nagkalibang kong dalhandugo ba?
0: Oo.
1: Niya, itainom ko ni Bibi itong dinding ma, doha ka buo.
0: Oo.
1: Kaluin sa Ginoo, karong buntag, ang tutang tang hospital.
0: Ah, okay.
1: Kaluin sa Ginoo, naulian ng tao, sir, dahil akong kilid.
0: Gahit mong kilid.
1: Ayun, mama, ganyan, alang daghan, ay dito ba ako. Mga pinawi ko na pagdahil sa akong tiyan.
0: Ah, okay.
1: Nakaluin sa Kisaron, hindi na lang yung abso sa hospital.
0: So,
1: sa hospital na lang yung takto kay daghan na dinugo gahapon.
0: Ah, gahapon.
1: Ang lor akong talibang dugo. Kaya yung kundibin, kaluin sa Ginoo.
0: Nay, ako usabon, nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang naay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
1: Duwa.
0: Salamat sa Dios.
1: Naayo gayud ako.
0: Okay.
1: Kasi kung akong Twitter.
0: Oh, unsa imong Twitter na?
1: Gamay-gamay na.
0: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
1: Dako ko sa una niya.
0: Dako? Ah, okay.
1: Oo. Oh, yeah. Duha na gud ka battle ang akong da.
0: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
1: Oh.
0: Pasalamat ang Ginoo, nay. Pasalamat ang Ginoo.
1: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
0: Salamat kayo.

0: ni Palayog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Kita kaasa ka, Igan?
1: Manila Group, Waula ng Delco.
0: Okay. Unsay ato, masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ng ako, Ikuan, ng aking apo. Ginagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group Uwa.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong pastor bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, pastor.
0: Kani ato, so wapang Vigimax?
1: Ay, dagan ang klase, pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala si pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, pastor. 7,
0: gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulog ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatawad na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nag-gasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa BG Max ni ubos si pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo.
1: Salamat
0: kay sa ipangalan gani ani?
1: Prune Sarador sa Magsaysay, kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dakor. Sir, kay nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Niya, sa inom ko ni Bibi itong Diding Mas, baya ka buo.
1: Oo.
0: Kalong isa gino, karong buntag, ato ng tanong hospital.
1: Ah, okay.
0: Kalong isa gino, naulian ng karong, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, yes, alang dalhan kay dugo ba? Mag-inawit ko na kagali sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakalulisan ko sa ron, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang yung tako kay dalhan ng dugo gahapon.
1: Ah, gahapon.
0: Adlaw na kung kalibang dugo. Kaya kung kundibin, kaloy sa ginoo.
1: Nay, ako usabo nay, duwa ka adlaw kang maglibang kang nay dagang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayod ako.
1: Okay.
0: Akong Twitter.
1: Oh, ang sa imong Twitter na.
0: Gamay gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oh, yeah. Di na gud ka battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Igay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Hello.
1: Yes, akin siya ni Paliog.
0: Egan Bering, Mr. Dan.
1: Yes, Egan Bering, si Ato Egan Bering.
0: Asong mama Egan Bang, yung guiter bito sa liog.
1: Oo.
0: Gamay na ba ya?
1: Ay, ni gamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
0: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karo ni kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
0: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk niya.
1: Sotelia.
0: Pastor.
1: Yes.
0: Anam-anam lang niya. Inom. Nom.
1: Okay. Salamat sa Ginoo.
0: Oh.
1: So, nakita kini mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
0: Oh, mo ana lagi ko diyan pastor kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gluten ya na po diya sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po retail diya. Oh, di-

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, i-garage sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo, sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka sir. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan ni Uli. Sila nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nagbaro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo, kapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog, ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pastor, mag-cross din sa kuntunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, na ayaw, di kaluyan, di Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bumalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka, sulagi ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay pastor, palit ako, gusto nga, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay sa kumbata, le sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungulo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mga lukunan. Mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero mga wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo. One time. Wala na magnapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Salamat, Pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Living Montesilio ni sa puro kumit Valencia ko sa Sardan. Yes. Na ako karon din sa Talayron sa akong uyuan nga tanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluyan eh siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate? Karo, nag-inom na siya o Bidzimas. Nga nga pala ko sa akong auntie unsa, gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita, inom na niya Bidzimas o ganang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karon kayo nang nilaan na po nyo dito sila. Kaya, birthday po niya, nagsaysintaan niya sa pagkataro. Kaloy sa Ginoo, maayo na gita yung panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sakop Talahiron?
0: Talahiron, kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, salamat. Yes, akin sa Dipaliog.
2: Igan din ni Pastor Dan.
1: Yes, igan din. Kasi ato igan din.
2: Asong mama igan bang yung guiter bito sa liog? Kaya oo. Nagamay na ba ya?
1: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
2: Oo, oh, dako na yung guiter niya. Karoon, kupus-kupus na.
1: Kupus-kupus na. Pila kabuk yung nainom?
2: Nakapalit nang ko diya o isa kabuk.
1: Isutiliya?
2: Pastor.
1: Yes.
2: Anam-anam nun yung inom.
1: Inom? Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. Oh. So, nakita kin mo alibyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
2: Oo, muanha lagi ko diyan, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
1: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kong magpalit mo gluten liya na po diyan sa kuan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail liya. Oh,

0: Isa ni Palayog.
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan kung sa may atong...
1: Kanang magtisimuli ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa parte sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay inaulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: Oo, itanawin sa doktor niyang sugar, namiraman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwento, Pastor, nagulit dayon medikan sa doktor. Nakabilid mong po sa testimony na dagan tayo nga data. Ayos sa pinaagi sa imong gigima, ng imong tambay. Moto, Pastor, nga natisin niyo nagpalit din ko ni Igan Choki. Nagpalit po, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong dito tumor ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Limaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nawarot ang to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Ang iyan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barak...

0: I-cancel! Unsay kayuhan imong naangkong gamit ang atong Vigibox Plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganan nga man ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart? Mabati ni mo nga sakit, unsa man?
1: Sa una, kanang, hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Gayon, nagtay ko o gizima, kuya-kuya, karoon, nawala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon? O niya, murag, mas lay imong paminaw karoon kung para ka ni Adto, sawa ka pa magamit sa Vigibox Plus.
1: Oh, pastor, kanang, iwang pagyos ko sa una, kayo, pastor, wala kong kalag. Karoon, nauli-uli ang gana.
0: So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Ganlord, loud and clear ka.
1: Ako dito ang fixadis, pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Jesus, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito, pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnawag, pastor, din ako katindog.
0: Bawa ba? Sakit
1: ako sa nang bukong.
0: Uy, oo.
1: Maamay sakit din sa Miguel karon, pastor. Kaya nagsakit, anak din karong nga admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Ano ko na pastor, no ko nagiko sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka tumurag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa ventil pastor, yun ang nice diri sa Miguel nga. Mao na yung mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa yung tabo iga na
1: unya pagka kwan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat pastor kay nasa ilawom. Init kay akong ilawom sa ginawa.
0: Okay.
1: Unya, wala kay oras sige kung nagbalik og pamilya, ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Unya, pagka buntag, ni utom na ko og inom og duha ka kapsul. Pagka alauna pastor, nakatindog ko. Gracias sa Ginoo, ipalingot ko bayo pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: O akong anak pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandong ko kay sige ba pagbalik-balik yang hilanat unya gi kunan ko referral nga i-admit siya kay mubo yang sleep dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay,
1: unya naguna-una ko pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulo sa salig gyud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo iuli ko diri sa tulay pastor wala na ko siya pa-admit ako siya gidala diri sa balay iuli ko ipa inom na ko na ko siya Digimax gi dubol niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo pastor, wala na gyud siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga no.
1: Salamat sa Ginoo pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na mao nga tambal.
0: Amen.
1: So, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
1: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
0: Oo, naon sa imong baba? Ba na di.
1: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini gulikan sa balay, gikan sa iyang trabaho. Ya, takot di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ni di painom na siya og duha ka buok. Ya pagkuntag ni siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
0: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha. Sa di palihog.
2: Si Igan Prune, Sarador, sa magsaysay, kitaw-taw. Mag-testimony kong Pastor Bak, nag-inom ko Digimax.
0: Oo.
2: Ang akong gibati, diabetes.
0: Oo.
2: Sa niaging buwan, nagpasiugar ko, 444.
0: 444?
2: Oo. Dayon, nagpasiugar ko utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
2: 444.
0: Okay, naka ginamintin.
2: Ay, Digimax, Pastor.
0: Kan add to, so wa pang Digimax.
2: Ay, dagan ang klase, Pastor, akong iinom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala karon, ni kuno og sama ana kaubos karon.
2: Oh, wala. Si Pastor.
0: Karon Digimax imong giinom, nahimo na lang 100.
2: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
2: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
2: Murag mga 20 Pastor.
0: So salamat sa Dios. Tataod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
2: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
2: Dako na gyud, Pastor. Nga daka na kaayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga dire ra sa Digimax ni ubos gyud, Pastor.
0: Ubos, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan gani ani.
2: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, kaya kay Niuli, kasi nagbaramag, wala na yung tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag mahulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukrus din niya sa kungtunga, sa mata ba, gikan sa agdan, wala na bahin, o katuko sa una, mawto ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo ka kapsun, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, tulay gika sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya pasok, mupalit ako gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong itainom doon sila sa kumbata, sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Dibate, nangungulo sa iyang kiting, o iyang,
0: ang mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Yes, akin sa Dipaliog.
1: Igan diring ni Pastor Dan.
0: Ah, yes. Igan ding o si Ato Igan ding?
1: Asong mama Igan bang, yung guiter bito sa liog.
0: Oo.
1: Nagamay na ba ya?
0: Ay, nagamay na. Dako ba kayo yung guiter sa una sa liog niya?
1: Oo, dako na yung guiter niya. Karoon, kupos-kupos na.
0: Kupos-kupos na. Pila kabok yung nainom?
1: Nakapalit man ko diya o isa kabok.
0: Isutiliya? Yes.
1: Anam-anam lang niya. Inom. Inom.
0: Okay. Hapon. Salamat sa Ginoo. So, nakita ka mo alibiyo sa diyan ni gamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, muanha lagi ko niya, Pastor, kung magpalit ko Vigimax.
0: Okay, sige. Ani, bisita lang mga igan. Pwede po mo kung magpalit mo gutil ya, na po diya sa kuwan sa Basco's Pharmacy. Naya po yung retail diya. O, di ba?

0: Lianel Casordan.
1: Taga-asa?
0: Lurugan Casordan.
1: Ay, taga-Lurugan. Lian. Ay, yes. Ay, Ate Masulte.
0: Magpasalamat ko sa mga DJ Max, Casordan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa DJ Max. Unsa na imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Taud-taud na, Pastor.
1: Ay, taud-taud na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay ko, no? Almoranas, unsa baka, no? Unsa na imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o Gavi G-Max Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: sa Nipaliog?
1: Iguan na Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato?
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimap, doktor, kay ugot niya akong ipon, bag, ina ako, nawala din ang ubag.
0: Ano bag, imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag?
1: Oo, oh, ina ako.
0: Nawala ang sakit?
1: Nawala pa ang ubag, doktor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos, nga naayo ka. Salamat kayo.

0: testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og tiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa dalay, dayon. Gisagitan man og tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo o bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos to, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Pila-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat siya kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha niya siya, kanang energize niya siya. Gani, maupo niya akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: sa Dipalihog?
1: Ah, si Sir Moder, leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Palit ko, busy mag-leader lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, okay. Imong giinom, imong gihaplas?
1: Akong giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol?
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok?
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausap sa kadlaw?
1: Salamat sa Ginoo, Pastor, kay... Awala na gina ang sita akong napalapa, Pastor, din. Dili na sakit itino.
0: So, nakabalik?
1: Na ako itong bintima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay... Wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas yung sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo tato, Pastor, kay wala na pagpunto ato na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Ako, hindi kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo tungkol ipanalangin na niya ang biktima sa kapsul ang may nakahit sa kuwa, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually...
1: Sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na to. Kay,
0: amen.
1: Siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Paliyog, kinsa ka ni Paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Biginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Dinakabibin ko na magkalit o Biginax. Tulang kabukas na dahil na arang na dahil ko. Wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat, Pizza Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa pa.
0: Kisa ni Paliog?
1: Hilda sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Tiganlin Ramirez diha Zamarama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gukman guru ko siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Niya, grabe kay kabog na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O diyan nang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bijiwak nga duha ka buok nga plasa nga ako sa pinagpalang lana, naulian siya pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Mara gito yang nainom. Dako jud ko salamat sa Ginoo Pastor kay dako kay katabang ang gimak.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

Ako, isa sa nakapamatuod yun, saka yun sa Ginoong ginagin ko na nanina ng Bibi Maxpastor. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, dagan ka ayon niya kay Ginayog man sa mga kanding na akong hero, nga dako sa kaya akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe yun akong adok lagi na nasa mapakan na wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang dako ka ayon niya. Pagka, kuanda yun na ito, ang kanding naligid na ginto kay Paul, kirkirig na gudang kanding pastor. Di mo itong grabe gina ko ampo sa Ginoo nga Lord, nakasala na gin ko ani, makabayad na gin ko ani, tanako para magin sa kanding. Oo. Pero salamat gin niya. Pagkawan ako ampo, nakalungguman niya akong pag-umangkon nga. Yung siya ang tidam, kaya kayo na lang Bidji Max. Di atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o Bidji Max, daw gin ka buok, timaan sa kalalo mo, gin na puno ang naman sa kanding gusto, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala gid maunsa. Okay, o sa gid ko sa makapamatuan pastor, nga gitanalinan gid si Ginoo.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi daw sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, Diginax, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulant ako sa doktor. Di nakapitin ko na magkalit o Digima, tulang kabuktas na dahil din. Naarang na dahil ko, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pa.
0: Kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hilda Tarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Igan Indani.
1: Ayes, Igan Paliog.
0: Nakoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
1: Oo.
0: Nga, kanang gatawilan, nagidawdugo every 2 weeks, paglima kabag.
1: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Balo ka, kung saan ang gibati sa lao, saan ang sakit?
0: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
1: Kung saan ay ang sakit, Igan?
0: Kanang binuspad, daman ko siya, pastor. Nga, maura itong gatawilan.
1: Ah, sige. Okay, and then, saan nagtabo?
0: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Mutang iyan di pa inom. Ang tod niya, kanang naabot o mga pila na kapilya iyan nakalit karon kay wala niya dyan. Bakit na ang yang maama.
1: Salamat sa Diyos. So, lakaw-lakaw na.
2: Ako, sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, giyagin ito na kanina ng Didi Max Pastor, katulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding nga akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na siya mapakan na wamang din magdugay, nakapakman din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adko, ang kanding naligid na ginto kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor. Di mo itong grabe din akong ampol sa Ginoo nga, Lord, nakasala na ginto ani, makabayad na ginto ani, tanako para magin sa kanding. Oo. Pero salamat din niya. Pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon nga, yun siya nagtidam, kaya kay nalang ang Didi Max, di atong tambalan. Di mo itong nga among giyaban o Didi Max, daw agad ka buhok, timaan sa kalalo mo, agad na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataod-taod na sa barong ragid tong kanding o wala agad maunsa.
1: Okay,
2: so, o sagid po sa makapamatuan pastor, nga agad ka nalainan yun si Ginoo.
1: Akin sa ni Paliog?
3: Ati, hindi nga sa ripa ni.
1: Yes.
3: Nagamit ko Didi Max, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Nagpunta ko sa doktor. Di nakatidin ko nga magkalit o Didi Max, tulang kabok Pastor Dandy. Naarang na daw ako, wala na ito nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
1: Salamat.
3: Sa
1: Kisa ni Paliog?
3: Kisa ni Paliog? Hilda Sarita sa Alamed.
1: Okay.

0: Igan Diding Makaso.
1: Nalipay ko kung dako, Pastor. Ulian na yun siya sa Makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Diba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakayla sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Di makigod ang nakauli.
0: Daghan kay kanagasto ng mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
1: DJ Max, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan din. Ni Alibio, di Pastor, maski sa akong mama, sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ang liog. Nga, karoon, ni kupos-kupos na din, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako, mga apo, mga UTI, takipatian.
0: Oo.
1: Mga ulian din, Pastor.
0: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
1: Wala na di ko magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tignan na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang pangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo.

0: Pastor Dan, si
1: yes.
0: Igan Norman ni sa Mailag.
1: Igan Norman. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya iyang
0: ubo? Double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. So, pati sa utso, nainom po siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayo ng iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan ako ang BGMAX.
1: Yes.
0: Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So wala na siya matayo nung admit. Salamat
0: please
1: kayo.
0: Please, Pastor, sa BGMAX.
1: Yes. Yes, salamat
0: thank
1: kayo.
0: You,
1: okay, ikaw.

0: Sa di palihog.
1: Ah, si Sir, pwede yung leader is kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti karon?
1: Eh, palit ko, hindi maglito lang Egan ka na.
0: Pila kabuok imong gipalit?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po ka adlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay awala na gid ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itinaw.
0: So, nakabalik? So, nakabalik ka nagtrabaho?
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe. Makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit. So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpunta ito na pagtikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka. Tulo lang ang kapsula. Sa tulo ka adlaw.
1: Ako, kayo ko patalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol, ipanalangin na ang biktima sa kapsul. May nakayos ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually,
1: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugid mo yung una na ito.
0: Amen.
1: Siya may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa kanin paliyog?
1: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, uli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: ya, tapos gikan ang rawas, pag abot sa balay, halos murang din na mulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lato siya o duha ka buok. Ya, pag abuntag din siya nga lami, kung kay iyang paminaw, murang tawhay kung kayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tong gipangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

kanan. Himaya o pungo, kanin mo nagagin ka ng kalipay pupuso. Ikaw ang among Diyos, magpabilin sa kanunay. Ikaw maoga hapon karon, huwag mo abutay. O ikaw halaran, pag-aawitan, o pasilunggan. Pasalamatan ang imong pagkabuhutan. Jesus, ikaw lang ang takus, nga mudawat sa pagdaig kay ikaw ang among Diyos.

0: Kinsa ni Palihog?
1: Harold, nakakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garage sa manang Inday ng BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imulo sakit?
1: Sakit eh. Gulungin ka pa sir. Doon ni mo trabaho. Init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday. Uli ang iniuli. Kasi nagmaramag. Wala may power dito sa tindahan kaya na nito ko ilang nagbaro. Nagpalit.
0: Oo.
1: Wala naman na pulo. Kapsul pa sir. Naayaw ko migraine. Murag maulog. Ako mata pa sir.
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Gulungin pa sir. Mukrus din niya sa kutunga. Sa mata ba? Dito sa agdang. Wala na ba yun? Sa tuusa una. Mauto ni palit ko BG Max sir. Wala aramag na pulo. Kapsul. Naayaw. Di kaluyan. Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka-tulay ka sa VG Max.
1: Oh, salamat kay Pastor. Mapalit ako gusto ko na kaya kung pamilya rin. Akong ipainom doon sila sa kong bata. Sakit yung tiil. Kaisa ro na ayo.
0: Ayo. Sakit ang tiil.
1: Ang dibati. Kanangungul sa iyang kiting. Huwag iyang magala. Ang sarang iyang lukulukunan.
0: Mau ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay mo antos anang migraine mo,
1: Pastor? Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya, mubalik kung inom kong kape, gidili mo niya sa doktor. Ano, dituloy ang bis Ginoo ba sir? One time, wala ka magkatulo, wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Ang fix ka dito, Pastor, nag-anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako dito sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, di na ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit dito sa Miguel Karun, Pastor. Nag-sakit, anak dito karun, nag-admit.
0: Onsa nga sakit tawag ana?
1: Kuno ko na Pastor, no ko nagikuan sa TV kato sa Domingo toksinya.
0: Ah, okay kato murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, inon ang nice diri sa Miguel nga. Mao na mga sakit diri karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa yung tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, do ra kapsul akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga. Nagsingkop pa ni kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom. Init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige kung nagbalik ug pamilya, ya akong gihilakan kay nakahilak ko kay dinako katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko og inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. O na naayo ka.
1: O akong anak Pastor si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nang hilantan akong ipalaboratory niya ini ug yandog kay. Sige ba pagbalik-balik yang hilanat. Kunya, gi kunan ko gripiral kay i-admit siya kay mubo yang flip dit dayon na dehydrate daw siya sa kainit yang hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba kapoy bigit anay ma-admit ning kulod sa alig gyud ko nimo Ginoo ikaw mag-ayo. Iuli ko diri sa tulay Pastor, wala na ko siya pa-admit ako sing gidala diri sa balay, iuli ko. Ipa inom na ko na ko siya Digimax, gi dubol niya ko na ko duha ko ipainom sa iya. Kaloy sa Ginoo Pastor, wala na gyud siya admit, maayo na siya karon, naka-eskwela na siya gahapon.
0: Salamat sa Dios, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kaayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab di mo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kaayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong atambal.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.
2: Pinagpalang musika.
3: Pinagpalang musika.

May buntag, may buntag, may buntag ganyan ako masuking tig pamina sa mga pinalangang kaibigan sa Tibo Kaminda. Gusto ko malipay yung buntag, welcome sa itong programa ng Pinagpalang Musika. Live kita karong madungog din sa 104.9 Relby 3D FM, Hingog City. Kung madungog gusto usap kita sa mga partner natin radio station sa Tibo Mindanao. Kip na din nasa Visayas. Welcome to mga kaigsunan sa programa Pinagpalang Musika. Hindi magkadugag lang itong awit o pulong usap sa Diyos. At pag-anindot ni Jesus sa kabuntagon atong pag-aunahon atong buhi nga Diyos. Isang paman sa mga panghitabo sa atong ginabuhi ang Ginoo kanunay maayo gumikan iya kitang gipaulanan, iya kitang gipasidlakan og adlaw, iya kitang gitagaan og hangin. O sa angay og pasalamaton atong buhi nga Diyos karong buntaga. Ang Diyos bigayon siyang pulong unahan niyo pagpangitang gingarihan sa Diyos og ang iyong pagkamatarong kay ang tanabutang ikadugang o ikahatag lang sa tagsa-tagsa. O sa ginawelcome-welcome to mga kaigsunan na kininyong pauban sa Panginoon na Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na laging niyong maaasahan. Bulan kita karon sa September, pizza 13, tuwig 2026. Kataspas pagkadali sa bulan, no? Kapit nasab kita matubang sa laing tuwig. Ang bisan pa mani ana, mga kaigsunan, naging na kita yung mga Kristanan nga giagiaan sa matag higayon sa atong kinabuhi, pero ani agyapon kita nagpabilin nga mapasalamaton sa atong buhi nga Dios. Ang ni Apostol Pablo, bulahan kamo nga nakaagig mga pagsulay sa kinabuhi. Busap kay Sunan. Punta ko pasalamatan ang namunuan sa mga radio station, Sir Eduardo Manflor Bacas na atong partner karon sa atong master technician Sunny Chris Hagapi. Purihin ka, Jesus. Huwag kita padahan sa nano, banin ko yung sa itong pasiunang pag-ampo. Pero mismo sa imong gilingkuran, gitindugan, waasa makadapit ka ron. During, thank you Lord for all blessing na atong naangko. Ikat may nga butang, dagko nga butang. Ato ng pasalamatan sa Ginoo. Inahanglan sa Dios ang kasing-kasing nga mapasalamatan.

0: Ora sa mga igsoonan, alas 4:11. Once again, kinigya po namang kauban sa kanginan, Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan at hindi kayo pababayaan. Ako may magdala karon sa programang Pinagpalang Musika, nag-message sa si Pastor Dan. Kumikan na doon yung mga importanteng gilakawan si Pastor Dan. Wala siya kadalag kahimanan araw makaprogram. Karong buntag. Basta si Egan Binzar yung kauban karon. Good morning everyone sa itong mga pinalangga mga kaibigan, sa itong pinalangga mga suking tigpaminaw sa nagkanilaing mga dapit. Nagasayod kong bago pa lang ko naabot din sa radio karong buntaga, mata na mudaan o excited nga maminaw sa awiting makalangit o especially sa pulong sa Ginoo nga giprepara karong buntaga. Good morning to Egan Alfatiwi. Buntag di kanimo, balang pulong to Dios, awiting makalangit, glory to God, salamat Pastor. Good morning to Egan G. Lord Rosalinda. Good morning Pastor, good morning Crisalda Daog Romo. Have a blessed morning, I'm watching from Mambuaya, Cagayan de Oro City. Magiging suna sa Cagayan de Oro, good morning di kaninyong tanan. Kumusta naman kainit, grabe kainit ng mga panahon, no? Katong niaging adlaw-adlang Domingo. Nag-orient mi sa tagpako, grabe ka init ang alis nga kana bitong hinungaw gikan sa kwan sa dalan, grabe ka init yun ang panahon. Morning shout out watching from South Korea kay Junel Lacombos. Yes, sa mga kaigsunan nga naa sa laing nasod karon, good morning sa kay oras din na sa South Korea karon kay Junel Lacombos. Salamat sa Dios na buhi ning kamuntagon og pinagpalang musika kada buntag. God bless always. Gikan kay Anel Fati. Good morning Egan, Joy Auntie Damisola. Good morning Pastor Egan Binzar. Good morning to be a bit bahulo. Don't forget to save my number, especially my Facebook, no? Pwede ko nyo i-follow. Akong Facebook account, Egan Binzar. Man akong Facebook account. Yan ang akong cellphone nga number. Sa so gusto mag-text, yung mga importante, pwede mo mag-text ka na ako pinagi sa akong private cellphone number, 09-555-48-2225. Once again, 09-2-5-4-8-2-2-5 daya. Good morning to Elisa Gutang and Kim Ramos. Buntag mo yung buntag. Good morning Pastor, watching live from Tigason, Dumirunog, Talakag, Bukidnon. Yes, kumusta ito makaigzona sa Talakag, Bukidnon. Ang Guntoy Saro ay Maribel. Raquel Romero Balaba, good morning. Angelisa Moreno Doping, may buntag di kanimo. Good morning Pastor Binzar, salamat og dalaygon kaayo ang balaang pulong sa Dios ning ulan nga mauna nimo simba og pagpamati.
1: Ulan sila'y tapos sa kapalaran.
0: Ang matahum nga minsay sa Dios og awiting makalangit. Glory to God. Salamat Pastor gikan kay vlogger Nels Loves. Ay buntag Egan, Aven, salamat sa Ginoo sa kamaayo kanato gikan kita ta fi ponti. Morning Pastor Binzar, Marjon, Mariel Orbita family watching Kaligutan Laak Dabaw di Oro. Salamat sa pulong sa Ginoo Pastor Binzar gikan kay Mariel Orbita. Gikunan sa Laak Dabaw di Oro. Daghan ig mga bulawan diri Dabaw di Oro, no? Kay I'm always watching kana bitaw mga vlogger nga mga nagamining, no? A small mining company or mga mining lang dili digital registered but kanang gamina-minaw sila ba, no? Para na sila income. Daghan og mga gold nga mga lugar, no, kanang Davao di Oro. Good morning to Lorna Ibcas. Good morning Pastor Ben, salamat sa Ginoo. Iyan usab kaming gipukaw sa iyo sa sayo og andam na usab kami sa iyang pulong nga maminaw gikan kay Hernan Dinancia gikan sa Cagayan de Oro City. Belma Sinchan Sevilla, Linian Sevilla, good morning, good morning. We have 70 viewers right now, makaigsuna, no? Don't forget to share our live, no? I-share na to atong live, no? Paano mag-share? Kanang itong naiaro. Naiaro sa inyong live. Nakakita mo naiaro dira nga murag paliko. Or kung atubang sa inyo pa right side. Ano? Pa left side, no? Kanang aro. Pislitun nyo na. Then, na nakaputang share, i-share niyo atong live. Para pod makadungog ang inyong mga higala, mga friend nyo sa Facebook nga nindot sama yapon kamo nagwali sa diyang ni-share kamo sa live. Curious man ang uban ng mga higala ninyo sa gina-share ninyo. Ilang basahon, makadungog sa sapulong sa mga. Ito na sayod ka ng higayuna di ay nga puno siya mga pagsulay nang inahanglan siya comfort. Pero kabalo mo makaigson, ang pinakanindot nga mo comfort aside sa mga kanang istorya sa mga tao, kanang word of God. No? Pinaka the best sa tanang the best. Yun. Nga mo comfort sa atong mga pagbati. Ano man, tinuod manggod. No? Tinuod manggod ang tanan. Uban nga mo comfort kay tungod na intention, mo comfort tungod wa siya kabuloon sa inagian ni mo, kanang pulong sa Ginoo may pinakanindot. Dakila ka o kumusta, kumusta na mo mga kaibigan, mga pinalanggang, mga suking tigpaminaw sa nangangalaing mga dami. Matagos sa kanato, adun na yung mga hagit sa kinabuhi. Yun na siya malikayan, makaigsuna. Kaya nasulat naman na sa Biblia. Yung sa Biblia, sa unang Corinto Capitulo 10, versikulo 13, ana siya, walay pagsulay nga mabot kaninyo nga wala usab masinati sa uban nga mga tao. Apan kasaligan ang Dios ayang saad nga dili niya tugutan nga sulayan kamu labaw sa inyong maantos o kumabot ng mga pagsulay di kaninyo, mangita siya pamaagi aron mahimo kamong magmadaogon. No? Usubot, maabot man ang pagsulay ka na to, but dili ta pasagdaan sa Ginoo. Siya nga Ginoo nga matarong, mangita siya pamaagi, aron magmadaogon kita. Ana ta kapalangga sa Ginoo. Mindot ba itong tema karon makaigsunan sa itong sa gihatag sa Ginoo. Sa diyang nag-chat sa ko si Pastor Dan, wala pa rin ko nakapamalandong sa Word of God kay nagbiyahe pa ko sa Tinabalan. Ang Tinabalan gikan din ni layo-layo pa jud mga mudagan pag mga 20 siguro pila ka 15 or 20 kilometers. Ana siguro 15 kilometers, 20 kilometers bago ko maabot dito kay prayer meeting manggod gabi ino na prayer meeting. Ulit ko mga alas 11 na. Then namalandong ko sa pulong sa Ginoo. Ikaon sa ko daan, then paghida-hida na malandong ko. Doon na siya ay, doon na ko'y duha nga gipilian aba sa pulong sa Ginoo, but ang Ginoo nagpadayag sa ko sa lain nga mensahe. Nga nindot yung guys yan. Alang ka na itong. Kaya ko nga excited na. Good morning to Ariel Lagsino. Good morning, good morning. Dina sa Mirayon, Talakag, Buginon. Kamusta na mo sa mga Mirayon? Kamusta na makaiksuna na ito sa Talakag? Kaya dugay na po ko ka balik sa Talakag. Yes, glory to God. Kay na-invite ko ni Pastor Dan for this coming anniversary sa Waulan of Del Sur, Banisilan, North Cotabato. This coming August 21, no? Friday na siya. Giginaw na yung anong mga lugar na, no? Especially sa akong mga higala dira, no? Mga suod ng mga kaibigan. So, ito na, padin ha, this coming August 21 sa anniversary din sa Waulan of Del Sur. Purihin ka, Jesus, sa lahat. Katilaw na po taga si Bug Litson Manok din ha. Pinakalamian nga Litson Manok din ha sa Waulan of Del Sur. Good morning to Julieta Babida. May buntag di akani mo. Egan G. Lord, good morning. Good morning, Pastor Egan. Watching from Puroksyete, Barangay 20, Hingog City. Especially good morning usap kay Egan Bet Anselmo. May buntag di akani mo, Egan Bet. Ginawa ka nun na yung magpanalangin kanina. Easter Bakulot Azilan, good morning, good morning. At ang mga pinakakusgan ng mga kwan, karaan na ni mga kwan, mga coordinator sa lantapan. No? Nagpabilin yapon nga kwan, kanang voluntary lang biya. Atong hinumduman na kining mga coordinator nga collector nato sa nakalinglaing mga barangay o lugar, voluntaryo gyud na sila no. Gyud lalim gyud ta. Kung ang ilang kaugalingon lang ang ilang ginatan-aw, dugay na sila nag-surrender. But ang ilang ginatan-aw gihimo ko kuni para sa akong isigkatao. Kaya ang ginawa mga nag-ingon, higugma ang imong isigkatao sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Sa may pagpamatuod sa gugma. Kung dili ka mulihok aron maghimog maayo ngadto sa imong isigkatao. Salamat kaninyo.
1: Mga magulang silang tapos sa kapalaran.
0: Randy Verdosa, good morning. Verdaso, I'm sorry, Verdaso, good morning.
1: Pagpapaalaan ng lahan, akin na.
0: Kay Ma'am Rowan Navarro, Igan, good morning. Kamusta na, Igan? Kaya salamat, Igan. Si Ma'am Rowan Navarro, si Igan Rowan Navarro, isa ni sa nihatag katang sponsor bitaw na itong magnet para sa ref. Kaya salamat tayo mo, Igan. Kaya butak pa, sir, Igan Bisar, good morning. Turo, Rosario Alcarde. Oras na alas 4:22. Dinita Salazar, may buntag na kanimo. Watching from Bisliga. Bistig Surigao del Sur. Good morning, Pastor Igan Bisa. Greet na ako. Happy birthday. Ang duha ka magsuon. Partner Litoy og Manoy Dudong Lumansay. Gikan kay Elsie Pina Lumansay. Happy happy birthday sa tanang nagsaulog silang adlaw na tawan. Happy happy birthday kaninyang tanang. Ginawa magapanalangin. Sa inyong kinabuhi nga dungagan pagyud ang tikang sa panuigon sa inyong kinabuhi aron nga makapadayon sa pagpangalagad sa tong buhi. April Clementeso, may buntag diya kanimo. Morning Pastor Igan watching to all listener and viewers sa pinagpalang musika nga programa, God bless you. Bigan kay Igan Joy Ante Damisola. Gina Bernaldez, may buntag. Ask Kyle, may buntag.

0: gibuntis. Pero nagdungan sila kabuntis. Pero bisan pa man anak sa ilang pas sa ilang kinabuhi, inhana kahugaw ang ilang kinabuhi, inhana sila ka makasasala sa ilang kinabuhi, gumikan na maligya sila dungog, pero ang gugma, isip ginikanan, wala katuna wala kanila. Wala katuna wala. Tulo ka adlaw lang ang nilabay. Nakapanganak ng isa, naunag anak ang isa, tulo ka adlaw, nakapanganak po ng isa. Pero sa diyang namatay ang anak sa isa, di niya madawat siguro namatay, ayang gihimo, tungang gabi eh, iyang gipuli ang iyang anak dito nga patay, gibalin niya sa iyaha, then, niato sila kay Haring Solomon para mahusay sila. Dinhi na ito makita kung sa ang gugma sa ginikanan nga ito si anak. Ang dili tinuod nga inahan ni Ingon, sige, pikasa na lang ng bata, bahalag buhi, pikasa na, para way managiya na. Pero ang tinuod ng inahan, sa ingon niya.
1: Siguruhan ang kinabuhi ko.
0: Ana siya. Ug mingon. Ingon siya. Naluoy siya siyang anak. Ug tinuod ng inahan nga buhi sa bata. Busa, miingon siya sa hari. Maluoy ka, mahal nga hari. Ayaw patya ang bata. Ihatag na lang siya ni anang babay. Apan mingon ang usa ka babay, walay usa ka namo nga makaangkon sa bata. Kaya maluoy ka. Bahalag wala ko'y anak. Ang importante, nga buhi ang akong anak. Manipin ka dabis. Munang ang atong tema karon, mabuhi ka bisan ako ang mawad-an. Munay tema na to karon. Mabuhi ka bisan ako ang mawad-an. Bahalag wala ka na ko ang akong anak. Basta ayaw lang siya patya. Ang importante nga mabuhi siya. Kung atong i-elaborate ang gibati sa maong inahan nga gusto unta ato sa pikas nga inahan nga dili tinod nga inahan nga pikaso na lang bata, patyon na lang pikasa para wa ni man nag-iya. Pero ingon niya, mahal na hari, maluoy ka, buhian na lang ng bata og gihatag sa iya. Ha, mo nang tema nato karon nindot, mabuhi ka bisan ako ang mawad-an. Pagtulunan sa atong kinabuhi, isip nga mga anak sa Dios. Nasayod ko kitang tanan, mga anak sa Dios. When you receive Jesus Christ as your personal Savior, you are the Son of God. Anak ka sa Ginoo. Paminsahe ka nato kini mga kaigsuunan. Mao kini ang gugma sa Dios ka nato. Ihatag kini nga mensahe kanato karong buntaga kay gusto ipakita sa Dios kung unsa niya kita kamahal, kung unsa niya kita pagpangga og pag-amuma bisan pa man sa atong kinabuhi nga matawag nato murag wa nay pulos tungod sa kasalanan o kasaypanan nga gihimo nato sa atong kaugalingon. Nagipangga unta ta sa Dios, pinangga ta sa Dios. Ihatag niya ang tanan ka nato. Sahay mong God, dapat ay more than pangitaon sa kaya nato abuton. Mga igsoon, mao kini ang gugma sa Dios ka nato. Mao kini ang reflection sa gugma sa Dios ka nato sa nahitabo sa usa ka inahan nga bahalag mawad-an ko og anak, ang importante nga mabuhi siya.
1: Wala nay pangitaon pa.
0: Dili siya andam nga kita mamatay bisan pa nga kita nakasala. Mao na atong Ginoo. Dili siya andam nga kita mawala bisan pa kita nakasala. Kabalo ba ka kung say kasing-kasing sa Biblia, no? Heart of Bible nga verse, kung say heart of Bible nga verse kanang na kasing-kasing sa Biblia nga verse. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him shall not perish but have eternal life or everlasting life. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, mao yang gihatag ang yang bugtong anak. Kay si bisan kinsa ang muto, musalig kaniya dili mawala kun dili makangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Igsoon, gihigugma ta sama sa babay ang nahitabo. Sama sa babay, bahalag mawad-an ko, ang importante mabuhi mo. Mabuhi ka, munigihin mo sa itong Dios. Balag sakit kanina.

lang niya. Tagausap sa anak, gatulon na lang siya. Kaya wala lang siya ikapalit. Gusto lang niya nga masatisfy ang iyang anak o mapakita nga gihigugman niya yung anak. Mga ginikanan, pabilin sa gugma. Ngadto sa iyo mga anak. May mga time where kasurindero na mo. Pero ipahari lang yun ang gugma. Yung mong imagine nun. Yung unahuna. Magkaya ang tanan. Kung sa mga sakripisyo ngayon mong gihimo ngadto sa iyo mga anak. Ayaw na unaa karon ang ilang mga kasuko. Mga sala. Aban unanaon ni mo. Imo ng anak. Imong gipangga. Dili mabayran sa tanang mga butang. Mga anak. Ayaw pasagdi ang inyong ginikan. Ang gugma ninyo dapat dili mapupos. Dili matapos. Dili ang tungod kay maayo sila. Dili ang tungod kay makahatag sila sa inyong gikinahanglan. Dili ang tungod kay maayo pa ilang lawas. Bitapusan sa ilang gininhawa. Pagpabilin nga matinud-anon nga nahigugma sa inyong ginikan. Kay dili ug dili na na mapulihan ang inyong ginikan. Lami ang inyong kahimtang, apan luoy ang inyong ginikanan. Unang mga ginikanan ang inyong mga anak. Dalag yun ninyo balay alampuan. Kung asa man mo nga relihiyo, dadaan ninyo sa simbahan aron magtubo ang inyong mga anak nga naay kahaglok sa Ginoo. Ang kahaglok sa Ginoo mo reflect na sa atong pagkinabuhi nga dili ta basta-basta mo pasagad sa atong ginikan. Hindi lang basta na higugmata apan na atay kahaglok sa Ginoo. Salamat sa pulong sa Ginoo nga giprepara ka nato karong buntag. Starting palang daan, emosyonal na kay ko, gumikan, tungod magod sa mga social media, nga makita nato, dili to, dili na mga vlog nga way pulos. Kung dili ka tong mga vlog, bitaw nga makita ni mo, ang ginikanan. Si Nanay Melva, o Melva, Selva ba to? Melva. Nanay Selva, o Selva, yes. Story Nanay Selva, gistorya na ko sa inyo kaniad. Imagine ni mo to. Ikulata siya sa iyang mga anak nga wala sa panghuna-huna. Nahimo to siya mga anak kay tungod tanan iyang anak tulo man yata wala sa panghuna-huna. Ikulata siya. Naguba ang iyang balay kay wala siya asawa, wala siya anak na tarong kay murag ka ng mga special child iyang anak ba wala sa panghuna-huna. Gisi-gisi, guwapa kay to si nanay, edad na siya 70 plus yata to, guwapa yapon kay siya. Kabulo ka? Sa diyang gipangutana siya sa vlogger. Nay, unsay gusto ni mo nga maangkon? Kay ihatag na ko sa iyo. Lukaw sa iyang ingon. Ayaw na ko guna-huna ah. Okay na ko sa akong kinabuhi, bisan kapoy. Nalipay na ko sa akong kinabuhi, bisan kasurenderon na ko. Ang imong ihatag sa ko ah, ihatag na lang sa akong anak. Kibasi mabot ang panahon nga mawala na ko. Unsao na lang ang akong tulo ka anak nga wala sa panghuna-huna. Dili ko gusto nga makasinati silang kalisdanan. Bahalag ako masakitan. Bahalag ako maglisod. Ang importante, dili nila na masinati. Maghilakwat. Ingon ko pa o pagkanindot sa ginikan. Ang ginikanan dili jud maosan. Manang mga anak na karon nagapaminaw ang tunaduna pa'y gininhawa ang inyong ginikanan. Ipakita ang gugmangan na kanila kaya mabot ang panahon. Mawala o mahumana lang istorya din sa kalibutan. Diyos, may kasiguruhan ang kinabuhi ko. Salamat mag-iigsoonan after this song. Mag-aampo kita sa Ginoo. Iampo na ito ang protection sa atong mga ginikanan. Sa atong mga inahan. May panglawas. May pagla. Samtang kauban nato sila. Ang puno sa kalipay o puno sa dugo. Ang atong masinatian.

Oras mga kaigsoonan, alas 5.20 o padayon sa sonahan alang sa itong programang Pinagbalang Musika. O pinagyapan ko ba nyo sa kanina na Pastor Egan Binzar, ang kaibigan na lagi nyo maasama? Kumusta na ang atong kinabuhi mga kaigsoonan? Sa itong bago pa na ako nakatanaw sa itong live, welcome sa programang Pinagbalang Musika. Grabe ka, Kwan, grabe ka, emotional tayo sa ginikanan mo. Kaya nga itong ginikanan, isa sa mga precious, no? Nga nahitabo sa itong kinabuhi. Especially sa mga anak, no? Isip, ikaw ginikanan, kanang imong anak, labi nag-first ng anak ni mo, grabe ka palangga, yun ni mo. Tanan man anak palangga. First, yun, no? Grabe yun ka, Kwan. Lisod, na sitwasyon. Pero nilaban ta, dili tungod alang sa atong kaugalingon, apan tungod alang sa atong mga. Ang tinuod nga inahan, mahal gyud niya ang anak, same kay Jesus Christ. Amen. Gikan kay Ethel Shane Dangkay. Beverly Manggubat Balaba, good morning. Good morning, Pastor. Egan Binzar, watching from Palma de Mallorca, Spain. Uy, salamat sa pulong sa Ginoo nga imong gishare. God bless you, Pastor. Gikan kay

nana po siya sa Spain karon. Karon gabiyahe ba partnership. Amen og amen sa balang pulong sa Ginoo from Buena Gracia, Talakugon, gikan kay Langlang Assis Colintas. Good morning to igan Jessica Jocelyn and Celso Barbon, Barangay 24. Good morning, Pastor Egan Vizar, watching from Victoria, Lantaman, Buginon, Lilian Villamo. Good morning, Pastor Jik Jik Mosquida. Good morning, Egan. Good morning, Pastor. Watching from Kaatuan, Lantaman, Buginon, Marites, Aton, Beldo Sola. Egan, Lilin, kagat-kagat, pagkatahom sa mensahe. Kahilakon ko, Pastor. Igan, best, nindot kayo ang pulong imong humili karon, nakatandog sa among kasing-kasing mga tigulang na gilain sila pagpuyo. Nining daugan, good morning, di kaninyo. May butak, Pastor Binsar, amen sa pulong sa Ginoo. Good morning, Pastor, amen og amen gyud sa pulong sa Dios og nakahilak gyud ko tungod kay di gyud sa yun ang mahimong inahan. Salamat mga inahan, ilabi na sa akong mama. I love you always, mama. Amiji Tyros ni sa Dahilayan. Salamat, Pastor, og sa imong kinabuhi. God bless you. Never ni Torno Tyros Senior. Salamat sa pulong sa Dios. Gikan kay Renato Raka Duran. Glory to God. Consolation Visor, good morning. Igan, Hadilisa Dago, good morning. Dekan mo, Igan, Lisa, and Igan, Danilo Beltran, nga kaubayan nako kanunay sa orientation sa tanang buluaton sa kaibigan. Alma Manguera, good morning, good morning. Tisa Alpalsa, good morning, Igan Marites. Kumusta na mo din, ha? Amen, amen sa pulong sa Ginoo, Pastor Vincent, gikan kay Igan Leonardo, and Igan Victor Bantoto. Kita mi ani nagjogging ko sa buntag, nakita mi ni Gan Leonard. Wala kay ila sa kuha, akon lang ni Dol sila. Leoneda Signawan, may buntag di kanimo. Nakahatag dakong kadasig kanako sa pagdayeg sa Ginoo og

paghigugma sa akong anak o sa tanang pamilya. Uban. Thanks God, gikan kay Ethel Shane Belma rin yan mansan, may buntag da kanimo. Pag muna ipasok ikan bisar pa kanindo sa balang pulong sa ginugrate ko sa Carido Baron si Hagan Gumaga Branya Ganya from Marilo and Juni Carido sa Patpat Alani Balantapan. Musta nung kay Sunan sa Lantapan? Marites Anton Beldo Sola, may buntag di akan mo. Dinhi sa yuta. Ulahi na kaayo ang akong kabaguhan igan Ben, wala na koy mama o papa pero dako gyapon ko pasalamat sa ilaha kay bisan pa man sa akong kapalahubog sa una. Ilahag japon kong gipanga o gimahal o karon sa panahon kining nabilin na akong gininhawa. Ihalad ko kini sa Ginoo. Hallelujah! Pagarinot. Nards Laya. Good morning, Nards Laya. Kaya na yung gatanaw dyan kung anong video ni Iga Nards Laya. Actually, dili siya ulahi dyan. Wala man mo napakita sa imong ginikanan kani adto kay gumikan wala ni mga butang nga dili nato kontrolado, pero at least mapakita nimo karon sa imong anak kay ikaw na pud ang ginikanan. Wala ulahi ang tanan. Adunay nakatakda ang Dios. Mas tindot ang plano sa Dios kaysa sa plano natin. Makatandog kaayo sa atong kasing-kasing ang mensahe nga gikan sa Ginoo. Angel Ubaan Istan. Salamat Beverly Magubat ba Balaba. Melba Hampon, good morning, good morning. Mr. Bakulot Asilan, amen o gamen, ingon ingon. Igan Benz, makatandog ang mga pulong sa buhing Diyos. Pagkadalaygon Gyod, Leonardo Signawan, glory to God. Good morning, Pastor Benz, pagkatahom sa imong mensahe na nakahilak ko, amen, glory to God. Ikan kay Linlin Kagat-Kagat. Lily Kagas, good morning, good morning. Na naminaw kini og pamalandungi mga anak na siya paminawa og pamalandung kauban ni Jesus sala musta mo kay igsunan ato mo kay igsunan botang pasalamatan ang nagpaluyo sa atong programa no atong pasalamatan ang paluyo sa atong programa kay kini atong programa kini atong pinagpalang musika gamit kini sa Ginoo aron daghan nga makasingkasing nga matandog di lang matandog. Di lang tandugon, kundi baguhon. At pinakanindot, di lang siya tandugon ba? Baguhon, daghan, nga makatauhan, na bago, pinaagi sa tabang sa Ginoo. Ang Ginoo magbago. Gigamit lang kini, gihim ulang instrumento ang programang pinagpalang. Ang kaaway, to kill, destroy, no? Mamanay trabaho nila, no? Ilugon ka, gikan sa kamot sa Ginoo, i-destroy ang imong kinabuhi sa mukon. Dapat yun ang imong pagtuo din na sa Ginoo. Muna itabaw sa kaaway. O itong bisan pa man sa mga panghitabo, nagpadayon si Pastor Dan sa paglihok. No? Pinaagi sa tabang sa labing gamahanan nga Dios aron masuportaan ang atong programang pinagpalang musika. Sama sa kong gingon, dili ta libre nagsibya sa radyo. Gabayad ta. No? Daghan tag radyo nga gina-hook upan o asa ta nakatingog, kung asa man ka na naminaw karon sa mga radyo, kana tanan ato nang ginabayaran kay tungod kinahanglan pod sa maong kanang namunuan sa radyo kay gabayad man pud sila internet, labi na kurinti mahal kayo dubli-dubli na o kanang gabantay ga tune in kanang mga staff nila para maka programa tabuntan. Muna kinahanglan mo bayad pod. Kaya salamat kay kinamit nga instrumento nga gipanalanginan sa Dios aron nga ang tanan nga mutik ni ini makatumar ani makapalit ani kanunay magbalik-balik unsay rason kay tungod nahimong instrumento ni sa Ginoo nga makapadayon kita sa pagsangyaw sa pulong sa subo ng gani ko na ko madungog mo ingon nga nang warta man na sila say pangwarta halos maglisod na gani ko bayad sa kurinti kanang kwan kanang tubig.

kay tingubon lang na akong kaon ang buntag udto hapon. Gani daghag mga panalangin, daghag yung mga blessing. Hindi na yun enough. There's a time gani, naging si Pastor Dan, nga i-close din yung opisina din eh. Kay kulang ang remittance sa produkto nga halin. Kay dili mo na iyaha ko, nang BGMAX dili na iyaha. Gamit lang siya sa Ginoo nga mahimong instrumento. Nadyo'y mismo tagian na. Garimit pa siya dito. Kulang pang ipadala nga halin sa iya, halos wala ipadala kay siya may magbayad sa radyo o siya yapo'y magbayad sa atong opisina. 20,000 daan, tagabulan. Gipanalanginan sa Diyos ang atong produkto. Gamit nga instrumento para makapadayon. Salamat sa tanan nga nagpalit sa atong produkto na himo mong kabahin sa atong ministry sa pagpadayon sa pagsabwag sa pulong sa Ginoo ug sa programang Pinagpalang Musika. Usa palit lang gyud mo sa autorisado nga dealer no nga gina-announce nato sa radyo. During mag-program si Pastor Dan gina-announce man niya na kung asa mapalit ang atong produkto. But pasabot tagapalit nimo sa gina-announce si Pastor Dan nga area, like example, dinhi sa Hingog. Gina-announce nako only mapalit ang atong produkto sa Kaibigan Center at Bang sa Libertario Clinic, no? Buot pasabot, dinha lang jud mapalit. Pag dira mo mapalit, aduna moy kabahin, no? Nahimo mong kabahin sa atong ministry. Sa bilabul atong produkto, dahil salamat sa panalangin sa Ginoo. Sakit na kape, pagkadali marot sa kape. Dito ako na po, gusto ko mamalit og kape. Ganahan mo ko sa kape, kay dili ko kabagon ba, dili maghapdos akong tiyan. Kay once magkape mo ka, magunahuna na ka nga acidic, no? Kay tanang halos kape acidic, yun. Magunahuna ka acidic, kape man eh. Di ko makatulog, maghapdos akong koto-koto, daghan ka gunahunaon na daan ba. Pero ang pagkaninot aning Herbiva Coffee, Herbiva Coffee Blend is kuan siya adunay mga sangkap nga mga herbal. Adunay sangkap nga mga herbal, mga piniling herbal aron makatabang sa atong pagpangapi nga kung hilig ka mangapi, wa gyud problema. Kung mangapi ka sa isa ka adlaw ka tulo, ay wa gyud problema. Okay? Daghan ni siya og mga herbal.

Basta atong herba herbiva coffee blend, I think unya siguro basig mapaama ma padala na to ni Pastor Dan. Kung wala unyang udto, basi ugma, pero basi unyang udto na nato tong herba herbiva coffee blend. Dahil salamat usab sa BG Max Plus ba kapsulang pinagpalang kapsula. Ini BG Max iksoon. Do you imagine? Na same lang jud ang price niya. Kay dili basta-basta ang sangkap sa itong BG Max man. Giproseso. Dili siya ginaling ba, no? Dili siya ginaling nga galingon lang himong herbal. Dili. Gihimo jud siyang liquid. Bawat pasabod, na ay guyabano, na ay kanang moringa. Kung saan ng moringa, kanang, tawag na, kanang perminti ginabutang sa gulay. Malunggay, mga moringa. May mga luya, may mga ahos, nakalain-lain nga mga herbal, no? Gihimo na siyang liquid. Kanang mahal jud ang BG Max Plus. Wala siya gigaling lang. Pwede raman ta i-lutoon niya, igaling, ibutang sa kapsula, pero wala gihimo, anak. Mas giliquid siya, kaya ang liquid

matuod sa itong VideoMax Plus Bike Capsule nga nagpamatuod nga na maayo sila. Kaya sa mga kung aduna kay, na example, ang imong tumo og tuyo kay high blood ka or na kay bukol, na kay sakit ang imong tutunlan unsa man, di lang ka na ang maayo. Lakip ng uban nga balatian nga wala nimo nabalaan. Ang pagkanindot ana kay nag-concentrate ni siya o kinagintawag na ito ba sa pag-repair sa atong mga cells. Maka-repair siya sa atong mga cells. Mas dali siya mo process kay liquid man siya. Sa mga cells, damaged cells ni mo, inundan nga magka-cancer ka, inundan nga aduna kay balatian, iya ka ng referon. Naalos itong VideoMax Plus ba capsule, ang pinagpalang capsule. Bilabol sa itong opisina. Adula mo yun ang tanong, Pastor, para asa ni nga sakit? Tanan nga balatian, pwede ang VideoMax Plus Helba Capsule ang pinagpalang ka. Sa mahirap na kalagayan. Diba, nagkakang mga testimony, aduna kaya ito'y, Pastor, pasalamat ko, Pastor, kaya ang akong, ano sa to, mga hayop daw, nga hapit na mamatay. Kaya gihiluan, napay uban nga, nagkirig-kirig, ilang gipainom, nabuhi daw. Daghan ni siya proseso, daghan, kaya giampuan man ni Pastor Dan bago gi-distribute. I-declare nga, Lord, ang makagamit ani, panalanginan sa Ginoo, maayo. Ay, salamat usab sa VideoMax Plus Bike Capsule, ang pinagpalang capsule. Hanggang atong aroma herbal oil, ang pinagpalang lang. Ang aroma, dali kayo mahuro. Brato ra mo siya 110. Una 100, 110 na kita. Mahal ang sangkap, no? Itong una pa ng 100. Itong sa'yo lang. Pag-abot na ko sa 2014 pa, 100 na ning aroma. Sa'yo lang yung aroma. Sugod sa aroma, 2014, nga aroma yun nga pangalan. 100 Japon ang price. Karon yung 110, nagamahal na amin ko ng sangkap. Kasi ang gasolina, mahal ang gasolina. Pag-deliver palang Lada Andre, mubayad sila sa kanang LBC or sa GNT, mahal na kayo. Mugastos lang 800, 700. Atong aroma plus herbal oil, 110 ra yun, no? Ang atong aroma, ang pagkanindot ini, gigama sa purong herbal. Nindot nga haplas ni para sa mga buntis, no? Nindot po ni siya, kaya nga naman, wala siya side effect kay purong herbal. O dili, makamansa sa atong mga sanina, kay crystal clear kini. Wala ato nang gibutag mga daghag design. Crystal clear kini, para di makamansa sa atong mga sanina. Mas gipadaghan ang VCO o virgin coconut oil, ang meaning niya, nga nindot alang sa atong mga pamanit, no? Napamatutan, nga nindot alang sa atong mga pamanit. Hindi siya ka ng oily. So, sa'yo mga pag magisgot ka ka ng haplas, labi nag, wala pa katisig haplas. Diyan, pang haplas di, pang haplas school. Magreklamo sila, dili ko ganahan kay mantika o no. Ang atong VideoMax, ang atong aroma herbal oil, dili siya oily. Pag humani mo haplas, pag humani mo ka ng massage gamay, mawala iyang oil ang magpabilin ang humot sa sampagita oil. Ang atong VideoMax Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lakas. Kaya salamat, available sa itong opisina karon, daghantag stock karon sa kaibigan center sa Hingoog o sa uban nga mga kaibigan center o mga partner na itong radio station, available ang atong produkto din. Atong Aroma Herbal Oil o VideoMax Plus Herbal Capsule o atong Herviva Coffee Blend. Dakila ka o Diyos sa aking buhay. Mabot na itong kape o niya. Ako gani, di nyo yung mga pian ng mga kwan karon 3-in-1. Wala na ko ka pangapi. Wala na ko ka pamalit. Sa kanindot nga awit, alang ka na itong talan makaigsun na. Walang hanggang pasasalamat. Walay katapusang pasalamat sa itong higala, sa itong ginikanan, sa itong mga silingan, sa tanan nga mga tao. Di lang basta nakatabang sila sa mga tao nga kung diin nga pwede natong pasalamatan.

Amen. Walang hanggang pasasalamat magaigsoonan. Walay katapusang pagpasalamat sa imong ginikanan, sa imong anak, o sa tanan nga makatauhan nga imong nakauban. Good morning, diha Pastor Igan Bisa, watching from Palma de Mallorca, Spain. Ah, salamat sa pulong sa Ginoo. Ngayon mong i-share. God bless you, Pastor. God bless you, Igan. Kay... Kalimot ko ba? Balintan mo niya pangalan. Marvin, Mavin, Movin, Juvin. Amen, amen sa pulong sa Dios karon imong giwali nga makahatag og pagtulunan sa tanang naminaw. Glaysa Saway ni sa Kibangay. Good morning, Glaysa Saway of Kibangay. Sa lahat ng bagay. Yes, amen. Igan Bizar, salamat sa imong gishare og tinuod gyud nga ang gugma namo sa mga anak dili mapulihan, pero ang kasubo lang kay naagihapoy inahan nga gibiyaan niya ang iyang mga anak og amping kanunay pastor. God bless you, tinuod. Sa'yo lang ibig. Munang giingon na ito nga kinahanglan yung tamusangyaw sa pulong sa Ginoo. Once nga ang ginikanan adunay mensahe sa Ginoo. Once ang ginikanan nga adunay kadlok. No? Hindi siya makahimo sa pagbiya siya mga anak. Pastor Binsar, na bless yud ko sa imong mensahe ni ining buntaga kay ang usa ka una inahan nga nagmahal sa iyang anak bisan og mawalan. Mawala ang iyang anak basta buhi lang, ingon pod ana ang atong Dios. Dili bali mawala ang iyang anak basta maluwas kita. Pagka dalay gun yud sa buhi nga Dios. Hallelujah. Gikan kay Francisco yan. Binanti Jimenez, good morning. Hi, good morning to you, Brian Jimenez. Jimenez family, good morning, Jimenez family. May buntag, Jimenez family. Kata kay nanay Lydia, si pagkalan tong lula Brian, nakalimot. Yung lulo sa lulo na kato sila. Lugin ako kita nila. Yung man sa mong pinalanggang ginikanan. Bonifacio Torres, good morning. Good morning, Igan Benz. Ipaampo na ako akong magulang mo mauna si si Napoleon, muskida nga maayo na siya, sayang kalapian. Gikan ni ni Flor Delisa Torres, gikan sa binakala ni Ngog City. Salamat sa pagbasa, amping palangga ka namo, Pastor. Salamat, Igan. Bonifacion, Igan, Flor Delisa Torres. Declare healing kay Igan Napoleon na muskida. Good morning, Pastor Benz. Mapasalamaton ako sa Ginoo kay nakapaminaw. Nasad ako sa iyang balaang pulong. Pastor, watching live from Purokdos, Moralyon, Hingoog City. Diosabel Rosel. Pinantaw, may buntag na kanin mo. Aileen, good morning. Aminaw ka rin ng programa. Igan, Aida Dimitelio, may buntag na kanin mo. Kumusta na? Og si Igan, sa imong bana, sab, sa pinalangga na itong akagawa din sa Barangay 4. Good morning, Pastor Bichar. Live na ito din sa Kibaw Big Light Radio 96.5. God bless you, Pastor. Have a listening to all. Pinagpalang musika gikan kay Elizar Verador. Tinako. Good morning, Pastor. May buntag di akani. Lorna Ibkas, may buntag di akani. Pasaylo ako, Igsuna. Di na ako mabasa tanang mensahe tungod sa kadaghan nga mensahe. Pasaylo alam nyo. Sila'y tapos sa kapalaran. Ulit aking nalaman. Good morning, Pastor Ben. Salamat sa balaang pulong karong buntaga, amen, og hook up na diri sa Talibon Buhol. Uy, 90.3 Bandera. TV ka kabasag amping mahal namo, Pastor. Yes, Talibon Buhol. Ano pinakanindot mo nang ka naabotag Bisayas, kining Buhol, Bisayas man siya, no? Abotag dito. Suportaan nyo ang VGMax din ha, ang Aroma Plus og Herviva Coffee. Maabot pa jud tagkuan. Sa nakalainglaing lugar sa Mindanao ug sa Visayas, kung maabot tag Luzon ay mapugos lang yung tag-Tagalog. Kaya ang Tagalog manggod ang atong language diri, no? Sa Pilipinas, tanan makasabot. Pugos tag-Tagalog. Lalay sa Holga, good morning. Magkita yung tadira, no? Igan, magkita yung talalay sa Holga din na po. Okay. Thank you, Lord. Natay invitation.
I hope makaatin ta. I hope na. This coming August 21 by God grace, no? Ka anak ta dira. August 21 sa this coming anniversary sa Waolano del Sur o Banisilan North Cotabato. This coming August 21. Kita ta din ha. Uban ta o makaadto maning kamot jud ko. Glory to God. Salamat sa invitation, Pastor Dan. Katilaw na ko gasibog, listen man ako. Salamat, Pastor Ben, sa pulong sa Dios nga inyong giwali. Karon kini nakahatag o kadasig ka na mo sa pamilya. Thanks, si Igan Ising o Charon sa umpil ni sa Tangkulan, Lirungan talaga. Good morning, Pastor. Blessed morning. Pasalamat yun ta always sa Ginoo nga nakamatapata karong adlawa o another adlaw na pod nga iyang gihatag sa atoa sa yug. Good me magmata sa akong bana para makapaminaw misa pulong sa Ginoo, Pastor. Maylin Saplina di ay ni Pastor from Nabaliwa. Nabaliwa. Salamat kayong tanong. Good morning, Pastor Ben Zar Igan Rini sa Purok Uno Lantay na minami sa Yellow Line. Salamat sa Dios sa mga maayong buntag. Ngayon ang bus man eh, no? Sila, well, babiyahe siguro sila. Yellow Line bus siguro. Ang mga pasahero sa bus sa tanang nagbiyahe karon, ang Ginoo magpanalipod sa inyong biyahe. Muuli mo sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay nga uban ang kalipay o safety nga ihatag sa Ginoo. Good morning, Pastor Binzar. Please ko ipatagbo ang pinansyal sa kikinahanglan sa akong mga bata, mga igsuon nga naa sa problema. Salamat, Pastor, from Bayanga, Cagayan de Oro City. Pagdahan nyo ka mga kalisdanan, especially mga needs no, sa mga tao. Lisa Gutangda, salamat, glory to God. Nelfa Galyangi, good morning. Perlita Lourdes, Ochi Uchigi, Lorenzo, maying buntag diya kanimo. Morning, Pastor, nakahilak yun kumamati watching from Patutan, Iloilo. Uy, no? Imagine nyo mo, Iloilo City. Naminaw sa to, ano? Hilin Aliardo. O, Aliado. Hilin Aliado. Glory to God. Aton nga makauturan dat sa Iloilo City nga kapalamati subong sa aton nga programa may aga. Nakabalo ko maghambal sa Ilonggo kay damo abi ko nga mga kwan, mga amigo to sa sulod sa prisuhan ng mga Ilonggo, no? Mga ginahambal na mga Ilonggo. Ang na nakabalo ko maghambal sa Ilonggo. Di lang Muslim. Saya. Oh, dito ko nakatuon tanan. No? Maylin Obidencio, good morning. Joy Antidamisola, good morning. Rod Rosario Alcardi, good morning. Pastor Dudu Maximo Barquez, good morning. Uban siyang pinalanggan kapikat sa kinabuhi kay Pastora Rod Barquez. Erial Lagsino, good morning, diya kanimo. Isalina Kimada, may buntag, diya kanimo. Rizal Puntilio, good morning. Huharian Corselito, may buntag, diya kanimo. Divina Hope Isabeda, may buntag, kanimo. Good morning, Pastor, watching from Dato, Salumay, Marilog District, Davao City. Salamat sa pulong imong gi-share. Tungod naka-realize ko bisan unsa pa di ay takabadlungon, pinangga gyapon ko sa akong mga ginikanan. Gikan kay Divine Hope Isabeda. Ayan, tinood. Josefa Vega, good morning. Maying buntag, Pastor. Salamat sa pulong sa Dios. Tinood na, Pastor. Talagsara ang mga anak nga balaga ilang ginikanan, no? Pastor, amen og amen, Lord. Sa Tacorong City, asa makisunan? Josefa Vega, good morning. Edita Alcuntin Taglinaw, may buntag, no? Marites Anton Bildo Sola, good morning. Sa so, kanamang kisunan, nag-message sa pasaylo ako, di na ako mabasa ang tanan, but nasayod mo sa kong kasing-kasing nga gusto yung tanong ko basahon, pero huwag mo tayo igong oras nga magbasa o mga mensahe tanan, no? O nasayod ko ang Ginoo.
may nagabasa sa inyong mensahe. Kaya salamat, butong pasalamatan ang tagiya sa panimalay nga akong gistihan nga dugay-dugay na po ko sila ha. 3 years na. Kaya salamat Igan Leonardo and Igan Victor Bantoto. Salamat sa inyong mga pag-antos. Inyong kasing-kasing nga paghigugma. Sayo jud ko nga ang Ginoo magabalos kaninyo. Proteksyon sa adlaw-adlaw ninyong kinabuhi, good health o protection sa inyong pamilya. Salamat sa mga kaigsuunan nato nga na naghahatag sa kuwa og mga love gift nga wala ko kabalo sa ilang mga pangalan. Salamat sa inyo ha. Igan Dilia Serada, dan salamat kanimo sa imong panalangin nga gihatag. Dan salamat pod kay sa to, kay Jocelyn o sa pangalan ato Igan Dilia Serada katong naghatag sa kuwa kanang kaning tawag na saging nga akong giprito gahapon, no? Giprito na ako gahapon. Salamat, nakalimot ko sa pangalan. Dahil salamat usab sa panimalay nga kung diin nagpatigay ng orientation. Dahil salamat sa inyong merienda nga giandam. Dahil salamat sa lamian nga butong, lami kitong butong. Dahil salamat sa panalangin daghan. Yung salamat bisan sa kainit sa panahon. Apan nakita na ko ang inyong pahiyom. Dagang salamat sa inyong tanang. Nakalimot ko sa pangalan ato Igalisa. Na pamilya nga atong giabutan.

0: tayo lang.
1: Timing lang cute ng bro niya, sunog. Ang lahat ng dagdagan sa ulo. Grabe kainit ng ganung panahon. Abang nabubuhay. Maylin Supera Caceres, good morning, good morning. Patnubay sa tinapoy. Nelfa Galyangi, good morning. Usap Perlita Lourdes Lorenzo, may buhay. Ang... salamat kayo na masok yung tipa minao. Magpabili ng juta sa kaibigan na especially din sa yung Ogo. Pabili ng juta. Pabili ng juta kayong Gina Tanyola. O, Gina Tanyola. Ang salamat kami, Gina Tanyola, mga tinaghatag sa saging. Huwag ang salamat usap kasi pangalan atong balay, atong gantuan. Atong giorienta. Ang salamat, Gina Tanyola, sa saging yung gihatag o nahinog dyan, no? Mga pilakadlaw to, Domingo. Gahapon nahinog, akong gilungag. Prito da yun. Busugan ako. Dala salamat sa bae, especially kay Gandilia Serrada. Dala salamat sa imong panalangin. Tandog ko sa mga kasing-kasing sa mga tauhan nga bisan sa kapito sa kinabuhi silang kinabuhi. Ana ang kasing-kasing sa paghatag. Dala salamat kay inyong tanong. Hindi man ko makabalo sa inyong hatag. Apa nasayod ko ang Dios nga nagtawag ka nako gikan sa kangit-ngit. Ang Dios nga nagatiman ka nako mo'y magatiman usab ka ninyo. Di lang pinagi sa financial, protection o maayong panglawas. Bing nga tabanay, may buntag di ka ninyo. Pinagpalang tunay ngayon ang aking what orientation, ugma, what orientation makikita mo magpa-orient, please contact lang si Galisa at tulang mo sa opisina para makasit na itong schedule sa orientation. Pwede mo mag-orient og Sabado, pwede mo mag-orient og Domingo. Sit lang mo sa orientation. Grabe sa makakuha sa akong cellphone number 09-555-48-2225. Usap? 09-5-48-2-5-5. Ako ang Facebook is Egan Binsar. Nasalamat kayong tanahan mga suking tipa minao. Atong produkto mapalit sa itong mga suking mga dealer sa kaibigan, sa mga opisina sa kaibigan o sa mga registration partner registration o uban pa nga na himo atong dealer sa kaibigan nga ginanang si Pasoda. Available atong produkto din ha. Dang salamat sa inyong pagsuporta sa itong produkto. Dang salamat sa inyong panalangin kanunay sa pagkikuban ka na ito. Mga kaibigan, mga pinalangka, mga suking tipa minao. At ini sa Ingog City, padayon na dito sa pagtabang. Although dili dito siya bukat, mahimo lang siya bukat kung dili ka matinabangon. Okay, ang atong gina-announce every month, tagduha ragyod. Bot pasabot, only 20 pesos ragyod dyan. Tagduha ragyod. Kasagaran, maka-announce tag-isa. Kasagaran, wa tayo ma-announce. No? Kaya salamat kayo mga suking tipa minao. Sa ngalan sa atong pinalangang pastor, ang pastor ng bayan, ang founder and president sa kaibigan. Kininyong kaibigan, Pastor Egan Binsar, ang kaibigan na lagi niyong maasahan, magkaingon kayo pinagi sa pulong sa Diyos, ang sagbot malaya, ang bulak malarag, apan ang pulong sa Diyos, magpabilin sa gihapon, kaninyong tanan ang Ginoo, magapanalangin ka na to, sa tanan nga atong pagabuhaton. To God be the glory.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
8: So kagkaroon, mataghamal, kaubandod kanon ay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
7: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
12: FA Pawn Shop.
13: Everybody line up!
14: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
15: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na yun na ayo.
14: Naapari ay na!
16: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
15: Kanindot no?
16: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
15: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
17: sa GRD, Quezon Printing Services.
14: Doon natadiri no?
18: Accessible o affordable nga printing services.
16: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
19: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog o sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
20: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
19: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
12: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kayo.
12: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala.
21: Pero pre,
12: naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
12: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal po ni
12: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O, adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
22: Ilong Ranger?
23: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
22: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon?
23: Ang Hatsi o Granny Nose? First sign na nasa sip-on.
22: Sip-on dayon?
23: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocef C plus 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
24: Unilab quality yan.
25: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mga balloons, pangko, t-shirt para uniform.
27: Ay, daw, uy. Kadaghan mag-iayaan mo. Ay, napay tarpaulin. Kada ko magastuan yung anniversary, uy.
28: Nagpunod pa po ng aktang ni Muyots.
27: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
28: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
24: GRD Printing Services?
28: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
27: Kanindot, no?
28: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
29: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
30: Wa ka na'y pagitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
31: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
32: Mga on na ta.
33: Uy, kalami sa sinabaw.
34: Naabay kinilaw.
35: Ilabas ang bida sa lamisa.
36: Fuego blend, jelly paste.
34: Kalami ane.
36: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste.
35: Sukad karon, matagal. hamal, kauban gid nato kanunay ang bida salamisha, ang fuego blend chili paste.
33: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Moses, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na kuana.
4: Rexido Forte!
2: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
4: Rexido Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: Rexido Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Diskarteng bisdak na to.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oh!

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni. Nagkasibya sa tinuod ng serbisyo publiko.
3: Magkalinawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Tukmang takna sa Radyo Kaibigan. Bauni, ato ni. Excuse me. Busog nga. Tubig na magpandisal. Alas 6:15 sa Budago. Magandang umaga po, mga kaigan, mga kaigalaan, mga kaparintihan, mga kasilinganan, mga silibagbag, mga marites, mga digyod muundang og sojop sa kiniang purigaba.
5: Tarna!
4: Correct. Og shabu.
5: Tarna!
4: Ding ang bato kay mulupad na ta.
5: Tarna!
4: De, good, mangundang niya ng mga butanga. Aw, mo na ginaingon nga, ngit-ngit pagyos alkitra na inyong kagmaon. Black tomorrow. Kaninyong tanan, welcome na usab sa ito ang Thursday edition. Sa itong programang Baroganan Kaibigan, as kampas-pasag yun. Morganos, arba ito naglunis. Karon Huwebes o Biyernes na sad.
6: Ay,
4: Alleluya. Pastilan Ginoo ko ang Metro Manila, ang Luzon, no? Padayon gihapon sila ulan-ulan gumikan sa habagat. Matod pa sa pag-asa, murag until next week ang ulan-ulan sa kuan sa giniang Luzon. Gani daghan paghihapon mga lugar ang baha paghihapon hantud karon. Unya ang Pampanga, ang Cavite nag-declare na og state of calamity. Gumikan sa baga baha, walay labot sa gabaha ang basura. Pila ka betrektan sa basura ang nakot. Sa isintay uno katrak sa basura. Ang nakot diya sa kiniang Paranaque katong kuan ba? Noong suba. Pastilan nga basura ka na. Ginoo ko di matabag barangay. Anay ginaingon, basura ang itinapon mo, babalik sa'yo. Anar na, to whom it may concern. Ang problema, lain na po yato, kay si dating DPWH Secretary Bunuan, wala na, ni kanta na og my way. And now, the end is near, and so I face the sandigang bayan. Kanta na siya! Nakadawat ko no ang mga senador og tag 500 million pesos sa kinang itawag nga, totoo yung tawag, kiniang, sa itawag ato ni Bunuan nga kiniang, supervisory fund, a leadership fund.
6: Alaka!
4: Leadership fund na tag 500 million pesos ang mga sitting senators sa 2024.
6: Sana
4: all. Tama na, kanta ni.
7: And now, hell is near.
4: And so I face the sandigang bayan.
8: Mahiya naman kayo.
7: My friend, I'll say it clear.
4: Tag 500 million kuno ang nadawat sa mga senador. Kung saan ba ito? Leadership fund.
6: Sana
4: ang mga chairman sa nagkadayang komitiba up to 1 billion pesos.
6: Sana
4: ang 999 million is almost 1 billion.

0: mientras ang kapobreho nug ang Pilipino galangoy sa basura, sila galangoy sa kuwarta.
1: Sana all.
2: I did what I had to do. Saw it through.
0: Tax exemption, libre buhis man.
2: Each scattered course, each careful step.
0: Wala lang tayo deposito hay kay mga bistuta.
3: Mahiya naman kayo.
0: Mr. President, itinanggi lahat yan ng mga senador. Hindi kami nakatanggap ng tag 500 million pesos. Wala, wala, wala, wala.
4: Aboy! Wala, wala, wala.
0: Atun pa ni Senador Padilla. Baka ano yan, FLR for later release. Atun pa sa ubang mga senador, wala kaming natanggap.
4: Wala, wala, wala.
0: Sakto, sakto. Pasin dahil po, nagwagi di ay. Yan ang problema kay ni Kanta Mas Bunuan. Og my way sa Sandigang Bayan. And did it more. Katakatahan ta ni mga senador. Good morning, 24 senators.
2: I've laughed and cried. I've had my
0: tsaka katinood nga tag 500 million pesos ang ilang nadawat. Tanan senador nang kasuko ay. Alang-alang nga talo nga istorya diha. Matod pa sa usa ka senador, kanang imong kaso may atubanga. Ano damay-damayon man eh. Sakto gihapon.
2: I did all that. May I say,
0: tag 500 million rami, aw, dilik sila!
2: Oh, no, not me, I did it one way.
0: Do not forget, tag 500 rang nadawat. Apa nang 24 ka senador nang himakak. Oy bunuan ay

0: Nagiyat na kagini mo, Engineer!
1: Mahiya naman kayo!
0: Sakto, Mr. President! Mahiya naman kayo!
2: Ang importante para ka na kung di yun ta mamakak!
0: Aleluya! Di lang yun ta mamakak! Wait! Umbisan ako! Suko ko eh! Tempa! Eh, pamatakag pa masangil! Ya! Hamay mong ebidensya! Ayo! Present the evidence, Your Honor! Oh, di ba? And say, oh, Your Honor! Ayan, really, di magka-press honor! Di po kasi kan honor! Honorable mention. Hallelujah! Uy, Diyos ko po. Uy, ang Pilipinas, ha? Starring kayo karon, ay. Nindot kayo. Starring ta. Sa baga social media, even in the BBC and sa Reuters. Kuhan yun, dagat ng basura. Apil sa dagat ang baha. Mura nagdagat. Nga namang nagbaha man, ay ulan man. Ni surpot. Ano na, habagat, grabing inulan, hindi magbaha. Ang flood control, hindi makontrol ang flood. O kay tubig, you cannot control the waters. Nga naman, di po niyo makontrol ang ganyang ulan.
3: Correct.
0: Nga naman, sa ngilan, mami ninyong magbaha. O sa mami, gamhanan? O, sakto, sakto, sakto. Mapugan ba din namo ng baha, di man? Mapugan ba din namo ng tubig, di man? Because water 6 is on level. Da, in English to, tag 20 kilo ato. Bugas na, Engineer, bugas. Oh.
3: Correct.
0: Naba sa'yo mapalit na rin merkado? Wa, wa, wa, wa, wa.
4: Wala, wala, wala.
0: Wala, gani. 20 kilong bugas. Uy, nisaka ang rating sa itong presidente, ha? Yang trust rating sa second quarter of 2026. Ay, saka, uy. From negative 13 to positive 1. Oy, at least from negative to positive. Kay anak mana, di mana mudaloy ang kuryente og walay negative og positive. Anak mana, positive, negative, sud ang kuryente. Pag sud kuryente, adi kita mga kuryentehan. Kay na ka-insulator man. Hallelujah. Pero gabaha og basura. Starring ang Pilipinas, gumikan sa basura. Doon na nagyuntay kalamidad sa paglabog og basura. Ah, kita diri, tapit na, og di po nato na, disiplinahaw ng papatakag labog basura. Hasta baga, napkin pasintabi po sa mga namahaw. O bay, ganang inyong napkin, bahipusa, ilabog basurahan. Kay labog basura, at doon na, ilabog po na dito sa kanal. Talawa pa ko ng panlibatuhan, krik. Ah, ang hugaw sa kini mga nagbuhi diag baboy, paingon dito sa Panlibatuhan Creek. Mga basura, ilabog rasan sa Panlibatuhan Creek. Why disiplina? Oh, di ang mga napkin, maano dito sa pulangi, mamasol ka sa kini ang tilapyag pantat, abinimog ni COVID, tanaw ka sa pantat, uy, naka-face mask man! Ngano naka-face mask? Adili to face mask, uy, nasangit sa tilapia. Mura gasulob, og face mask, hallelujah. Ginana man ta. Ginana, ginana, walang disiplina. Og sa kanta pa, itapon nyo, basura nyo, itapon nyo. O, oh, di ba, na ikanta, anak? O, oh, na diha, o na inetabok karon. Basura nyo, itapon nyo.

0: kaglabog ug basura.
1: Alam ko!
2: Mahiya naman kayo.
0: Pili na ba, oh!

0: kalau mau kulang nalang kanang atau bita mau isda des pulangi, kanang atung pantat tilapi o galuan des pulangi, kulang nalang magdanag plakard ba? Kulang nalang magrally na, magpikit na. O ikaw na, DENR, where are you? Anak na ng mga pantat niya. Nagniwang na Miss Kundi Miss Consumisyon. O taga Department of Environment and Natural Resources, soroy-soroy po mo pag my time, dias panlibatuhan krik. Dili na natawag na ko na panlibatuhan ba? Kung saan naman yung patawag mo na engineer, panlimbautan krik. Manglimbaut, imong balhibong magtanaw ka, oy.
1: Mahiya naman kayo.
0: Uwe. Pastilan mo na naman tagliganda ni and now the end is near. Si bunuan ni kanta nagyod pag 500 million kuno ang leadership fund.

0: in Mindanao. Gimbiagin daw, Mindanao.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mga igso.

Sindot yugay ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Sakto. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag sa Radio Sets o nagtanaw sa Facebook Live dahil sa'yo kayo naka-Facebook. Wala pa. No comment. Iwas kayo comment. Ako mag-komentaryo ko. Kaninyong tanan, uban kamo kanako, duko kitang tanan, duyog kamo kanako. Alang sa atong bulaw, ano bagabo?

alang sa atong mga kaigsunang mga lumad. Amoy noy, no deo to langit, ag parakala noy kangara nono maroyo. Og kuiniata noy gumagano gatuman, kapag sugo no kay tuso ini no kalibutan. Tibo no alaw, bugay ko'y tukonon, noy nuggo ilango noy puigo ako'y kabunga uto, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo garami, buligi ko'y oyogo no goy, og ko alab to agad, no ko'y numaroot no batasan.

0: mga Muslim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulil Rahirabil Alakmin Arahmanir Rahim. Malikiyaw midin. Iyaka na budua, iyaka na stakim. Idi Nazara dal mustakim. Siyata lazi na namtahalahim. Gairil makdubelahim. Wala dalen. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
0: Good morning. Once again, magandang umaga po sa tumakaigso na mga Muslim. Mopya ka na pipita amin na mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga matigsalog, maya damasulo, mga manubo, madayaw no kasuuman. Bagay lokan na na imbag na bigat kada kayo amin. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantos, Yakabuasan, itiki amin. Makapampangan maya babagi kayungan. Mga kauturan ko dira nga makilungguhan ay abaw mayigid nga aga sa inyo tanan lahaw. Mga bulanan masin bentag do. Gagawaray mo pay nga agay ko tanan. Dabawin niyo madayaw na buntag. Surigaw nun marazaw na buntag. Marazaw karazaw. Mga butuan nun madayaw ngayon naat. Mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw, Maphud and Algo tao namin. Mga tausog, marayaw na mahinaat. Sabakano, buenas dias, mi amigos, el mi amigas. Good morning! Mga blaan, apiw plapos, mga tiroray, apiw hepe, weno, mga tagbanwa, madigar silam, kadiko. Kaninyong tanan nga naminaw sa tag-sa-tag sa Karoy, Joseph. Akong Osbon, magandang

kagahapon sa buntag, alas 5, kapin kong kulang sa kadlaon, doon ay tayo na disgrasya. Nga sa kuan, giniang sa, kuan man to, mga trabahante sa pinihan, sa imkadisi, sa lurugan. Ay tabo ni ka alas 5 pasado, kapin kong kulang, sa puro 4 lurugan. Diin ang elk, masiguro itong isakyan sa mga pa, gini mga trabahante, ay diwa kasubida, nalaras, naluros. Pagkauman, ani, nabalintong in town, 14 ang samaran, 2 ang patay. Our deepest condolences katong namatay nga taga isa taga Mailag ug isa taga Lurugan. Condolences sa pamilya nga namatyan kagabong adlawa gumikan sa aksidente. Di maginato lagi masiguro ang panahon. Ginaingon og ang atong kinabuhi diha ra gyud diha ra tama nang yatag sa Ginoo. Wa na gitay mabuhat ana. Lord, that's life. Kanto, wa man to damha kay, wa man to ibihikal na accident. Wala gid, nalaras, naluros gid siya. Pag subida, wa ka subida. Atras, pag atras, nabalintong, amo to. 14 in taon ang samaran, 2 ang patay. Pastilan, Lord.

Tang dito sa Maragondon, Cavite. Ala, nag-inuman ang mga pulis og sibilyan, kuyog, no? Grupo sa duha ka pulis nag-inuman dito sa usa ka resort sa Maragondon, Cavite. Pag human og inom, nguli na sila. Kaya launa imidya na kadlawon, nguli na. Pag-abot dito sa parking area sa resort, nagkalalis. Taod-taod, buto-buto na. Isa ka pulis ang patay, usa ka sibilyan ang patay, usa-usa ka pulis ang samaran o ganaa sa ospital. Oo, nalagi na. Inom pa more. Ang kapait kay mga sakop sa kapulisan ang nag-unay o pinosilay. Ay, welcome to the discipline. Lain nga na magina. Ang isa ka dosinang itlog, masagulan ginang isa ka bugok, mahalos mabugok ginang uban. Mga na diya, binugok ang tao gana. Mga na yun na itabo. Astilan Ginoo ko. Nindot kayo tong agahapong adlaw ay ka-15 kuan sa impeachment trial. Medyo nagkalalis sila si Attorney Christine Ferrer o si Attorney Lorna Kapunan. Si Kapunan is sa prosecution o si Attorney Christine Ferrer sa defensa o defense, no? Diyo, may na lang, kagibadlong ni kiniang chairman, kiniang committee sa kiniang sa impeachment ni Chief Escudero, yung presiding judge, ibadlong, may na lang, kaya nagpatuo po. Hindi mo, pwede din sa pagtuo, papatuo. Ay, delikado. Ay, nako. Muna diha, muna yung pinakapait yun. Again, ha, sa SWS survey sa second quarter of 2026, at least may na lang kay nakabawi ang administrasyon ni BBM ang trust rating or satisfaction rating ni Presidente Bongbong Marcos. Last first quarter is negative 13%. Sa second quarter, positive 1. O may na lang na, nay positive 1. O at least nakabawi gabay ang performance or satisfaction rating sa atong presidente. Aban wa kita kabawi karon nining karong nikatag sa social media sa ako nang gisgutan kaganina nga gini ang dagat ng basura pero dito ni sa kauluhan. But then again dinhi sa ato og dili pud ta magdisiplina, actually namo gud tay solid waste management. It's a law, no, kaning solid waste management na bitay buga na bitay balaod ana. Pero ang problema kay wa manggihapon na napatuman ang solid waste management. Garbage crisis lagi, so basura. Spoko mo ng pila to kamit 419 metric tons, metriko to nila ng basura, 91 katrak in town ang gahakot sa basura. Pastilan what happened to our country, man. Mga lagi na, kaya wa manggoy disiplina, bisag asa labog basura, Ginoo ko. Oy, ang napiktuhan sa kini ang pagbaha sa habagat, niabot na sa 3.15 million ka individual ang napiktuhan sa padayon nga pagsabagat. Gani ang apektado nini kining Ilocos Norte, Cagayan Valley, kiniang Luzon, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, National Capital Region o Mimaropa. Ngunay grabing napiktuhan sa habagat. Pastilan, Lord. Well, inana magina. Balik na punta ni sa kini ang padayon nga kini ang impeachment. Ay nako. Uy, kani bitong sa impeachment nakatawa ko ba kay ilang gikuanan nga nag-question sila nga ang 16 million girental sa safe house. Ngano kunong walay mga address pagkanindot sa pangutana. Lisod po, butangan ang address. Kay mo ingon no niya na, ay, kadtong mga gusto mo kuha no dara na kadtong mga nagtistigo nga baga kuha na mo mga intelligence na mo na diri nga si house anhian na lang ni sila diri pwede lugar na di man pwede di ginaibutang ang address kay kaya gani gitalo nga intelligence pan kaya ginagitawag nga safe house para safe din ha ang mga kuan mga informer niya pangita ang address bright. Ay, nako po, aleluya. Lali sila eh.
kung kanang butangan mo nag-address, ang question maybe is yung ano. And 11 days, 16 million ang nabayad sa safe houses. At pwede na i-question. Pag i-question mo, walang address, di ginaibutang address, safe house, gani. Kabrahe, saan ang butangan mo nag-address, di ba? Ay, mo lagi na. Mo na yung pinakapait karon. Napay. Napay matod pa sa Asian Development Bank. Aprubahan sa Asian Development Bank ang pwede na mag-loan ang PhilHealth up to $750 million. Nang ano mo mag-loan man nga. Nubra gani kwarta. Kuha gani sa ito ang gobyerno sa Department of Finance aga gani ang bilato ka bilyon? 60 billion? I-transfer nga ito sa itong national government apa nagmando ang Korte Suprema nga ibalik na kay di na inyong kwarta. Sakto! Dili mo na kwarta sa gobyerno, PhilHealth mo na. Kwarta na sa mga miyembro ng PhilHealth na naghatag sa ilang kontribusyon sa Medicare. Di ba? PhilHealth. Anong iuli man? Mato, nagmando ang Korte Suprema nga ibalik. Matod pa po sa itong presidente, iuli na. Ibalik na, ibalik na, ibalik. Apoy ko ang mando sa Korte Suprema. Ang problema, ani karon, mag-loan. Nga naman mag-loan. Manunubra ganing kwarta niya mag-loan. Way klaro. Mr. President, kainom-dumi sa imong pamahayag. Nga niingon ka na hindi na kailangan ang guarantee letter. Dahil nga sa PhilHealth, wala nang guarantee letter. Mr. President, siguro sa kinimang public hospital, kung government hospital, wala na yun ng guarantee letter. Of course, kay government hospital. Pero sa mga pribado nga hospital, Mr. President, may il-advise ka sa imong, wala na ka-advise ni mo na imong mga consultant. Nga naman in town, nga wala na yung guarantee letter. For example, si Juan de la Cruz na-admit sa pribadong hospital ang iyang excess niabot og mga 60,000, 70,000. Dool siya sa kiniang Office of the Governor, ni dool siya sa buhatan sa Congressional District, sa Office of the Congress, ni dool siya sa Office of the Mayor o City Mayor o Municipal Mayor. So, saan man pagkaibaw sa kiniang ospital nga mauni mo bayad o walay guarantee letter. Ano, Mr. President, di lagi na mawala ang guarantee letter. Imposible magyud na mawala ang guarantee letter. Kay kinsa may mo guarantee ni ana nga ang magbayad ang munisipyo, ang mubayad ang City Hall, ang mubayad ang DSW, DSWD, di ba? Ang mubayad ang congressman or congresswoman, ang mubayad ang governor's office, di ba? Unsaon pakibaw? O walay guarantee letter, muna di gina mahitabo, Mr. President, nga mawala ang guarantee letter. Bida. Imposible yun na kayo nga mawala ng guarantee letter, Mr. President. No, naingaw na kayo, Mr. President, hindi na kailangan ng guarantee letter. Di madam, Mr. President. Isa may mong garantor niya ng hospital. So pag kaibulog hospital, kising bayad na. O waray guarantee letter. Ay magmuingon din ko, ay, aganing, Mr. Hospital Operator. Nag-ingon man ang among mayor, nga siya ko na yung bayad. Aman ang sulat, gikas mayor, o guarantee letter sa mayor. Ay, niingon man, Di mo na pwedeng verbal. So, tindahan. Pwede ba mangutang? Chance lang ko na ipalista lang ko, no? Ha? Man nagdindahan o sari-sari store. Bida. Di ba, Mr. President? Ay, naku po.

patay sa Colombia, ha? Ang linog, ang patay sa linog sa Colombia nga 7.4, niabot na bayag 250 na ang patay. Kagapon 132 patok tong gikasibya. Akato ni aging adlaw kagahapon niabot na og 250 ang patay sa linog sa Colombia.

bato na lang ito mga isgutanan, bato na lang ng ito yung tuyok. Inani, katubitaw paggamit o ganyang aliases sa kiniang confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Actually, under Republic Act 6085, bawal gibi ha magamit o guarantee let a kiniang kuan, fictitious or kiniang aliases. Bawal ginan siya under sa ato ang balaod. But the problem is, di mapod pwede nga wala ng kiniang kuan. Guarantee letter. Kaya di mo na magsilip. Ah, guarantee letter na ba? Kiniang mawala ng paggamit o kaning alias or fictitious nga pangalan because of the security reason. But under Republic Act number 6085, approved on August 4, 1969 pa niya. 1969 pa. Elementary pa ko ane. Commonwealth Act number 142 to strictly regulate the use of aliases in the Philippines. Strictly regulate. O magiging bawalin noon, but strictly regulate of use of aliases in the Philippines. Anara, prohibits using any name different from one's registered birth, baptismal, or immigration name, except for court-approved pseudonym or pseudonym or specific entertainment and athletic exception. Oh, di ba? So, dili gyud pwede. Unless otherwise, giaprubahan sa korte nga mogamit kag aliases. Pero ang problema mo gyud ani, sa confidential funds nga gigamit ni Vice President Sara Duterte, daghan mga nitaw na patoy bingo na pay piatos, very grace piatos unsa pa to? Mga alias man to tanan. Kay ibutyag pud ang pangalan, delikado pud sa mga giniang sa intelligence nga amo ni among mailang mo ilang i-report. Di ba? Sumugamit gyud na sila og alias. Ang president, ang vice presidente nakaila kanila. Pero pag abot na sa report, paingon dito sa Commission on Audit, ang i-reflect yun katong mga aliases. But under the law, bawal. Pero, kuan manggod? Kaniang intelligence ba, ana? So, di gina pwede nga imong ibulgar, ibutyag, kise pagalan, ana. Di ba? Sumoto, alias ang gigamit. Dili si alias nga katong singer, ha? Alias lang ang gigamit. Muna, diha. Sumuna yun, itabo nga. Matod palagi, under Republic Act 6085, bawal ang paggamit og alias. But then again, under intelligence, di magud pwede nga gamiton yun ang tinuod ng pangalan. Kaya saon man na karon? O ibutyak na? So yan ang gina-question karon diha sa kiniang impeachment court. Kagahapon, sa ika-day 15 ng impeachment trial, batok ang Vice President Sara Duterte. That's the problem eh. Ako nakita, di magud pwede. But under the law, Republic Act 6085, bawal yun, prohibits, ginadili. Gawas na lamang, ugno na approval sa korte. But, pareha na intelligence gathering, maguna. Doon na yung mingon nga, kinimo ni sila, mga inani ni, kinimo ni NPA ni, tanan. Hindi maguna pwede nga, gamitan na money, kuhan, money, butyag, hindi ro pangalan, butang dito sa kuhan, pag parisip, ana, di mo, ma-submit, biya na sa kuha. Di pag-abot dito, amo, din sila yung mga NPA, sinidig silang grupuhan eh. O, di ba? Igo. Kaniday ang whistleblower, mo ni siya ang nagstorya. O, di ba, mo kagawas na, mulik na. Di, looy, pugutong naghatag ang intelligence report. Maigo. O, muna, di ha, na, under the law, bawal. But then again, I don't know how they're going to do with it because that is a violation of the law. Gidili man sa balaod. But that is part, alang ka na, of intelligence gathering. Same gihapon, nag-question nga nung walay address. Normal nga nung butangan man nag-address ka intelligence, safe house gani. That is really the problem. It's hard to face the problem if the problem is your face. Bida!

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anong og? Malumong nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
4: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling lutoon. Kiniang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
5: So kagkaroon, matag-hamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
4: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan Bigana, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
7: Rahaplas po kag-aroma na eh.
8: Oh, maugana eh, papalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
7: Oh, okay, duha ka-aroma, okay.
8: Hindi ako rahan ako, nindus giyo ka, nag-uruman itong nag-ngul-ngul.
7: Oh.
8: Salamat giyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhaan.
7: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
8: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
7: Salamat sa Ginoo na ya.
8: Pamila, makamata ko, wala sa kwarto, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
7: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
8: Salamat iyo.
9: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
14: FA Pawn Shop.
15: Kuy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding business na kuha na.
17: Rexido Forte.
15: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
17: Rexido Forte.
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o hilanat.
17: Rexido Forte.
16: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
17: Rexido Forte.
16: Mas paspas, banat sa upat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga on na ta.
19: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa. Fuego Blend Jelly Paste.
5: Kalami ane.
4: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend, jelly paste.
19: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Easy po sa ka-teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon, magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Matubang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, ug mental health issues sama sa depression. Ug lagi kay napuros man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong ug kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayat sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, o sa Local Government Unit of Valencia City.
20: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
21: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom. Nabalaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang kampalit sa abono, mahal na kayo.
20: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
21: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
20: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
21: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
20: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Gromix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
21: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
20: para tura pre kay tag-iaan eh, Romix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
22: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mobalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
0: Kay sa amog kita gikan ug sa amog kita mobalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramap ug Quezon Bukidnon. Ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Ilong Ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni madayon.
2: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neozerk C+ 40 na icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neozerk C+ 40 with zinc dayon.
23: Unilab quality yan.
24: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z+ 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Lu, nganong kataki ang kaman?
26: Sakas kayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo, manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod, kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini, apan wa di hapoy alibyo.
25: Wa na'y problema, Lu. Ano yan ay bago? Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma Herbal Oil, ang pinagpalang nana.
27: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang

0: Sir, user ka sa VG Max Herbal Capsule?
1: Actually, sir, di try lang yung kuha ng VG Max Capsule, sir. Kaya dati, wala magkukadungog doon ako. Doon yan, nadungog nung po ako sa kuhang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Niya, before ko gagamit sa VG Max, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, abatang bagang. Oo niya, tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ni, nagpamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Oo niya, muna, nag-try ko sa inyong VG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or dagan lang siguro 3 to 5 days naganaman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa ako akong kaon.
0: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
1: Sir, bago lang dyan siguro mga 5 months ata or
0: 5 months
1: 5 to 6 months o then isa po sir katong paglipong-lipong po na ako sa una nawala po ito unang ako nagkapangita dyan ko sa VG Max karon unang sige ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan sir.
0: Okay sir, salamat kayo sir. Say maingon mo sa mga naminaw karon sir.
1: So akong gihawag to no katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon sir katong wala pa kasulay sa mga sa VG Max Plus sulay lang dyan ninyo total wala may mawala sa to akong sulay na to basta ako sa akong gibati sa kita ko ang dapi-dapi pagpanglipong nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong VG Max Plus sir.
0: Okay sir, salamat sir.
2: Happy anniversary.
3: I love you.
2: Akong gift ni mo.
3: Wow, kanindot ko ani customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVA Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Oh, 98.5.

0: batang nagsulti pa ang iyang saksi. Sa laing bahin, mireklamo ang depensa bahin sa wala matpagdubag sa saksi sa iyang mapuntana na direkta nga oo lamang o dili.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Misaad ang Department of Public Works and Highways na mas hugot nga i-monitor ang 107.4 billion nga flood control budget alang sa 2027. Sa usa ka pagkikinabi, gibutyag ni DBWA Secretary Vince Dizon nga gisusi na pag-ayo sa ahensya ang alokasyon aron masiguro nga ang mga proyekto nga nalakip sa budget adunay isaktong plano. Ang mas hugot nga pagsusi may tabo samtang padayon nga giatubang sa gobyerno ang mga pagsaway bahin sa pagbaha og mga anomalosong proyekto sa flood control.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Duha ka individual ang namatay samtang usa ang samaran sa gingong pagpamusil sa Osaka Resort sa Cavite. Kagahapon sa Gadlaon, nga gikalambigitan sa gingong mga hubog na pulis o Osaka civilian. Matod sa taho, bag-ulang ni tambong ang mga biktima o ang sospek sa selebrasyon sa adlaw natawhan sa bagong natudlo nga hepe sa pulis sa Maragondon, Cavite. Gila sa mga pulis ang suspect nga usa ka 35 anyos nga pulis corporal nga nadistino sa Trisi Martires City. Samtang ang mga biktima usa ka civilian, usa ka pulis staff sergeant nga nadistino sa Magallanes Police og usa ka pulis corporal nga nadistino sa Ternate Police. Gideklarar nga patay sa doktor ang nga nagatiman ang sibilyan o sa mga pulis o ang usa ka pulis samtang nasamaran usab ang laing pulis nga nailambigit matod ni Lieutenant Larry Martires kon Lani Martires, Public Information Chief sa Police Regional Office Calabarzon. Usa ka 20 anyos nga mag-uuma ang nakitang patay sulod nga gisulod sa sako. Daplin sa dalan sa Tungawan, Zamboanga, Sibugay. Nadiskubrehan sa residente ang nagkadugta na intawon nga lawas sa biktima. Nagito ang gilabay daplin sa dalan sa barangay Langon sa wapa madugay hinuman sa alas 4 sa hapon niadtong Domingo. Gila sa mga otoridad ang biktima nga usa ka residente sa San Jose Artilim. Nataho ang nagihigot ang iyang mga gamot o adunay daghang mga sama dinunggaban sa iyang lawas. Sa investigasyon, ang pamilya sa biktima ngingon nga gipangita ni nila siya sukad pa niya itong Biyernes human siya mibiya sa panimalay o wa na kini mo balik. Gibutyag ni Presiding Officer Gis Escudero nga anaa na siya sa proseso sa paghimo o mga desisyon, pasidaan o mga mando may tungod sa paglapas sa pipila ka mga individual sa Impeachment Rule 18 na nagdili sa mga prosecutor, Presiding Officer, Senator Judges o Council sa paghimo o mga komento o pagbutyag sa publiko bahin sa merito kon merito sa kaso sa impeachment. Sumala ni Chief Escudero, iyang gimanduan ang Clerk of Court sa Senate Impeachment Court na bantayan ang mga pamahayag sa publiko sa mga prosecution o defense counsel sa miaging simana. Padayon sa itong balitang nasunod, giangkon sa kanikalihim sa Department of Public Works and Highways nga si Manuel Bunuan nga nakadawat ang tanang senador o gitawag nga leadership fund sukad niya 2024. Si Bunuan miingon sa iyang testimonya ang leadership fund gigahin sa DPWH alang sa mga senador nga nagrekomendar o lista sa mga proyekto. ang matag senador giingong adunay 500 million nga lokasyon, samtang katong adunay mga committee chairmanship makadawat og tag 1 billion matag usa. Sa kinatibuk-an ang leadership fund mukabat sa 24 billion. Ubos sa pagbuot ni kani Senate President Juan Miguel Migsubiri, dugang kapasangil ni Bunuan.
1: Radyo Kaibigan National News.
0: Ipamahayag sa Malacañang nga managlahi ang kinaiya sa baga kasong impeachment o ang kasong kriminal busa mahimong pasakaan o kaso si Vice Presidente Sara Duterte. May kalabdanan sa reklamo nga grave threats samtang nagpadayon ang impeachment trial. Kining pagklaro gikan kang Presidential Communication Office Undersecretary Attorney Claire Castro. Ipagawas taliwala sa mga taho na nag-ingon nga dili mahimong pasakaan o kaso si Vice Presidente Sara Duterte. Gumikan sa reklamo nga grave threats samtang nagpadayon ang impeachment trial. Ipangutana si Castro kung mahimo bang pasakaan og kaso sa korte ang usa ka opisyal nga mahimong ipailaw kung mahimo nga napailaw sa impeachment samtang nagpadayon ang impeachment trial batok kanila kung kaniya. Giluwatan ni Castro kini nga pamahayag human gikonfirmar sa Department of Justice nga nakapasaka na kini og reklamo alang ka sa kasong grave threat batok ang Vice Presidente Sara Duterte.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Giauhag sa Commission on Election ang mga kabatan-onan nga maghiusa og pahimuslan ang pagbutar sa barangay and SK election. Importante ang partisipasyon sa mga batan-on sa BSKA kay dinhi gayod nato may bawaan kung kinsa ang angay manguna sa batag komunidad. Tumala ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ang pamahayag ni Garcia nunot sa data na nakuha sa COMELEC nga daw gamay ra ang gidaganon sa mga batan-on nga misalmot or musamot sa plebisito nga ipahigayon sa Naga og Paranaque.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Sa katapusan sa balitang nasudnon nga gihatod kaninyo sa MM Holdings Incorporated. Gipahinumduman sa Department of Education ang mga magtutudlo na magpakita og pa-profesionalismo sa ilang paggamit sa social media. Wala giditali sa ahensya ang espesipikong risk incident. May hinungdan sa maong memorandum. Apan nagpahayag gini na nakadawat sila og mga reklamo bahin sa mga post sa social media na naglambigit sa mga magtutudlo og kawanit sa tulungaan na wala na iuyon sa mga kasumbanan sa profesionalismo sa DepEd. Giauhag ang mga magtutudlo nga mag-amping sa pag-post o musod sa mga nga musod o mga naglambigit sa ilang mga tulong estudyante, ilabi na gumikan sa autoridad nga anaa kanila, ibabaw sa mga tinunan.
1: Radio Kaibigan National News.
0: Samtang sa balita sa gawas sa nasod, nagyatod kaninyo sa Don Carlos Water District, pinaagi sa ilang mga board of directors o general manager, Engineer Dominic M. Garcia. Naglusad ang North Korea og ballistic missile padung sa kadagatan sa Japan sa mga alasay sa buntag kagahapon. Matod sa Ministry of Defense sa Japan, ituuhan nga nahulog ang projectile gawa sa exclusive economic zone sa nasod. Nibiyahe kini o mga 690 kilometers o nakaabot sa pinakataas ga altitude ng mga 90 kilometers. Subay niinig ipamahayag ni Japanese Defense Minister Shinjiro Koizumi na ang pinakabagong aksyon sa North Korea naghulga sa kalinaw o kaluwasan sa nasod rehiyon o sa international nga komunidad.
1: Radio Kaibigan International News.
0: Ang mga puwersa sa kadagatan sa China o Indonesia nagpahigayon o ehersisyo sa sensitibong kadagatan sa Sidlakan sa Taiwan, sumala sa Ministeryo sa Depensa sa China. Sa usa ka pamahayag, ang Ministeryo sa Depensa sa China nag-ingon nga sa tunga-tunga sa Agosto, usa ka barkong igugubat sa China ang nagpahigayon o giniusang ehersisyo sa nabigasyon uban sa usa ka barko sa Indonesia sa kadagatan sa Sidlakan sa Taiwan, bisan pa man nga wala gitino ang eksaktong lokasyon niini. Miinsister ang Iran nga magpabiling sirado ang Strait of Hormuz hangtod nga usbon sa Estados Unidos ang mga pulisiya niini og dawaton ang mga kondisyon sa Tehran, matod ni Mohsen Rezaei, ang bagong sekretaryo sa Supreme National Security Council sa Iran. Ang importanteng agianan sa mga barko alang sa lana og liquefied natural gas dili ablihan hangtod nga mutuman ang US ang mga gipangayo sa Iran. Kon sa mga gipangayo nang sa Iran, lakip sa mga kondisyon sa Tehran ang pagtapos sa gubat, pagpagawa sa mga gifreeze nga kabtangan sa Iran o paghunong sa mga panagsangka sa tibok rehiyon lakip na sa Lebanon o Gaza. Ipamahayag ni Rezaei nga kini nga mga kondisyon gipaabot na nga to sa Washington pinaagi sa mga tigpataliwala. Klaro usab niya nga bisan og mahimong makabot sa Iran og uman ang usa ka kasabutan bahin sa rota sa pag-agi sa Strait of Hormuz, kini magpabilin nga lahi sa desisyon sa Tehran nga ipabilin nga sirado ang maong agianan sa barko. Sa katapusan sa balitang gawas sa balita sa gawas sa nasod, nagyatod ganin niyo sa Don Carlos Water District. Ang kinatibuk ang ihap sa mga konpirmadong namatay gumikan sa outbreak sa Ebola sa Democratic Republic of Congo. Mikabat na sa 2011. Samtang nagpadayon ang paspas ka pagkuyanap sa virus sa pipila ka mga bahin sa nasod. Sumala sa pinakabag-ong data gikan sa institusyon sa panglawas sa publiko sa Congo, aduna nay 4381 ka kumpirmadong kaso sa Ebola sa lima ka probinsya. Lakip sa mga hinungdan sa pagpaspas nga pagkuyanap sa virus mao ang mga pagkalangan sa pag-ila sa mga kaso kagubot sa pipila ka lugar ug ang kakuwang sa mga serbisyo sa panglawas. Ini ang ika-17 nga pag-ulbo sa Ebola sa Congo nga nakitabo sa Ebola Bundibugyo nga matang sa virus nga walay giaprubahan nga bakuna. Mao kadto atong buntag mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa Bigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang plus. Wego Blend Jelly Paste pampagana sa kaon. GRD Printing Services sa Quezon ang isyudad sa Valencia. Sa among President ang CEO, ang Pastor at Kaibigan ng Bayan, Pastor Dan Dangaleo. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dangaleo. Technical Consultant Gerald Ray Dangaleo. Station Manager Stephanie Yote. Sa kong kadugban sa computer, Joshua Wang, magandang lalaki season. Sa usagalan usab sa tong newsletter, kini si Romeo Chiang Jr. Muingon, Pilipinas ug Bukidnon, daghang salamat ug mayong buntag kaninyong tanan. Mosunod gilayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte sa 98.5 Radyo Kaibigan.
2: 14. Since you assumed in September
3: 2014? Yes po, sir.
2: Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun?
3: Yes po.
2: At ang sagot niyo po, kasi since you assumed, siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba?
3: Yes po. It's in September 2014 po lang nag-assume ako.
2: Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor.
4: Counsel may approach.
5: I am showing you a document entitled...
4: Assisting counsel from the prosecutors may also approach. Yes. Should they so desire.
5: I am showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Makita niyo po yan. At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that?
3: Yes, sir.
5: And nung December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba?
3: Anong period po yan, sir?
5: We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014.
3: Yes po, nasa ICFAO na po.
5: Tama po ba?
3: Mm-hmm.
5: At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba?
3: Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question.
5: That's the question to ICFAO actually. Mm-hmm. Because yun po yung, ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014.
3: Based on that document po.
5: Meron. You confirm. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just wanted to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation. This has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense, D-1-167-DE. -OVP.
4: Let it be so marked.
5: Thank you, Your Honors.
6: Provisional only, Your Honor.
5: Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is appropriate.
4: Of course, at the proper time.
5: Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well.
4: Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that you can be, it can be made a subject matter of redirect to the counsel for the panel of prosecutors.
5: I can give you
6: photocopy.
5: Just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the Office of the Vice President.
4: Noted.
5: Okay. Ito, bibigyan ba natin ito? Okay, hindi na. Okay. Anyway, Mr. Witness, nung pinag-aaralan ko yung nature ng confidential funds, may mga issuances akong nakita aside from yung JC 2015-01 na parati niyong namimension kahapon and today. And that is COA Circular 92-985. Yun po ba ay familiar sa inyo?
3: I can
5: give you a copy. Your Honor, I am giving the witness a copy of a document entitled Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. For the reference of the court, this was marked as Exhibit D-1-155. Naalala po ba ninyo yung document na yan or familiar po ba kayo sa document na yan? Witnesses perusing the document, Your Honors.
4: Noted.
5: If assisting counsel would like to also from the prosecution.
4: Witness will please answer. Are you familiar with that document?
3: I am not familiar po with that document.
5: Okay. That's okay. Meron lang po ditong